0: topic namin.
1: Oo,
0: sa Wise Consumer, alas 11 yan hanggang alas 11 ng tanghali.
1: Very good, very good. Huwag po kayo at huwag po kayong tatamad. Tapos mamaya magtatanong kayo. Ganito,
0: pero
1: kung nakinig kayo, ano kayo sa balita ang temato?
0: Ayun, ang topic. Bago ka, may Robert Mano pa.
1: Yes.
0: Ano ang pag-usapan ng Robert Mano dun sa programa niya?
1: Eh, balita.
0: Ano lang. Okay. Ayan. Dinadamay nga namin sa plugging . Sabi namin, bago yung kanyang mutya ng masa, may antemano muna.
1: Antemano muna.
2: Tapos sabi dun, yung walang katulad, baka huwag nyo naman kalimutan yung amin.
0: Alin doon?
1: Ano yun?
2: Yung anong ganap.
1: Anong ganap?
0: Sino yan? Sinong kanina? Sino yan? Sino nandyan sa anong ganap? Ha?
1: Si Christian Yo.
0: Ay, wag na yan. Wag na natin yan sinadami.
1: Tayo yung sa atin lang. Si Christian Yo. At tapos sa kanyang kapartner. Ay, Victoria Tulad. Walang katulad.
0: Hindi, siyempre loves natin yan.
2: After nun?
0: Siya na. Ay, ikaw. Ikaw.
1: Oo, mga balita, antemano.
0: Tapos after niya.
2: Ayun na.
0: After niya, hindi pa ako.
1: Si Tita Winnie.
0: Tita Winnie. Good morning.
1: Hindi, matulog na tayo.
0: Ay, hindi, ang susunod kasi si Ariel Rojas. Oo.
1: Pagkatapos mo?
0: Ayaw mo na yan. Ay. Tulog na tayo.
3: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
0: Yellow alert na naman sa Visayas sa ika-46 na araw.
1: Ano ba yan?
0: 46-day partner, ha? Yellow alert po kayo dyan. Ayon sa National Grid Corporation, ito mahaba-haba ngayon, alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Dahil pa rin po sa pagpalya ng sangkaterbang planta, mahigit 20 plantang bagsak, palpak, dyan po sa Kabisayaan. Kaya ang resulta, yellow alert po sa Visayas for today, mula hapon hanggang gabi.
3: Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout.
0: Susunod na tandem ng bayan with the one and only mutya ng masa, Doris Bigornia at Robert Antemano Mano. Happy weekend, everyone! Si Alvin Algico po ito. Ako magbabalik sa Lunes. Dito lamang sa
1: Gising Pilipinas!
0: Energy!
3: Good morning! Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!

0: Miss Beautiful, tutsut time please, Friday.
1: Friday na Friday, iniinit yung ulo ko eh.
0: Easy.
1: Walang turuan. Anong oras na? Ah, ako pala tinanong mo.
0: Opo.
1: Sorry. 8:05 in the morning.
2: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
0: Yung mga plano natin. Pa-weekend na
4: love.
0: Ang dami natin plano, partner.
1: Kaya nga, oo, pinagpaplanuhan na natin yung mga ganyan. Pero, kalma lang po tayong lahat.
0: Ayan.
1: Ika nga ni Alvin El Chico kanina, yung buong linggo natin, ay parang ang sama, ang bigat sa dibdib,
0: oh,
1: yung mga nangyari. Dinagdagan pa nung nakita ko doon sa Muntinlupa.
0: Halika, ano ikaw bata, pabalik-balik pa doon sa jeep park. Partner.
1: Oo, tsaka tapeto. Walang pakialam sa batas.
0: Kawawa yung lolong dalawa
1: din. Kawawa yung dalawang lolo. At kawawa rin yung mga iba pang mga pasahero kasi traumatized yung
0: trauma. Di ba yung kakasigaw nila?
1: Kaya nga.
0: Galit-galit
1: yung bata. Nangyari nila yung sa driver. Dapat hindi niya pinaharuro.
0: Or itinabi para na-confront din yung bata na kumbaga nakigil.
1: Hindi na yata bata, partner.
0: Hindi na ba bata yun?
1: Hindi na. Mukha lang bata siya pero naku, dapat tagilan.
0: Ano kasi kapawa yung dalawa, pabalik-balik dyan, Gino, jumbag yung dalawang lolo eh.
1: Talagang sapok kung sapok eh, di ba?
0: Halika nga rito.
1: Pakita nyo nga sa akin yan.
0: May plano na kami sa'yo kanina.
1: Yung Muntinlupa, isang kembot lang sa akin sa Paranaque. Kayang-kaya ko yan.
0: Ang bilis mo parating. Gusto nyo ng rescue, ha?
1: Oo, sa likod lang namin yan.
0: Sinasabi ko sa inyo, ready to.
1: Ay, Mario.
0: Susugot to.
1: Huwag niyo kung sinusukan, ha? Huwag niyo nung inuumpisa na makinit ang ulo ko.
0: Maganda-maganda kung baka mga kapamilya. Ito na lang tayo. Sino nga tayo?
1: Anong ang program?
0: Tandem ng bayan.
1: Tandem ng bayan.
0: Siyempre, makakasama niyo po kami hanggang 9 in the morning with a beautiful, with a big heart smile. Pakatao. Ahat, bata. Apalo.
1: A jobag.
0: Miss Doris Bigornia, good morning!
1: Morning. Ganda! Salamat to your partner. Siyempre pa, pagka andyan si Doris Bigornia, andyan ang Antemano'y nagbabalita. Antemano'y binibigyan tayo ng tamang impormasyon.
0: Uh-huh.
1: Hindi po niya kayo tutapantala.
0: Parang sa iba yun.
1: Parang mali.
0: Mali.
1: Si Robert Mano po ang ating kasama.
0: Good morning, partner. Naku, hindi natatapos yung Friday natin, yung week natin ng walang malalaking issue, no?
1: Kaya nga.
0: Ano bang tawag dito? One after the other.
1: Chunod-chunod.
0: Chunod-chunod. Ayun, eksakto. Chunod-chunod ang mga balita. Chunod-chunod ang mga nagpapainit ng ulo sa atin na mga issue.
1: Kaya nga eh, parang ano ba talaga nangyayari ngayon na parang kalma naman tayo.
0: Mm-mm.
1: Sana man lang ay may good news.
0: Oo.
1: Paminsan-minsan ay tingnan po rin natin yung tinatawag na silver lining. Kasi marami sa mga ating mga nag-aalboroto, nagmamarakulyo, may mga problema sa bahay, may mga problema sa eskwelahan o sa opisina. Eh, kalma lang. Bilang po tayo ng mga hanggang 10. Hanggang 10 lang.
0: 10 lang?
1: 10 lang.
0: Wala ako. Tapos, hanggang 10 lang alam kong ibilang. Pag 11, ikaw
1: wala
0: na. Pinasa sa classmates. Ikaw na daw pag 11. Kayo na. Bahala lang kayo dyan.
1: Kaya yan.
0: Pero, syempre, bukod dyan, sa pinag-uusapan po natin na yan, ha? pag-uusapan din natin yung pakiusap. Oh. Reporto kahapon, hindi ko bagsik partner, yung mga vendor dyan sa Quezon City.
1: Ah.
0: Dahil,
1: yung sa elliptical?
0: Yes, sa elliptical. Dahil nagre-request sila na makausap ang LGU. Uh-oh. Siyempre, dahil nga umera sa ating programa, bibigyan natin sila ng pagkakataon
1: yan
0: na magkausap yung dalawang panig.
1: Very good. Very good.
0: Pero bago yan, partner.
1: Bago yan.
0: Eto na sila.
1: Mm.
0: Narito na. Ang masisipag. Matitikas.
1: Yan.
0: Paano ba dapat? Paano pag matikas?
1: Matitikas. O matitikas.
0: Ayun. Pag ganun. Na Radyo Patrol! Unahin natin ang lungsod ng Maynila, partner, ha?
1: Oh.
0: Pupunta tayo sa Maynila. Gusto ko, dahil Friday ngayon, gusto ko magpunta ng Quiapo.
1: Friday, Quiapo Day.
0: Day. Tapos, marami kasi nagtitinda doon, partner. Pero nung nakaraano, nagtaasan yung presyo ng produkto petrolyo plus the LPG. Nagmahal din yung mga paninda.
1: Hala.
0: Ang tanong, nagmura kaya ngayon? At ang tanong, makakatikim ba tayo ng mga kilalang paninda nila doon, di ba?
1: Excellente hamba.
0: May kakanin pa doon, partner. Kaluwat ka na ng mga kakanin. Alamin natin ang detalye, Trish. Bumababa ang presyo o medyo the same-same pa rin?
4: Good morning, Robert at Doris. Hanggang ngayon, di pa bumababa yung presyo ng mga binibentang kakanin dito sa tapat yan ng Quinto Market sa Quiapo, Maynila. Kung bababa daw yung presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ay posibleng nasa 50 centavos hanggang piso yung pwedeng ibawas dito. So mula kasi nung tumaas yung presyo ng petrolyo, hindi na bumaba muli yung presyo ng mga tinitinda ni Gerald. Yung ibang niyang supply ay galing sa kainta habang yung iba ay niluluto niya mismo. Pakita ko lamang, Robert at Doris, ito yung mismong pwesto ni Gerald. Ayan, meron siyang mga bilao dito ng mga kakanin. Nasa 5 pesos ngayon ibinebenta yung kutsinta, dating 4.50 pesos lamang yan yung puto, dating 5 piso ngayon, 10 piso na. Hindi nagkakalayo ito dun sa presyo ng iba pang mga kakanin, kagaya nung sapin-sapin, ng pichi-pichi, ng palitaw at suman, yung biko nila nasa 25 pesos na rin yan. Yung iba dun sa mga inaalok niya, 25 pesos yung bentahan para sa tatlong piraso. Bumili nga ako, Robert at Doris, nung isa sa mga tindali niya, ayan. Tikman natin yung ano, yung ito, paborito ko to, kutsinta. Meron na siyang kasamang yema at saka nyog, 5 pesos to. O, tamis yung lato nung yema. Kuya, kayo po ba mismo yung nag-ano po, nagluluto po nung yema? Sige po, ayan.
0: Naku, ngumunguya pa, oh, sarap.
4: Kayo po mismo po yung nagluluto po nung yema po?
5: Yes po, ma'am. Kami po.
4: Ngayon pong mataas po yung presyo po ng LPG. Magkano po siguro yung nabawas po doon po sa mga binibenta nyo sa arawan nyo po dito?
5: Almost 300 po, ma'am. Or 400 po ganyan.
4: Thank you, kuya. Itong 300 pesos na bawas na to, Robert at Doris, nabibili niya na daw kasi yung LPG ngayon sa halagang 1,200 pesos. Dagdag din niya na meron siyang mga customer na tumatawad ng ilang piso para pagkasa yung budget na almusal. Yung makakaibigan na bumili, na buta natin bumibili kanina, papansin nila na yung pagtaas ng mga kanin, hindi lang yun yung tumaas so far, kundi pati yung mga lutong ulam dun sa pinagbibilhan nila narang dito sa Manila. Pakinggan natin yung kanilang naging bayad.
5: Ay, tumatawad po talaga, ma'am. 2 pieces po, ma'am. Tapos nagtatanong po sila kung alin po yung pinakamababang price para po makabili sila kung alin po yung mas magandang mura.
6: Pabor naman po talaga sa lahat. Katulad ng sa mga halimbawa sa sinanghal, sa mga ulam, mataas na yung presyo.
4: Doris at Robert, kung minsan daw ay nagpapasobra pa ng bayad yung mga customer niyang estudyante, kaya kahit papano ay naiipon niya yung papiso-piso na yun. Malaking bagay na rin para sa kanya, para magdagdag dun sa kanyang arawang kita. Yung iba naman yung kasamang tindero na patulad niya, tinda ng kakanin dito sa Maynila. Sinasabayan na rin ng mga vlogging yung kanilang pagtitinda para agad mapaubos yung kanilang benta. Robert at Doris.
0: Teka lang. Kapag ganyan, wala bang pa-discount? Halimbawa, dadagdagan mo, 5 ang bibilin mo. Wala bang plus 1? Mga ganon, Trish?
4: Walang dagdaga, Robert. Dun pagdating dun sa may amount na ilalagay dun o yung mismo nga product, may mga ilang pisong bawas. Katulad kanina, may naabutan tayo dahil di kakasya yung pambili niya nung almusal. Tumawad siya ng ilang piso, mga 2 peso. Yung tinawad niya. Pinayin niya, kung may mga tumatawad ganun, karaniman, nagbigay siya ng tawad kapag ubus na yung kanyang tinga, patapos na yung buong araw, kapabawi niya na kung naging pulan.
0: Medyo natatakam kasi kami ng partner ko. Ano pwede mong madala sa amin dito mamaya, Trish? At hihintayin namin.
1: Maraming lugar dyan para mag-food trip pa.
0: Oo, totoo.
1: Lalo na yung mga yung sa may bandang Binondo na. Lagi makikita sa social media yung mga Xiaolongbao, mga malalaking siopao.
0: So, narinig mo, Trish?
1: Alam mo na, Trish.
4: Pwede natin ikutin yung Binondo kanina, pero feel ko medyo mas mahal doon. Kaya dito muna kay Kuya bibili. Kanina naunang naubos eh. Usually kasi daw, mabenta itong kutsinta. Ito yung muna naubos. Pero napansin natin,
0: yung
4: mabilaon yung space kanina dito, mga ano kasi yung ano na yun. Parang tikoy roll eh. Ayun, tikoy roll tsaka puto. Yun yung unang napaubos. So siguro, ang bibilin ko para sa inyo, Robert Santoris, ay itong suman.
0: Suman?
4: At saka itong kutsinta na may nyog at yema.
0: Ay, sarap. Nyog at yema.
1: Yung suman, yan ba yung may damit? Gusto ko yun eh.
4: Ano yun? Sorry, Doris.
1: Yung suman na hinuhubaran mo.
0: Oo, tapos sasaw-saw mo lang sa asukal.
1: Asukal, oo. Sa
4: Pwede, oo. Robert Doris, yung iba niyang suman dito, kahit hindi mo na para sa asukal, ay pwede mo na rin kainin. Robert
1: Doris. Okay.
0: Feeling namin busog ka na, Trish. Feeling namin bago ka nag-report, tikman mo na lahat ng patinda ni Kuya.
4: Umagat na ako.
0: Free taste.
4: Itinire ko yung iba dun sa aking piloto.
0: Okay. Talaga ba?
1: Pahatid mo yun sa amin ni Robert.
0: Unahin mo na. Hanggang 9 lang kami.
4: Ipapagdag ko na. Pababa na lang natin.
1: Correct.
0: O, pabili ka ni siya. Simba ka. After magsimba.
1: Tama.
0: Kain ka. Tapos papasok ka ng office. Bit-bit mo yan. Tapos pati mo sa sarap. Office. Di ba? Pag hindi ka pa natatrabaho. Uy, nari. May dala ko galing kaya po. Tikman mo ito.
1: Ayan.
0: Diba? Kasi boss. Kami na si boss.
4: Robert, karamihan nga doon sa mga customers ni Kuya Gerald dito ay yung mga nagsisimba sa kaya po. Tsaka yung mga namamaling. Tapat lang yan ng ano eh. Nakita ang market. Mag-side trip dito na food trip. Ayan. So meron ka ng agad almusal. Pamalian ka na, nakapag-almusal ka
0: na. So everyday naman si Kuya, yan ang pwesto niya. Para baka sa mga nanonood sa atin, nakikinig, gusto lang hanapin.
1: Kay
0: Kuya. O dyan lang ang pwesto niya na yan.
4: Mga ganito ako, Robert, nandito pa siya. Tapos maya-maya lamang, iikot siya. Lalo na kapag weekdays, marami kasing students sa USC. Nakakarating mo siya hanggang USC. Para yun, ubus na rin niya yung agenda.
0: Sige, Trish. Dahil dyan muna, nag-usap tayo. Maraming salamat, Trisha Lindo.
4: Maraming salamat, Robert at Doris. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo. Punta naman tayo ng Mandaluyong partner.
1: Ano meron?
0: Noong nakaraan ang pinag-uusapan natin yung poste, yung replacement, di ba? Ngayon, meron na naman doon sa ibang barangay, sa Barangay Malamig.
1: Malamig?
0: Malamig nga kaya talaga. Or mainit ang ulo ng mga resident.
1: Umiinit na. Barangay umiinit.
0: Nakalaylay daw kasi yung kable ng mga internet doon sa Barangay Malamig sa Mandaluyong City na ikinababahala ng mga motorista. Baka sumabit kasi sila doon. Alamin po natin ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, bakit ba naglaylayan yan?
7: Ande mga Robert at Doris, sa pag-iikot nga ng Radyo Patrol sa ilang bahagi ng Mandaluyong City ay nakita natin na nakalaylay yung mga kable ng internet sa iba't ibang mga poste. Particular yan dito sa Barangay Malamig sa kahabaan ng M. Vicente Street sa kanto ng Dansalan Street. Sa ilang mga poste, Robert at Doris, hindi lamang mga kable ng internet ang naklaylay, kundi maging yung mga tinatawag na network access point o knockbox. Ito man rito, talagang nakaharang sila sa sidewalk, hindi lamang dito sa may bahagi ng M. Vicente Street, kundi sa ibang mga kalsada rin dito nga sa naturang barangay. Kwento ng ilang mga residente, sila na lamang yung nagkukusang ipulupot sa sanga ng puno at ang mga nakalaylay na kable ng internet para hindi makaperwisyo sa mga dadaan na mga naglalakad maging sa mga motorista. Ayon naman dun sa mga nakapartner nating ilang tricycle driver, ilang beses nang may mundika madisgrasya dahil dito sa mga naturang nakalaylay na kable. Pakinggan natin yung ating panayam sa kanila.
8: Mabigyan sa may ano ko, sa ilaw. Na munti ako tumawag, buti na kaya na puti.
9: Hindi na pagkape.
8: Oh.
9: Pulupotan yung side wheel. Parang ganyan, mga ganyan na pala yung nakatay.
8: Misira sa ulo mo yun. Kumatama yung mga putol na ano to ay saktan. Itatama rin ito. Itatama sa upang.
9: Sasabitan ng mga truck, hindi na lalawit. Kaya nila pansin. At dahil mo, daladala mo rin kapli.
7: Yan nga ang mga tinig ni Rani, Ronald at Libson o Libnos, yung mga tricycle driver na nakausap natin kanina na dito bumabaybay sa kabaan ng M. Vicente Street. Ganito yung sitwasyon dito sa kalsadang ito, Robert and Doris. Itong network access point box ay nakalaylay na dito sa kalsada at yung ginagawa nga nung ilang mga dumaraan dito sa sidewalk, umuyuo na lamang sila at yung iba naman ay nandito mismo sa mismong kalsada kaya natatamaan yung mga tricycle at mga motorista na dumadaan. Yung kwento sa atin ng ilang mga residente na dito madalas dumaan, sila na lamang yung nagpupulupot nitong mga kable na ito sa iba pang bahagi ng poste o di kaya naman sa sanga ng mga puno para hindi na makaperwisyo. Kanina, Robert at Doris, pinuntahan natin yung barangay hall ng barangay Manami para kunin yung kanilang panig patungkol dito sa situation ng ito ng mga kable ng internet. Pero work from home sila, walang tao doon sa barangay. Nagpadala rin tayo ng mensahe sa kanilang social media account at sa kanilang email at sa ngayon ay hindi pa sila tumutugon. Pero yung nakita naman natin doon sa social media page ng Mandaluyong City LGU ay nagpapatuloy yung kanilang cable grooming initiative, yung pagsasaayos ng mga ganitong klase ng kable. At ang nakita natin doon na bahagi na inaayos nila ay doon pa lamang sa may barangay Plainview. Marahil hindi pa sila nakakaabot dito pero yun, ongoing naman yung kanilang cable grooming initiative. Patungkol doon sa dahilan, Robert at Doris, ng pagkakalaylay ng mga ito, kwento ng mga residente, nakikita nila na parang may mga nag-disconnect at may nagpo-connect dito ng mga internet service provider at naiiwan na lamang na ganito yung itsura ng kanilang mga network access point box, maging yung mga kable na nandito, nakalaylay sa sidewalk.
1: Zeus, kailan pa nagsimula ang problema na yan na nagsampayan at nagkabuhol-buhol na ang kanilang mga kable?
7: Kwento ng mga tricycle driver, hindi nila matukoy kung gaano nakatagal pero sigurado silang ilang buwan na nila nararanasan to at nakikita, Doris, na ganito nga yung sitwasyon ng mga kable na ito. Hindi namin pang yan dito sa may bahagi ng kalsada ito, maging doon sa mga connecting na kalsada dito sa may dansanan street niya, dito pa rin sa barangay Malamit.
1: Pero ano yan delikado partner, ano yung sila na mismo, mano-mano, dapat meron kayong kasama na eksperto, di ba? So, ang tanong dyan, anong ginagawa ng LGU para maiwasan ng malaking aksidente yan, kung sakali?
7: Yan nga yung kwento sa atin, no, ng mga residente. Hindi kasi sila sigurado kung may ground pa itong mga to. Baka
0: naku, huwag hahawakan kahit anong mangyari.
7: Pero kanina nakita natin, merong naglalakad dito na senior citizen. Siya yung nagkukwento sa atin kanina, pero tumanggi siya umarap sa camera. Siya mismo yung nagpupulupot
0: ng
7: mga kapit ng internet dito sa ibang kinito. Gamit lamang yung kanyang mga kamay. Kaya aminado naman siya na delikado yung kanyang ginagawa. Pero kaysa naman daw may ibang maperwisyo, ay siya na lamang yung gumagawa nito.
0: Huwag. Dapat doon pa rin yan. Yung barangay. Yung barangay muna, di ba? And then coordinate doon sa kung sino, kanino man yung mga linya na yan. Para sabihin, ay nakalundo na po, nakaharang na po ito. Dapat maaksyonan.
1: Oo, wag naman nilang iwanan na nakatiwangwang na lang ganyan. Pagkatapos ng kung ano man yung dapat nilang gawin, ay iniiwan nga. Zeus, ano, sabi mo, kaya nagkahalo-halo na, nakainiiwan.
7: Tama, yun yung kwento sa atin. Kapag may nagpapakonekta o nagpapadisconnect, tila iniiwan na lamang dito. Yung mga kahon at mga kable ng kuryente dito talaga. Sa sidewalk.
0: Dapat ma-actionan yan. Buti may mga residente na nagsabi din yan. Magandang mabigyan atensyon yan kasi partner, tama ka, delikado. Kung dadaan ka dyan, nakamotor ka.
1: Ay, naku, Diyos ko po. Huwag naman sana, no?
0: Paano kapag dumaan ka dyan, yung limousine mo?
1: Magagasgas. Yung aking Cadillac.
0: Dapat masolusyonan yan. Zeus, syempre hindi natin yan bibitawan. Coordinate ka with the LGU kung anong mangyayari dyan. At abangan namin yung development hinggil dyan. Maraming salamat, Zeus!
7: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legazpi, DZMM.
0: Samantala,
1: meron pa?
0: Yung isang partner, isang ceiling panel sa Bicol International Airport Nahulog daw eh.
1: Aray po.
0: Ang tanong, may nasugatan ba? Mm. May nasaktan ba? Alamin po natin ang detalye mula kay Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen!
10: Good morning, Tandem, Robert at Doris. Walang naiulat na nasugatan matapos magsak ang isang ceiling panel sa well-wisher area ng Bicol International Airport Terminal. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, bumagsak ang naturang kisame sa harap ng isang restaurant sa loob ng terminal. Agad namang rumisponde ang airport security at medical team habang isinara at nilagyan ng harang ang apektadong bahagi bilang pag-iingat sa mga pasahero at airport personnel. Nagsagawa na rin ng structural assessment ng airport engineering team at sinimulan na pagpupuni kapag natiyak na ligtas na ang lugar. Humingi naman ng paumanhin ang CAAP at iginiit din ang CAAP na nanatiling prioridad dito ang kaligtasan ng mga pasahero at ang maayos na operasyon ng paliparan. Yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZ.
0: Roen, doon sa, bukod dito sa Bicol International Airport, siyempre for sure ang report yan nagagaling sa CAAP and all. Pero dyan sa area mo sa South, kumusta yung sitwasyon? Number one, dahil Friday, ano, matraffic ba o umuulan din ba dyan?
10: Robert, nung nadaanan nga natin dito sa may edge sa South, maluwag at tuloy-tuloy lang yung daloy ng trapiko. Pero wala pa makulimlim ang kalangitan, pero wala pa naman pagbugso ng, o pagpatak ng mga ulan na Robert.
0: Ayun, yun yung maganda dun kasi kapag umulan yan, ako, itong kahapon eh, kagabi, partner, lakas-lakas ng
1: sabi
0: ulan.
1: Sabi nga.
0: Sobrang lakas, kahit dito sa QC, bandang 9, 8:30.
1: Pero sa amin hindi masyado, ambon-ambon lang.
0: Ambon lang dun sa inyo sa South, oo. Mm-hmm. Pero dyan, Roen, wala ka namang naikutan, no, kagaya nun sa Mandaluyong, ng mga nakalaylaylaylay na kable na ganyan.
10: Kahapon nga, Robert at Doris, naikutan tayo dito sa may

0: yung poste ng ilaw dahil nga din sa mabilis na takbo ng truck, kaya nabuwal din yung poste ng ilaw at
1: nahatak kasi syempre dahil umaandar siya. Pero sana na-clear na 'yon ang problema, yung mga apektadong customer.
2: Oo.
1: 'Di ba? Kasi baka naputol yung signal nila or what.
2: Kaya nga ang mga taga LGU natin, kayo po ang magbantay niyan. Kasi hindi naman 'yan isang araw lang nagkaganyan na eh. Matagal-tagal na panahon din ang binilang, kaya naging ganyang kasama ang sitwasyon.
1: Oh, meron bang partner, hindi lang ako pamilya sa policy nila, na kapag halimbawa may install ka ng mga kawad, cables, di ba? Cable wires and all. Meron bang inspection after yung LGU para sabi, okay, approved ito, safe ito?
2: Dapat diba? Meron.
1: Or mga random na nag-iikot from LGU to check yung mga linya-linya na yan.
2: Dapat meron.
1: Yung mga supaghetti na yan.
2: Oo. Ano ka mo?
1: Supaghetti.
2: Dapat meron. Kaya lang nga, hindi natin alam kung anong nangyayari sa ganyang mga usapan. Pero hindi kikilos hangga't hindi nagkakaroon ng aksidente.
1: Totoo diba? Yan. Ay nako. Di bale, dahil marami naman tayong mga radio patrol na umiikot para din matulungan no, yung mga residents. Kasi minsan, sabi ng mga residente, partner, di ba? Ang tagal na namin nare-reklamo yan. Hindi naman kami pinapansin.
2: Yan na nga.
1: Sige, tingnan natin, ha?
2: Pansinin na natin.
1: Lagi na nating pansinin yung mga reklamo ng mga kababayan natin. Lalo pa pala nating
2: pero
1: pansinin.
2: Pero kailangan din natin ang kanilang cooperation.
1: Ay, the big word. Co-op. Ikaw ba, Roen? Nag-cooperate ka na? Lagi ka ba nag-cooperate?
0: I always cooperate.
1: Ayun.
0: Hindi na people, Robert and Dory.
1: Hindi na may pa si Roen.
2: Hindi kasi wala tayong i-report kung hindi nyo kami bibigyan ng impormasyon. Kami po ang magbe-verify ng impormasyon na yan.
1: Tama.
2: At lalapit sa tamang mga otoridad para ikumpirma at magawa ng paraan para maisaayos.
1: Pwede nyo po yung ipadala halimbawa po kagaya ng mga nire-report nila Zeus, nila Roen na yan, di ba? Lalo dito sa Metro Manila, gusto nyo pumapuntahan ng Radyo Patrol, ipadala nyo po yan, picturean nyo, videohan nyo, pasend nyo po sa ating Viber 0919-278-3000 para po ma-check din natin, ha?
2: Agad-agad.
1: Dahil nag-extra ka na, maraming salamat, Roen Cueto. At maraming salamat din sa ating mga Radyo Patrol!
3: Stock may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: Partner, para po doon sa mga residente ng Samat Street, Barangay Highway Hill sa Mandaluyong City, na hiwalay ito. Ito yung nauna nating report.
2: Iba pa yan.
1: Na inareklamo po yung mahigit isang linggo ng madilim na kalsada. Sinubukan po nating i-follow up ito doon sa concern. Itong concern na ito sa inyo pong barangay at sa mismong Mandaluyong City LGU sa pamamagitan po ni Chief of Staff Jimmy Isidro. Ngunit tumanggi muna po sila na magpa-unlock ng panayam, ha. Ayon po sa LGU, ongoing partner, yung pagpapalit ng solar street lights bilang bahagi ng programa ng syudad. Natatagalan umano ang pagpapalit ng street lights sa Samat Calbayog Street dahil sa issue ng right of way. Pero nangako silang bibilisan ang pagsasaayos ng mga ito. Pero di ba dapat bago natin nilatag yung program, siniguro natin walang magiging problema sa right of way.
2: Ay, yun ang pinaka-problema lagi, lagi naman. Totoo. Yan sa lahat ng mga proyekto. Kaya isa yan dapat dun sa inunang na-plancha. Oo, kasi kung magpapatuloy ko dun sa programa, sige, pok-pok dito, pok-pok dun. Pero maya-maya,
1: Hindi pwede dyan.
2: This
1: lupa
2: is my
1: namin.
2: Right. Umaga niyan, nakahalukip.
1: Taas. Lupa namin 'yan.
2: Ayan, magkakaproblema kayo. At ang problema, hindi lang po kayo, sa inyo pala mapupunta. Yung mga apektadong residente po ang kaawa-awa.
1: Ang iniisip ko lang, partner, kung right of way ang problema, matagal na usapan yan.
2: Ay, matagal talaga, sa totoo lang.
1: Gano'n mo itatayo yung mga ilaw doon kung ganyan?
2: Either makikipagmatigasan ka or lipat ka ng proyekto mo.
1: Napakahirap gawin.
2: Napakahirap gawin. Samantalang umiiyak na. Talaga dilim, ang mga tao doon. Nakakatakot naman kasi. Kayo nga, sige nga, magpunta kayo doon, maglakad kayo doon. Mag-isa,
1: Ka lang. Baka sabi mo, hindi lang basta may mumu.
2: Paano pa kaya kung abutin pa yan ng November?

0: 1.
1: Ay, naku, huwag naman sana. Dito na lang tayo, partner. Dito na lang tayo.
0: Correct, correct. 8:32 na po ang ating tutut time.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Doris Bigonia, Robert Mano, Tandem ng Bayan. Tambalang mataba-mataba. Walang inuurungan. Doris at Robert, ang Tandem ng Bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
4: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Basta AM, DZMM.
11: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
12: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know, paklibangan lang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, nakaka-apekto ng pagkakala. Bingo Plus. Tamang pro, tamang panalo. Gambling 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Responsible gaming at PAGCOR.PH.
14: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
15: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
10: Basta AMMM. Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
16: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
17: Ganda!
18: Ganda!
1: Oh, inunahan ka pa.
0: Thank you. Thank you.
1: Gusto ko yung pagkaka-thank you mo doon.
0: Tapos may paling pa ng ulo. Thank you.
1: Ayun yung kabilang side.
0: Mamaya
1: para balance.
0: Para balance. Ay, kami po yun. Nagbabalik. Siyempre, nakakasama pa rin tayo ngayong Biyernes.
1: Oo, Biyernes na Biyernes na, ha?
0: Kaya sipagan po natin sa ating mga opisina. Mm-hmm. Dahil itong huling araw ng ating pagtatrabaho, bukas mag-relax-relax tayo. Pero, bago tayo mag-relax, partner, ito'y talagang dapat pag-usapan
1: correct,
0: at ayusin na dapat. Mm-hmm. Ang daming mga kabuhayan apektado.
1: Oo, ito po yung report sa ating kahapon ni Nico Bagsik, di ba?
0: Nico.
1: Sapagkat nakikiusap yung mga vendor dyan sa may elliptical road, partner, yan. Dahil nga daw lagi silang multa na multa, doon na pupunta yung kanilang kinikita.
0: Habulan ng habulan.
1: Correct, may utang pa.
0: Ay, correct.
1: O, can you imagine dyan? Every now and then, tatakbo kayo, tatakbo mo yung paninda mo.
0: Tapos in the end, wala kang kinita. May utang ka pa.
1: May utang ka pa. Okay, kausapin po natin, makipagkwentuhan nga po tayo ng saglit doon sa isa sa mga vendor dyan, si Mami Imelda De Castro Reyes. Ma'am, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning.
18: Magandang umaga po, sir.
0: Good morning po, ma'am. Ano po?
18: Apo, good morning po.
0: Oo. Gusto po namin malaman ni Robert. Uh-huh. Ay, hindi kami sanay sa mga ganito yung pinag-uusap natin eh.
1: Uh-huh.
0: Diba? Pero ito yung pagkakataon. Dahil kayo po ay namumroblema. Mm-hmm. Siyempre, andi dito po si Robert at Doris.
1: Akala ko ako lang eh.
0: Bakit biglang ganun? Tinurod si Robert. Ay, bibigyan nyo nga kami ng kwento tungkol sa nangyayari sa inyo dyan.
18: Opo, isa po kaming grupo po kami doon sa elliptical road mula PCA hanggang ATI po. So bali po, sa araw-araw po na aming pagtitinda, hinuhuli po kami ng MDAD. Tapos pag dumating po sila, hinihingian po kami ng ID. Tapos pag may ID po, titikitan ka po. Kapag wala ka pong maipakitang ID, magkukuha po sila ng gamit sa'yo. At saka pinapaalis po kami sa aming mga pwesto.
1: Pero sino po ang nagbigay sa inyo unang-una ng authority para payagan po kayo makapwesto ngayon dyan sa nire-request nyo po, Ma'am Imelda?
18: Bali, matagal na po kaming nagtitinda dyan, sir. Kami lang po. Sa amin po, nagtinda lang po kami dyan. Mga matatagal na po kami mga vendors.
0: Ngayon
18: po, may pinapatupad na po ngayon na sabi na daw po, yun po yung pinapatupad ni Mayor na pagandahin daw po yung elliptical road.
0: Opo,
18: so, isa pero, po kami sa napiktuhan.
0: Pero Ma'am Imelda, bago po nila ipinatupad yung ganyang pagbabawal sa pagpuesto ninyo dyan sa elliptical road na napaka busy partner.
1: Oo, ang daming tao.
0: Motorista, mga sasakyan. And hindi ba't kayo binigyan ng abiso o binigyan kayo ng konsultasyon para malaman naman kung saan kayo ipupuesto?
18: O yun nga po, hindi nga po kami naabisuhan. Ang sabi nga daw po, bawal daw po kami magtinda dyan sa elliptical roads mula dun sa pinagawa ni Mayor Belmonte kasi po nakakasira daw po sa pagpapapaganda.
0: Opo, pero yun nga, wala bang sinabi, dito na lang kayo,
1: o,
0: dito
1: namin kayo ng Kamuning, sabihin, ng Murphy, Cubao.
18: Opo, sa ngayon po kasi nakapag-dialogo po kami sa kanila, sa MDAD. Ang sabi po nila, meron nga daw po silang vending site na sinasabi sa amin sa Murphy at saka sa Kamuning Market. Pero nga po, nangangamba po kami kung kami po ba ay kikita doon. Kasi kadalasan po, sa mga area na pinaglalagyan sa amin, ay hindi po kami kumikita. So paano po yung pang-araw-araw ng aming mga pamilya? Hindi po kasi, inilagay po nila kami sa TUCP. Wala po tao doon, ma'am. Labas lang kami ng puhunan. Lugi. Natasayang lang yung mga paninda namin kasi wala pong pumapasok na tao eh. Kami, halos kami lang din mga vendor. So nagbabayad ka ng upa. So ano pong mangyayari? Halos wala naman po kami kinikita doon. Lugi. Utang pa. Ay wala pong mangyayari sa amin. Kaya po, nangangamba po kami kung kami ay ililipat sa ibang pwesto, baka ganun na naman po yung mangyayari sa amin na wala din naman kaming kikitain. Paano po yung pamilya namin? Doon po kami nasanay sa PCA at sa Kasadar at ATI, yung mga kasama po namin, ay doon na po kami nasanay na magtinda at doon po kami nagkaroon ng maraming ini-invest na mga customer. E kung dali naman po kami sa iba na naman, so panibago na naman po yun. Parang nahihirapan din po kami.
0: Opo, opo. Ma'am Imelda, hindi naman po namin ni Robert. Siyempre, kabuhayan yan eh.
1: Mm-hmm.
0: At matagal na rin po kayong nananatili dyan sa lugar na yan. Kaya lang, naniniwala ko na ang isa sa mga naging consideration ng LGU ay yung kaligtasan. Hindi lamang po ninyo, kundi yung mga motorista, yung mga pedestrian.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi gulo eh. Ano ba yung busy?
1: Busy street siya. Busy street talagang siya talaga. Tagpuan siya ng mga papasok, ng mga pauwi, palipat ng iba mga
0: at
1: area.
0: At walang pinipiling oras.
1: Correct. Mm. Kaya nga, nakikita ko rin partner, kaya gusto nila ma'am Imelda doon kasi laging may bumibili doon.
0: Kaya lang kailangan balansihin ang kaligtasan o yung kabuhayan nyo. So ano po ang sagot nyo doon, ma'am Imelda?
18: Ano po ma'am, bali po yung mga pwesto po namin doon, nasa gilid po kami ma'am, malayo po kami sa mga daanan ng tao. Napakalaki po ng space para sa daanan ng tao at sa daanan ng sasakyan. So hindi po kami nakakaharang ma'am. Kung inyo pong makikita ang aming mga pwesto ay maayos naman po. Yun nga lang po, ang gusto po nila kasi walang vendor doon sa side na yun kasi parang... Ano ba, hindi kami nakakapagpaganda. Kaya sabi nga daw, papagandahin daw po yung area ng elliptical road. So kaya gusto nila kaming tanggalin doon.
0: Opo,
18: kung tutusin, kung sa pagkakaligtasan lang naman at sa daanan ng mga tao, may space po ma'am. Malawak po siya kung tutusin. Kaya panawagan po talaga namin kay Mary or Joy na sana po tulungan niyo po kami at pakinggan ang aming kahilingan na magbigyan na lang kami po ng legal permit para makapagtinda po kami ng maayos.
1: Ma'am, gaano kayo karaming mga vendor dyan? At ano po ba yung mga paninda, common na paninda ninyo dyan? Mga prutas, ganun?
18: So, hindi po ma'am. Maliliit lang po kaming maninda. Ang tinda lang po namin ay mga kape. Sa panggabi po yun kasi hati po may panggabi at may pangumaga. So may kape po, may noodles, kami lang po, chichiria, soft drinks, tubig, mga candy, ganun po. May quick-quick at saka may pares. Yun po yung mga tinda po namin. Maliliit lang po kami nagtitinda dyan, ma'am.
0: Okay. Okay. Eh, mga ilan piraso po kayo mga nagtitinda
1: correct,
0: dyan?
1: Correct, correct.
18: Ang mga 12 lang po.
0: Ah, okay.
1: Sorry, partner. Yung pinag-uusapan natin, ma'am, in a day, magkano po ba yung kinikita ninyo na natatakot kayong baka hindi na ninyo kitain kung ilipat kayo ng pwesto?
18: Sa akin po kasi sir, ang kinikita ko po talaga ay maliit lang kasi napakaliit lang po ng pwesto ko. Kaya may utang pa po ako sa Bombay. So binabawas ko pa yung kita ko sa Bombay at sa panggastos namin. So ang natitira na lang po talaga sa akin malinis is 300 pesos.
0: 300 pesos a day?
18: Yan, opo. Opo.
0: Ah, ilan po ang miyembro ng pamilya mo para doon sa 300 na yon?
18: Tatlo po.
0: Tatlo, kasya naman.
18: Ay, tatlo po. Ay, lima po kami kasi yung kami mag-asawa at tatlo po yung anak ko.
0: So,
18: meron po akong high school at college po.
0: Ah, yun.
18: Pero yung
0: nga.
18: College ko po ay scholar po yun. Kaya hindi po, wala po siyang tuition.
0: Eh, di mabuti. Pero kung sakaling ganyan nga po, dahil meron nga patakaran ang local government, ano naman ang inyong suggestion?
1: Anong opsyon na pwede na tingnan ng LGU na baka sakali.
0: Kore, para hindi naman masabi na eyesore sila.
1: Correct.
0: Or hindi sila makakaganda dun sa lugar.
18: So ma'am, ang halimbawa po ma'am, kung bukas naman po kami sa usapin na yung ibinibigay nilang mga vending sites. Pero yun nga lang po talaga. Bigyan kami ng panahon kasi siyempre wala naman po kaming kinikita. Lalo't nag-uulan, hindi kami makapagtinda. Yung mga ticket po namin, hindi pa namin nababayaran. So mga magastos po kasi yun. Lalakarin mo yung mga requirements doon, unang-una. Saan po kami kukuha ng requirements? Pangalawa po, yung puhunan, saan po kami kukuha? Kasi malaki po yung puhunan. Doon sa site na, pantalang dito po sa lugar namin, ay itong puhunan pa, hindi ka na po magtinda. Pero talagang gustong-gusto po talaga namin, ay yung doon po talaga kami sa tinitindahan namin na mabigyan ng permit. Kasi doon po talaga kami kumikita.
1: Minsan din kasi, Ma'am Imelda, sa mga ganyang setup, may bumili, sabi mo ng kwek-kwek o kung ano man. Minsan hindi sa kanila kakainin, maglalakad. Tapos hagis ng pinagtusukan, ng pinaglagyan ng sausawan. Minsan ganun nagiging problema din. Pero sila mga vendor, may lalagyanan, pwede mo dong itapon.
0: Tama.
1: Na nagiging dahilan din at nasisisi, sila din, kayo din. Ma'am.
18: O nga po, ma'am eh. Kasi nasa tao po na po kasi talaga yun eh. Kung mayroong disiplina po talaga yung tao sa sarili nila, huwag naman po sana talaga nila itatapon. So wala namang basurahan. Kasi kami po mga nagtitinda dyan, ay mayroon po kami kanya-kanyang basurahan para ilagay nga po doon yung mga basura ng aming mga customer. Kasi po nga po, minsan hindi po natin masasabi na iba-iba po talaga yung mga ugali ng mga tao. Mayroon po talaga nagtatapon ng kahit po lang basurahan. Eh, ano pong magagawa namin? Siguro hindi naman po namin kasalanan yun, sir.
1: Mm-mm, kaso, totoo po yun, hindi nyo kasalanan, pero minsan kasi, di ba? Eh, kung wala nagtitinda dyan, walang magtatapon, yun walang itatapon, di ba? Minsan ganun. Plus, para nakikita ko kasi dyan, partner, para sa isang community, sa isang bahay, pinaganda mo yung bahay mo, tapos mayroong mga nagtayo o pumweso doon sa labas, sa may gate mo, or doon sa may gilid ng pader mo, minsan, di ba, ang instinct mo, ay, bawal po kayo dyan, hindi kayo pwede dyan.
0: Eh, medyo lumayo-layo kayo dahil property ko to.
1: At saka
0: ako, minamaintain ko na malinis ito. Mm-hmm. Makaaya-aya, maayos. Pero kung ikaw ay lalagpas sa property ko, eh medyo, medyo tayo kailangan mag-usap.
1: So, yung ibang lugar na pwede nyo paglipatan, ma'am, na feeling nyo, kikita kayo, may lugar ba mismo? Suggestion ninyo na anong lugar yung pwede?
18: Yun nga po sir, wala po kami talagang alam na lugar na pagtitindahan. Doon lang po talaga, ito lang po talaga yung mga pwesto namin. Yung po yung sinasabi nila doon na lugar na vending site na sinasabi nila sa amin, ay hindi po kami sigurado kung titinda po ba kami doon. Kasi ang iba pong nagtitinda doon ay nag-alisa na rin po.
1: Opo. Okay, sige. Okay. Ma'am Imelda, huwag mong ibababa yung telepono. Ha? Hold mo lang po. Pakinggan mo po, makakausap natin ang officer in charge ng Quezon City Market Administrator para po kung ano yung plano sa inyo. Mm-hmm. Dahil at the end of the day, kailangan natin sumunod sa LGU. Eh. Sila yung may decision dyan.
0: Mm-hmm.
1: At para din sa ikabubuti ng lahat.
0: Correct.
1: Ma'am Imelda, hold kita. For the meantime, Attorney Mark Anthony Aldave. Magandang umaga po sa inyo, sir.
0: Good morning.
19: Yes, good morning po sa tandem ng bayan, Ma'am Doris and Sir Robert.
1: Ayan, maraming salamat.
19: Salamat po sa mga inyong tagapakinig. Magandang umaga po sa inyo, sir.
0: Ayan, maraming salamat po at binigyan nyo kami ng pagkakataon na mag-try.
1: Subukan.
0: Subukan na ayusin itong sigalot dyan. Makasigalot naman ako. No? Kasi kabuhayan po ang pinag-uusapan eh. Ano nga po ba ang nangyari at umabot sa ganyan na hindi pagkakaintindihan ng market administration at yung mga vendors dyan.
1: Sa may elliptical.
0: Sa elliptical.
19: Yes ma'am, opo. Talaga naman pong parte ng aming function is yung paninimbang ng kabuhayan at ang kaayusan ng lugar. No? Siyempre, ang elliptical road po ay napaka-busy na pong lugar, gaya po na sabi nyo kanina. At titingnan nyo po, para po siyang isang malaking gulong na siya po yung nasa gitna. No? So talagang inaayos po natin ito na maging maaliwalas, maayos at ligtas para po sa ating mga pedestrian, ganyan din po sa lahat ng mga sasakyan. At ang mga vendor po natin sa elliptical road, ni-notify naman po natin sila bago natin po sila inisita ng mga violence. Nakausap po namin sila. Sinabi namin, hanapala lang po namin sila ulit ng relocation kasi admitted naman po. Na-relocate po sila dati. Bumalik lamang po sila dyan.
1: Opo, pero attorney, as we speak now, so ang polisiya po ba natin, pare, na, dahil nakikinig sila yung grupo nila, na wala talaga, bawal na silang magtinda dyan sa area na yan ng elliptical. Opo. Kahit pa idahilan po nila na matagal na sila dyan, iba na lang nila yan, at ang mga nanay at tatay pa nila yung nagtitinda dyan dati.
0: At yan lang talaga ang source of income
1: At yan lang
0: nila.
1: Ang source nila ng pagkakakitaan.
19: Opo. So katulayan po, hindi lamang po sila yung mga na-relocate nating mga vendors, marami namin po nating na-relocate, at ilan lamang po sila sa mga nagbalikan. So ang gagawin po natin, tulad na napag-usapan po namin nung Miyerkules, tutulungan po namin sila maghanap ng pwedeng tindahan site. No? Makikipag-coordinate po kami sa mga barangay captains po kung saan po sila nakatira na baka pwede mas malapit po sa kanilang mga bahay. Para hindi na po sila dumad tayo dyan.
1: Opo. Kasi siguro din po, Attorney Mark, ano, i-consider din natin yung mga paninda nila. Ano,
0: tama.
1: Kung saan mas mabili, mga ganun pala yung tinda nila.
0: Kape-kape.
1: Opo.
19: Puro snacks po sila. Kaya pag nandiyan po sila nagtitinda, ang nangkakaroon po ng mga taxi drivers, mga motorcycles na pumaparada po mismo doon sa elliptical road para po kumain po sa kanila. So may isang lane po tayo doon na nagkakaroon po talaga ng pila at parking ng mga taxis at mga PUVs pati mga jeep po.
1: Opo, yun nga lang din kasi dahil nga kapihan doon snacks,
0: yun
1: magpa-park
0: lang
1: yung mga jeep na bibili sa kanila, yung mga taxi. Tama. Medyo nagkakos din ng traffic na hindi naman mismo mga vendor ang may kasalanan.
0: Ang medyo lang nagiging questionable lang din or hindi pakiusap lang din. Kasi nagiging source yan ng pagtapo ng basura ng walang pakundangan kung ano yung mga pinagtusukan ng mga kwek-kwek nila. Barbecue stick ba yun?
1: Stick, nakatusok sa stick.
0: So, isa rin po ba yan sa mga tinignan ng LGU na para sabihin na, deka muna, dapat ilipat kayo. Hindi naman itago, partner, kung hindi gawa ng paraan na hindi maging madumi o magulo doon sa lugar.
1: And at the same time, kumikita sila.
0: Oo, kikita rin ba naman.
19: In fairness naman po sa mga vendors natin, talagang yung lugar nila, nililinis po nila at naglagay din po yung mahalang lusod ng mga basura doon. Ang problema lang po, gaya po ng nasabi ko kanina, pagkabili, naglalakad po yung tao, tapos malayo na po siya doon sa area. Tapos doon na po siya magtatapong kung saan po niya mauubos yung kung ano po yung binili niya. So yung mga hindi po may iwasan na kalat, yun po yung nagiging problema.
1: Opo. Bukod po doon, attorney, meron pa po ba tayong usually kasi pag ganyan ang naisip ko lang lagi sa nagtitinda yung nakikita ko ha it's either palengke
0: yan.
1: Sa tapat ng mga schools minsan may mga ganoon kung kwek-kwek and all
0: yung mga ano yung mga ibang ahensya ng pamahalaan
1: meron din sila baka meron naman attorney diyan sa Quezon City yung mga food stalls na maramihan na pinupuntahan na baka pwede sila natin ma-introduce doon or correct. I don't know ha kasi kung ganyan yung mga paninda nila or kung saan may malapit na yung terminal mismo para hindi sila nakakapag-cause ng traffic.
19: Yes po, nabanggit po namin yan doon sa usapan po nung Miyerkules na meron po kami mga temporary vending sites kung ayaw po nila sa palengke. Meron po kami mga temporary vending sites at meron po kami mga vendors po doon, mga 2,000 plus na nagkalat po ang mga temporary vending sites sa buong Quezon City. At kahit pa paano naman po kumikita naman po sila lahat.
1: So ano po atin nila for the meantime na habang hinahanapan po sila ng mapupwestuhan, Sir Attorney Mark, saan po pwedeng pumuesto sila, Ma'am Imelda? Hindi na talaga sila pwede po sa may eliptika.
19: So ngayon po, since naman po talaga muna gusto nila, pwede naman po muna sila doon pero minamadali rin kami sa side namin na mahanapan sila ng mas maayos na lugar po.
1: Kaso, attorney, nagpuesto sila doon, tinitikitan daw sila pag inabutan.
0: Nakabul!
1: Penalty. So for the meantime, ipapahod nyo na muna po.
19: Yes po. Tama po yan doon sa instructions namin doon sa mga enforcement unit namin ng website.
0: Wala mo na hulihan?
19: Apo.
1: Tapos makiusap tayo sa MMDA o sa traffic sector ng QC, no, Attorney Mark, para mag-facilitate din ng traffic para hindi nagpupunta, nagpa-park naman yung mga sasakyan.
19: Yes po.
1: Ayan. At least, magandang balita sa kanila, makakahinga sila na tuloy muna sila habang hinahanapan sila na mas maayos at katanggap-tanggap sa kanila na paglilipatan.
0: Yung kikita ko. Huwag isipin ng mga vendors na, hindi, pinabalik na kami, dito na ulit kami, permanente. Mm-hmm. Hindi po. Mm-hmm. Hindi po eh. Kailangan po yung lugar na yan ng pamahalaan ninyo para maisaayos nga. Mm-hmm. Di ba? Sabi ko nga, di ba, napaka-abala. Yun.
1: Mm-hmm. Busy, abala. Oo, partner.
0: Sa mga girls natin. Oo. Yung lugar na yan. Iwas tayo din sa sakuna.
1: Mm-hmm.
0: Iwas tayo sa iba pang mga, yung mga nangyayari ng mga kaguluhan like mga nakawan.
1: Correct.
0: Di ba yung mga ganyan, snatching, mga ganyan. Wala namang masama po na ayusin yung kalagayan, di ba? Nasa inyo rin po, sa mga vendors, andyan pa ba si Mother Imelda? Para rin sa kapakanan nyo yan.
1: So at least narinig niya ngayon, masasabi niya doon sa mga kasamahan nila mula kay Attorney Mark mismo na for the meantime lang naman, di ba? Habang hinahanapan ng solusyon.
0: Tama.
1: Para naman hindi rin tama din. Para baka sa akala ng mga vendor, porket vendor kami, wala na kayo pakialam, basta hindi paalis naman. Na lang kayo. Hindi. Merong ginagawa at sana maging acceptable sa kanila, partner, yung paglilipatan.
0: Mag-uusapan lagi din dapat. Mag-usap lang. Mag-usap nga tayo.
1: may pa-tour. Dito po kayo lilipat.
0: Correct.
1: Ang foot traffic dito, 100,000 ang dumadaan everyday.
0: Hindi na masama.
1: Makakatinda kayo dito. For the meantime, Attorney Mark, maraming salamat po sa inyong oras, ha?
0: Thank you, Attorney.
19: Okay po. Salamat po, Ma'am Doris and Sir Robert.
1: Salamat po. Si Attorney Mark ang officer in charge ng Quezon City Market Administrator. Ma'am Imelda, narinig nyo na po?
0: Opo. Anong reaction nyo po?
1: For the meantime, pwede daw kayo habang nire-resolve at walang hulihan.
0: Walang hulihan.
18: Opo, malaking pasalamat po namin yun kung sakaling yun nga po yung mangyari habang nagtitinda kami ay wala nang hulihan muna. Para sa ganun po, makapag-ipon po kami ng pera para sa mga kaupang ano po, mga requirement na hihingi nila sa amin.
1: Opo.
18: So, maraming salamat po kay Attorney Mark po ng MDAD.
1: Opo. Igagay.
18: At sana nga po, maraming salamat din po sa inyo. Tulong po sa amin.
0: Ay, walang anuman po.
1: Eh, salamat din po sa sharing ninyo ng mga concern. At least, na pag-uusapan at nasusolusyonan. Ano,
0: correct. At saka kung magpatawag po sila ng meeting, ng konsultasyon, pumunta po kayo.
1: Mm-mm.
0: Kasi meron pa yung mga ganyan eh. Sabi may konsultasyon, may meeting, hindi nakakapunta yung iba. Mas mainam po na kayo po ay pumunta doon na ang lahat ng concern ninyo ay matalakay.
1: Mm-hmm. Tsaka doon sa manner ng pakikipag-usap natin kay attorney, parang very willing ang LGU naman, talaga na tulungan sila. Eh malay mo, baka hindi lang location ang ibigay.
0: Yan.
1: Malay mo, sabihin, sige, libre yung pwesto dyan, huwag na silang pagbayarin dahil ito lang naman yung kanilang ititinda.
0: Correct.
1: Okay, ilagay natin doon sa marami talaga na mga driver, na mga taxi, na may stop talaga doon para hindi sila. Siguro, Ma'am Imelda, for the meantime, habang kayo pinapayagan dyan, sikapin natin, na manatiling maayos, malinis dyan para hindi rin kayo mapuna. And then, yung mga bumibili, siguro pwede nilang i-remind, no?
0: Correct.
1: Ma'am, pagkatapos kumain, ha, dito po ang tapunan natin. Huwag po sa
0: yan.
1: Ma'am Imelda, maraming salamat, ha.
18: Thank you, ma'am. Maraming salamat po sa amin. Opo, maraming salamat po.
1: Magtitinda ka na ngayon, ma'am.
18: Opo.
0: Ano ba tinda mo, kwek-kwek? Ano ba tinda mo, kwek-kwek?
18: Yung tinda ko po ay, sari-sari po, yung chicheria, candy, soft drinks at tubig po.
1: Oh, daan tayo mamaya, partner, manghingi tayo. Nanghingi! Hindi kumita, ma'am Imelda. Thank you.
0: Maraming salamat po.
18: Thank you po.
0: Ingat.
1: Salamat po. Yan po si Miss Imelda de Castro Reyes, isa pong vendor dyan sa Elliptical, ha? Ayan, nasolusyonan.
0: Very good, very good.
1: Thank you, Nico. Siyempre, kay Nico Bagsik, salamat din,
0: Nico
1: ha?
0: Nico Bagsik, mabuhay ka.
1: Mm-hmm.
0: At dahil dyan. Dahil may mga consumer tayo na apektado.
1: Parang may papil ka dyan, nagulat ako.
0: Parang hindi tama yung pag-segue ko. Ay, kayo po ay makinig, manood bukas ng alas 11 ng umaga para po sa mga presyo at supply ng petrolyo. Ay, malalaman nyo po yan magmula sa undersecretary ng DOE na si Alvin LG.
1: Kala ko secretary na siya.
0: Ay, hindi pa bumababa ang papel.
1: Tapos, waiting pa. Oh. At syempre, pagdating po 8 AM naman, ang pag-uusapan natin sa Balita Antemano, pag-ban po ng mga menor de edad sa social media, napapanahon din bang ibabana yung edad para sa criminal liability?
0: Ayan.
1: Pag-uusapan po natin yan bukas at syempre ang aabangan na lahat din na wala yung pipindutin ko. Ito na lang.
17: Ganda!
1: Ayan.
0: Oo. Kaugnay ng topic po.

0: Barangay LS 97.1 Forever Number 1 Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
1: Mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Ngayon po ay July 26, mga kapuso, papadudot na. Ngayong araw na ito, nakailang beses ka na bang magsabi ng thank you? Salamat po. Yan yung mga nakakalimutan natin, mga kapuso, ano, sa pang-araw-araw, yung inabutan ka ng papel ng kasamahan mo sa trabaho, thank you. O yan, ha? O kaya naman, pinagtimpla ka ng kape ng kasama sa bahay, thank you. O kaya, nakis ka ng jowa mo, ang sasabihin mo, isa pa nga. Ano, thank you. O yan, ha? Mwa-mwa, chup-chup. O yan, ha? Papadudot na, nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na meron tayo ngayong araw na ito. Ngayong tanghalian na ikaw ay masarap ang ulam. Thank you. Ang iba natin mga kabarangay, maraming kahilingan na natutupad. Thank you, di ba? Paano kung ang hiling mo ay hashtag BLS isang daang hiling? Ang kwento ni Kenzo, mga kapuso, kilalanin po natin siya at bakit mayroong isang daang hiling? Matupad kaya ang mga kahilingan? Lahat ng yan, dito lamang sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila sa programang Barangay Love Stories. Silipin po yung aming Facebook page, ha? Barangay LS971, nakapost na po yan. Gumawa ka ng maraming alaala kasamang yung magulang. Malimutan man nila ito, mananatili ito sa kanilang puso. Oo nga, no? Pwede makalimut ang isip pero ang puso hindi makakalimutan ang kanilang nararamdaman. Yeah, no? Kasama si Papa Dudot. Okay, pwede niyong mapanood yan, mga kapuso, sa aming Facebook page live. O, Facebook live. Hanapin niyo lang, Barangay LS97.1. Ito lamang syempre sa inyong Barangay Love Stories.
0: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Nakapagbayad ka na ng 2 buwang advance at 2 buwang deposit mo eh.
3: Pwede ko naman pong bawiin yun. Hindi pa naman ako nakapaglipat ng gamit eh.
2: Basta kung anong nasa puso mo, yun na lang ang sundin mo.
3: Ang nasa puso ko po eh magstay dito para may makasama kayo sa bahay.
4: Walang perfectong ina, pero ang pagmamahal nila para sa kanilang anak ang isang bagay na hindi mawawala. Kaya naman bilang anak ay gawin natin lahat upang may balik ang pagmamahal na yon sa taong sa atin ay nagpalaki at nag-aruga. Ikaw, ano ang isang hiling na gusto mong maranasan ng iyong ina? Pakinggan ang kwento ni Kenzo sa Barangay Love Stories, hashtag BLS, isang daang hiling.
0: Barangay LS 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories.

Walang perpektong ina. Pero ang pagmamahal nila para sa kanilang anak ay isang bagay na hindi mawawala sa kanila. Kaya naman bilang anak ay gawin natin lahat upang maibalik ang pagmamahal na yon sa taong sa atin ay nagpalaki at nag-aruga. Ikaw ka, barangay, ano ang isang hiling na gusto mong maranasan ng iyong ina? Dear Papa Dudu, hindi lahat ay nabibiyayaan ang maayos na magulang, kaya naman kapag tayo ay sinuwerte at nabigyan ng mapagmahal na nanay at tatay, siguraduhin nating maibabalik natin ang sakripisyo at pagmamahal na ibinigay nila sa atin, kahit na hindi natin ito obligasyon. Ako nga po pala si Kenzo, 28 years old at nagtatrabaho bilang isang bookkeeper. Pangalawa po ako sa tatlong magkakapatid at ang kaisa-isang lalaki sa pamilya namin. Ang panganay kong kapatid ay nakatira sa Bulacan kasama ang sarili nitong pamilya. Samantalang ang bunso naman namin ay nasa Taiwan at naghahanap buhay bilang isang teacher. 12 years old lamang ako noon nang maulila kami sa ama, Papa Dudut. Dating nagtatrabaho sa barko ang tatay namin na namatay matapos maaksidente sa mismong trabaho nito. Simula noon ay mag-isa na lamang si nanay sa pagtataguyod sa aming magkakapatid. Sa tulong ng negosyo nitong maliit na grocery store ay naigapang niya kaming tatlo at napagtapos niya kami sa pag-aaral. Kahit walang ama ay maayos naman po ang naging buhay namin. Malaki po ang naitulong ng benepisyong natanggap namin mula sa pagkawala ng aming ama. Hindi nagkulang si Mama Tess sa pag-aaruga sa aming magkakapatid, Papa Dudut. Kahit na may sari-sarili na kaming trabaho noon, ay patuloy pa rin niya kaming inaalagaan at ginagabayan sa buhay. 23 years old ako noong naisipan kong bumukod na rin katulad ng mga kapatid ko. Gusto ko kasi noon na subukan kung papaano mamuhay mag-isa. Para naman matuto ako na hindi lang nakadepende sa magulang. Pero ang plano kong yon ay hindi natuloy noong na-realize ko na maiiwan ko palang mag-isa ang mama ko, Papa Dudut.

0: Anak, anong oras na? Hindi ka pa aalis?
1: Malapit na po. Inaayos ko lang po itong mga may iwan kong gamit.
0: Kailangan mo ba ng tulong? Pwede kitang tulungang mag-ayos kung gusto mo.
1: Hindi na po. Kaya ko na po ito.
0: O sige, sabihan mo lang ako kapag aalis ka na, ha? Doon lang ako sa salas, manonood ng TV.
1: Ma?
0: O bakit?
1: Parang di na ata ako tutuloy.
0: Ha? Anong ibig mong sabihin hindi ka natutuloy? Hindi ka nalilipat? Ayaw mo na?
1: Opo, mas maganda yata na dito na lang ako tumira kaysa magpakalayo-layo.
0: Bakit naman? Ang takal mo na tong pinagpaplanuhan na.
1: Naisip ko lang kasi, paano na kayo kapag wala ako? Maiiwan ko kayong mag-isa rito.
0: Anak, okay lang ako rito. Kung gusto mong umalis at bumuo ng sarili mong buhay, katulad ng ginawa ng dalawa mong kapatid, okay lang yun.
1: Pero sino pong makakasama niyo rito sa bahay?
0: Kaya ko pa naman ang sarili ko eh. Malakas pa naman ako. Kaya kong mabuhay kahit mag-isa lang.
1: Paano kapag maburingan kayo? Wala kayong makausap?
0: May mga kapitbahay naman tayo na pwede kong kausapin. Kung bored ako, pwede ko naman kayong tawagan.
1: Eh kapag nangailangan kayo ng magbubuhat ng tinda nyo sa store nyo, yung mga case ng soft drinks, sino na magbubuhat ng mga yon?
0: Nandyan naman yung kapitbahay nating si Ador, dyan sa tapat natin. Pwede naman akong magpatulong sa kanya. O hindi kaya yung mga nagde-deliver. Utusan ko na lang sila tapos bibigyan ko na lang sila ng merienda pagkatapos. Ay, anak, alam ko ang nararamdaman mo ngayon. Nakakatakot naman talagang bumukod. Pero maganda yon na maranasan mong mamuhay mag-isa. Para sa ganon, mas matuto ka sa maraming bagay.
1: Hindi naman po ako natatakot na mamuhay mag-isa eh. Natatakot po ako sa inyo na mag-isa lang kayo.
0: Bakit naman?
1: Ang dami kasing senaryo na pumapasok sa utak ko ngayon. Paano kapag naliligo kayo tapos bigla kayong nadulas sa CR? Paano kapag niloban yung store nyo habang pasara na kayo? Paano kung bigla kayong nagkasakit? Yung mga ganong emergency, sino ang tutulong sa inyo? Hindi ko kayo kayang iwan mag-isa. Natatakot ako na kapag may mangyaring masama sa inyo, walang tutulong sa inyo.
0: Naisip mo talaga lahat yon? Nagmana ka talaga sa akin. Pati kapraningan ko, nakuha mo.
1: Kailangan talaga nating isipin yung hinaharap para mapaghandaan. Kaya nga di na ako natapos-tapos sa pag-aayos ng gamit ko rito kasi nagdadalawang isip na ako eh.
0: Alam mo Kenzo, kung ako sa'yo, ituloy mo na yan. Nakapagbayad ka na ng 2 buwang advance at 2 buwang deposit mo eh.
1: Pwede ko naman pong bawiin yun. Kakausapin ko na lang yung landlord ko. Hindi pa naman ako nakapaglipat ng gamit eh.
0: Bahala ka, hindi na kita pipilitin. Basta kung anong nasa puso mo, yun na lang ang sundin mo.
1: Ang nasa puso ko po eh magstay dito para may makasama kayo sa bahay. Yung pagbukod na gusto kong mangyari, pansariling interest lang naman yun eh. Kaya ko namang mabuhay kahit hindi ko gawin yun. Ang hindi ko po kakayanin eh kapag may nangyari sa inyong masama at wala ako para tulungan kayo.
0: Oh, ikaw talaga ang sweet mo. Eh, so paano yan? X na talaga. Wala nang lipatang mangyayari. Hindi ka naaalis?
1: Hindi na po. Dito na lang ako.
0: Okay, sige. Ibalik mo na yung mga damit mo sa drawer mo kung ganon.
1: Yun na nga po ang gagawin ko.
0: O siya, maiwan na kita dyan, ha? Magsisimula na yung dramang pinapanood ko.
1: Sige po. Samahan ko po kayo mamaya pagkatapos ko rito.
0: Sige.
2: Dudot, hindi kasi kaya ng konsensya ko na iwang mag-isa ang mama ko. Iniwan na siya ng 2 niyang anak para bumuo ng sarili nilang pamilya. Ayoko naman na maging ako ay iwanan ko rin siya ng walang kasama. Okay lang sana kung buhay pa si Papa para sana may kasama siya sa pagtanda, pero mag-isa na lamang si Mama sa buhay. Kaya ako na lamang ang gagawa noon para kay Mama. Nanatili ako sa bahay namin para matulungan at maalagaan ko ang mama ko na noon ay malakas pa. Sa katunayan ay araw-araw pa siyang sumasali sa Zumba noon sa barangay namin kasama mga kumare niya. Tuwing tanghali hanggang hapon ay babad siya sa grocery store namin habang nakikinig sa inyong programa sa Barangay Love Stories tuwing tanghali. Papadudot, ang pagstay ko sa bahay na siguro ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay dahil noong taong yon ay isang masamang balita ang natanggap namin. May cancer po si Mama. Matagal na raw napapansin ni Mama Tess ang bukol sa kanyang dibdib malapit sa may kilikili nito. Ganun pa man ay hinayaan na lamang niya ito dahil hindi naman daw ito masakit. October noong 2019 ay biglang parte ng Breast Cancer Awareness Month ay isang libreng consultation ang naganap sa lugar namin. Naisip ni Mama na ipatingin ang bukol sa may dibdib niya, total ay libre naman ito. Doon na niya napag-alamang may stage 2 breast cancer pala siya. Papadudot.

0: Bakit po kayo umiiyak?
1: Halika rito, anak. Tabihan mo nga ako.
0: Sige po. Bakit po? Ano po nangyari? Bakit kayo umiiyak?
1: Wala. Namimiss ko lang yung mga kapatid mo.
0: Gusto mo pa mag-video call tayo? Tawagan ko sila?
1: Wag na. Gabi na. Baka maabala mo pa sila.
0: Ma, yung totoo po, bakit kayo umiiyak? Hindi naman po kayo iyakin sa pagkakaalam ko eh.
1: Wala ito. Madrama lang talaga ako ngayon.
0: Ma, sabihin niyo na para alam kong gagawin ko. Paano ako makakatulog niyan ngayong nakita ko kayong umiiyak? Pinag-aalala niyo ako eh. Ma, sige na, sabihin mo na.
1: May nalaman kasi akong masamang balita.
0: Ano po yun?
1: Anak, may cancer ako. Breast cancer.
0: Ano po? May cancer kayo? Paano niyo nalaman? Nagpa-check ba kayo sa doktor?
1: May nangyaring free consultation para sa mga kababaihan nung nakaraan dito. Ay naiisip ko na magpatingin. Kasi may bukol ako rito sa kaliwang dibdib ko. Ayaw kong maniwala nung una. Kaya may nirefer silang oncologist sa akin. Kaninang umaga, nagpunta ako doon. Kinumpirma nila na may stage 2 breast cancer ako.
0: Ma!
1: Yun ang rason kung bakit ako umiiyak ngayon. Tapos bigla ko kayong namiss na mga anak ko. Parang gusto ko nalang bumalik sa panahon ng mga bata pa lang kayo. Sa panahon na walang gaanong problema at kung meron man, napapawi agad yon kasi nakikita ko kayong kompleto at masaya.
0: Ano pong sabi ng doktor? Magagamot naman po yan, di ba? Stage 2 pa lang naman eh.
1: Oo naman. Hindi naman daw aggressive yung cancer at saka maliit lang daw yung tumor. Kaya pwedeng alisin sa pamamagitan ng operasyon.
0: Good news po yun, di ba? Ibig sabihin, pagkatapos ng operasyon, wala na kayong cancer?
1: Ganun na nga. Dalawang treatment ang pinagpipilian ko ngayon. Pwede nilang tanggalin yung tumor lang o pwede naman yung buong dibdib ang alisin para masigurado.
0: Ano pong pinili nyo?
1: Eh, ipapatanggal ko na lang yung dibdib ko para masigurado.
0: Ma, sorry. Hindi ko po alam kung paano ko kayo iko-comfort ngayon.
1: Yung nandito ka pa lang sa tabi ko, malaking bagay na yon, anak.
0: Pwede ko po ba kayong mayakap?
1: Oo naman. Halika rito.
0: Kaya po natin to. Lalabanan po natin yung cancer nyo.
1: Oo naman. Gagaling din ako in Jesus' name.
0: Tama po. Manalangin lang tayo. Kakayahanin natin to. May bad news man tayong natanggap, may kasama rin naman tong good news. Alam na po ba to ng mga kapatid ko?
1: Wala pang nakakaalam sa sakit ko. Ikaw pa lang ang pinagsabihan ko.
0: Gusto niyo po bang ipaalam na natin sa kanila para masuportahan kanila?
1: Huwag muna. Ayoko silang mag-alala, lalo na yung kapatid mo na nasa Taiwan.
0: Sige po. Kayo na lang po ang bahalang magsabi sa kanila kapag ready na kayo.
1: Salamat, anak. Okay na ako. Medyo gumaan na yung pakiramdam ko ngayon.
0: Alam niyo po kung ano pang mas magpapagaan sa loob niyo?
1: Ano pa?
0: Mainit na gatas. Sandali lang, ipagtitimpla ko kayo.
1: Sandali. Bawal yata ang gatas sa akin.
0: Bawal po? Bakit?
1: Nabasa ko sa internet na yung may mga breast cancer, kailangan daw munang umiwas sa dairy products tulad ng gatas.
0: Ganun po ba? Eh ano pong pwede niyong kainin niyan?
1: Gulay-gulay na lang muna ako ngayon.
0: Sige po, bukas ipagluluto ko kayo ng stir fry na gulay. Yun po ang pananghalian natin.
1: Naku, ang sarap naman. O sige, ikaw ang magluluto bukas ha? Sabi mo yan.
0: Opo, ako pong bahala dyan.
2: Papa Dudut, yun na nga po ang ginawa namin. Nagpa-schedule kami ng operasyon ni Mama para matanggal ang kaliwang dibdib nito. Sabi ni Mama ay mas sigurado raw na maaalis ang cancer kapag tinanggal ng buo ang dibdib niya, kaya yon ang naging desisyon namin na gawin. Sobrang kaba ang nararamdaman ko ng mga panahong yon, Papa Dudut, dahil sa buong buhay ko ay hindi ko na-imagine ang mama ko nasa sa ilalim sa matinding operasyon. Naging successful naman po ang lahat at naalis ang bukol sa dibdib ni Mama at lahat kami ay nakahinga dahil ligtas na ang buhay nito. Inabot ng halos 2 buwan bago naghilom ang sugat ni Mama mula sa kanyang operasyon. Dahil sa nangyari ay umiwas muna siya sa mga mabibigat na gawain tulad ng pagbubuhat ng mga mabibigat na karton sa grocery maging sa mga gawaing bahay na masyadong pisikal. Papadudot, malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil hindi niya pinabayaan ang kalusugan ng mama namin. Proud na proud siya noon sa sarili niya dahil isa na siyang cancer survivor. Pero kung akala namin noon ay tapos na ang problema, hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Sa sumunod na taon ay biglang pumatok ang sakit na COVID-19 at nagkaroon ng malawakang lockdown. Kinailangang umuwi noon ang kapatid ko sa Taiwan dahil sa takot. Mabuti na lamang at noong mga panahong yon ay may grocery store kami na siyang pinagkukunan namin ng mga panggastos. Kahit pa paano ay mabilis din naman kaming nakarecover mula sa pandemic. Pero sa loob ng mga taon na nakakulong lamang kami sa bahay, ay hindi namin namamalaya na isang bagong cancer na naman pala ang na-develop, papadudot, sa dibdib ni Mama Tess.

0: ka?
1: Taga Barangay LS!
2: Isang grupo ng magtutropa na ginagawang musika ang mga pangyayari sa buhay nila. Live na live sa sikat sa barangay, ang Bandang Eksena. Miyerkules, 4 p.m. sa iyong number one and only Barangay LS 97.1. Stronger forever.
3: Di mapagdududahan, di matututulan. Nagkakasundo ang bayan sa Mega Manila. GMA Radio ang number one. Super Radio DZWB ang number one AM station. At Barangay LS 97.1 ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso.
4: Barangay LS 97.1. 97.1.
5: Barangay LS.
2: Stronger.
1: Pinatibay!
2: Forever.
1: Habang buhay!
4: Number 1. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
6: Metastatic breast cancer daw ang tawag sa sakit ni Mama Papa Dudut. Ang ibang tawag dito ay stage 4 cancer dahil kumalat na raw ang cancer sa iba't ibang parte ng katawan nito. Bukod sa kanang dibdib ay nagkaroon din ng tumor ang baga nito, pati na rin ang atay niya. Parang bumagsak ang mundo ko noong nalaman ko ang balitang ito, Papa Dudut. Agad na punta ang isipan ko sa maaaring kahinatnan ni Mama dahil sa sakit niya at ayokong mangyari yon, Papa Dudut. Gabi-gabi akong umiiyak noon habang nananalangin sa Panginoon na sana itulungan niya si Mama at bigyan pa ito ng mahabang buhay. Noong panahong yon ay pinilit ng bunso kong kapatid na bumalik sa abroad para makatulong sa pagpapagamot ni Mama. Agad sumailalim si Mama Tess sa treatment. Nagpa-chemotherapy siya, radiotherapy at kung ano-ano pang therapy. Kailangan daw niya ang mga yon para mag-shrink ang tumor sa katawan ni Mama at para hindi na kumalat pa ang cancer. Papa Dudut, magastos ang naging treatment ni Mama at mabilis na naubos ang savings namin. Hindi pa nakatulong na nalugi ang grocery store namin dahil wala nang nagbabantay dito. Nabaon kami sa utang, ganun pa man ay ginawa naming magkakapatid ang lahat para lamang matustusan ang pagpapagamot ng nanay namin. Nagpakatatag kami para sa laban ni Mama sa kanyang sakit. Noong panahong yon, kahit na malala na ang sakit nito, ay hindi nawala ang pag-asa naming magkakaroon ng milagro. At gagaling pa ang Mama namin sa tulong ng Panginoon.

0: Anak? Kenzo, anak, nandiyan ka ba?
1: Ma, nandito na po ako. Saglit lang, papunta na ako dyan. Ma, okay lang po kayo?
0: Oo, okay lang ako.
1: Bakit niyo po ako tinawag? Gusto niyo na po bang kumain? Ipapainit ko po yung ulam natin kung gusto niyo.
0: Hindi, hindi ako gutom.
1: Ma, kailangan niyo pong kumain para lumakas kayo. Kaninang umaga pang walang laman yung tiyan niyo eh.
0: Kahit anong pilit ko, ayaw pumasok ng pagkain sa lalamunan ko. Isusuka ko lang din yan, sayang naman.
1: Paano po kayo lalakas niyan kung walang sustansya yung katawan niyo?
0: Hayaan mo na, baka sakaling bukas, gumanda-ganda na ang pakiramdam ko. Ganito talaga kapag katapos lang ng chemo session ko. Malala ang side effects. Para akong lantang gulay. Bigyan mo lang ako ng ilang araw para makarecover.
1: Tubig po, gusto nyo?
0: Salamat, pero katatapos ko lang uminom. Pinatawag kita rito kasi gusto kong magpatulong.
1: Para saan po?
0: Dumating na ba yung clipper na pina-order ko online?
1: Eto po, sakto. Kararating lang kanina bago ako pumasok dito sa kwarto nyo. Tinanggal ko na rin sa mismong box niya. Bakit po pala kayo nagpa-order ng pang-shave ng buhok?
0: Tulungan mo akong magpakalbo.
1: Po?
0: Naglalagas na tong buhok ko dahil sa chemo. Ang pangit tignan para akong mangkukulam sa itsura ko. Kalbo na tong tuktok ko tapos ang nipis ng buhok ko. Mas maganda na tanggalin na lang natin lahat para magandang tignan.
1: Sigurado po kayo?
0: Oo naman.
1: Sige po, sandali lang po. Heto po, nilagay ko na yung battery sa loob. Sure na ba talaga kayo? Gusto niyo talaga magpakalbo?
0: Oo. Wala nang atrasan to. Tulungan mo akong tumayo. Doon tayo sa harap ng salamin.
1: Sige po. Komportable po ba kayo dyan sa kinauupuan nyo?
0: Oo. Sige na. Simulan mo na. Marunong ka bang gumamit niyan?
1: Padadaanan ko lang naman tong ulo nyo, di ba? Madali lang naman po. Eto na. Sisimulan ko na po ah.
0: Never pumasok sa isip ko na darating din pala ang araw na mararanasan kong maging kalbo.
1: Ma naman eh, huwag kayong umiyak. Naiiyak din ako eh.
0: Sorry, eto na. Hindi na ako iiyak.
1: Paano kaya ako magpakalbo rin ako?
0: Naku, bag! Ang ganda-ganda ng buhok mo. Huwag mong sayangin yan. Mas pogi ka kapag may buhok.
1: Ayaw niyo po ba?
0: Huwag na. Magmumukha tayong monghe niyan kapag pareho tayong kalbo. Anak?
1: Po.
0: Paano kung tumigil na lang ako sa pagpapakimo?
1: Ha? Bakit naman po? Di pwede. Paano kayo gagaling niyan?
0: Ang gastos eh. Hindi naman tayo mayaman para sumailalim sa mga therapy na yan. Ayokong mabaon tayo sa utang.
1: Kami na pong magkakapatid ang bahala dyan. Huwag niyo na pong alalahanin ninyong gastos.
0: Hindi pwede yun. Kailangan ninyong mag-ipon para sa mga future ninyo. Huwag niyo na akong pag-aksayahan ng pera.
1: Si mama naman kung ano-ano pinagsasasabi. Hindi naman pag-aaksaya itong ginagawa namin para sa'yo eh.
0: Akala mo hindi ko napapansin na gabi-gabi kang nagkukwenta ng mga gastusin natin sa ospital?
1: Hindi po yung gastos natin ang kinukwenta ko. Para sa mga kliyente ko yung gabi-gabi kong ginagawa. Bookkeeper ako eh.
0: Huwag mo na akong lokohin, Kenzo. Alam kong nabibigatan na kayo dito sa pagpapagamot ko.
1: Medyo mabigat nga po pero nagagawa naman namin ang paraan kahit papaano. Ma, paano kaya kung magpatulong na lang kaya tayo kay tita sa Amerika?
0: Yan ang wag na wag ninyong gagawin. Alam niyong ugali ng kapatid kong yun. Sinabi niyo na ba sa kanya ang totoo?
1: Hindi po. Hindi pa po niya alam.
0: Huwag kayong hihingi ng tulong sa kanya. Tsaka niyo na lang siya balitaan kapag patay na ako.
1: Ma naman eh.
0: Huwag na nating pag-usapan yan.
1: Sige po. Sorry. O ayan, tapos na. Ano pong masasabi niyo sa new look niyo?
0: Bagay ko din naman pala maging kalbo.
2: Isa sa mga pinakamahirap na masaksihan para sa akin bilang isang anak ay kapag nahihirapan ang mama ko dahil sa treatment niya. Malaki ang naitulong ng treatment ni mama para mapigilan ang pagkalat ng cancer sa katawan niya. Pero kasabay nito ay ang mga side effect sa mga therapy na pinagdadaanan niya. Nalagas ang buhok nito na wala ang gana niyang kumain nang hina siya at mabilis na namayat. Paborito niyang pagkain noon ang paksiw at kahit yon ay hindi niya magawang tikman. Nang mga panahong yon ay aaminin kong nasagad na talaga ang ipon kong pera. Sinubukan kong buksang muli ang grocery store namin sa tulong ng mga loan. Maliban dito ay naghanap din ako ng racket para kumita ng pandagdag sa gastusin namin. Nagpatulong na rin kami sa mga NGO at gobyerno at thankful naman po ako sa mga tumulong sa amin noon. Hindi kami pinabayaan ang mga kapatid ko dahil maging sila ay ginawa rin ang lahat para makatulong. Paminsan-minsan ay dumadalaw sa bahay ang kapatid ko na nasa Bulacan para siya ang magbantay kay mama kapag nasa trabaho ako. Papadudot lumaban kami bilang isang buong pamilya para kay mama. Pero kahit gaano pa namin kagustong lumaban noon ay unti-unti na rin kaming nawala ng pag-asa. Noong napansin ni mama ang mga paghihirap naming magkakapatid, ay siya na mismo ang nagdesisyon na itigil na ang treatment niya. Papadudot.

0: Ma! Ma! Nasaan kayo?
1: Nandito ako, anak. Bakit?
0: Tama ba yung narinig ko? Hindi kayo pumunta sa session nyo ngayon sa ospital?
1: Tama. Hindi nga ako pumunta.
0: Bakit? Masama bang pakiramdam nyo?
1: Kinausap ko na yung doktor ko. Titigil na ako sa pagpapagamot.
0: Ano? Bakit nyo ginawa yun?
1: Kasi alam kong nahihirapan na kayo. Ako lang ang may sakit dito. Hindi kayo. Kaya masakit para sa akin bilang ina. Na pati kayo ay nagdurusa dahil lang sa akin.
0: Siyempre, natural lang yun, ma. Kasi nanay namin kayo. Gagawin namin ang lahat para sa inyo. Para gumaling kayo.
1: At ina rin ako. Gagawin ko ang lahat para hindi kayo mahirapang mga anak ko.
0: Ma, halika na. Pupunta tayo ngayon sa ospital. Magpapa-therapy kayo.
1: Wag na.
0: Ma naman. Kenzo, huwag niyo namang gawin sa amin to.
1: Bitawan mo ko. Kenzo! Kung hanggang dito na lang ang buhay ko, tatanggapin ko yon. Limitado na lang ang oras ko. At yung oras na yon, kailangan natin pahalagahan. Pero ano ba tong ginagawa natin? Sinusubukan ninyong pahabain tong buhay ko. Pero di natin namamalayang ang dami na pala nating oras na sinayang. May chance pa sana tayo para magbanding bilang pamilya eh. Kaya pa natin gumawa ng mga bagong ala-ala. Pero hindi na natin magawa yung mga bagay na yon. Pagkatapos kong magkimo, nakahiga na lang ako ng ilang araw. Kayong mga anak ko, hindi ko man lang makasama kasi busy kayo sa mga trabaho ninyo. Sa paghahanap ninyo ng pera para lang maipagamot ako. Anak, gusto ko lang naman na bumalik na tayo sa dati. Kalimutan na natin tong sakit ko. Kasi kahit anong gawin natin, hindi na ito mawawala.
0: Ma, huwag kayong mag-isip ng ganyan.
1: Ang sakit na ng katawan ko. Tapos itong mga treatment na ginagawa sa akin, mas lalo lang akong humihina. Tapos makikita ko pa kayong mga anak ko na ganito. Mas mabuti na lang na mamatay ako kesa magkanda gulo-gulo ang buhay natin.
0: Ma, huwag mong sabihin yan. Hindi ka mamamatay.
1: May taning na ang buhay ko. Yun ang totoo. Sabi ng doktor ko, wala na akong chance na gumaling dahil kalat na ang kanser. Ang ginagawa na lang natin ay pinapatagal ang pagkamatay ko. Hindi na natin matatakasan ang katotohanan yon. Kaya sana, habang nandito pa ako, sulitin na natin yung panahon na magkakasama pa tayo.
0: Ayoko ba kayong mamatay? Ayoko ba, Ma? Lumaban kayo, please.
1: Halika nga rito. Yakapin mo ko. Payagan niyo na ako. Hindi ko na kaya, anak. Gusto ko hanggat kaya ko pang maglakad, hanggat kaya ko pang magsalita, iparanas niyo ulit sa akin yung buhay natin noon. Kahit yung mga alaalang yun lang ang dadalhin ko sa kabilang buhay.
0: Ma, ayoko. Hindi ko kaya, Ma.
1: Tahan na, anak. Tahan na.
0: Kung hindi namin kayo masuportahan sa pagpapagamot nyo, kahit ito na lang ang pwede namin gawin sa inyo.
1: Ano yun?
0: May nabasa akong ganitong libro nung nag-aaral pa ako. Bibigyan namin kayo ng 100 kahilingan. Natutuparin namin magkakapatid sa abot ng aming makakaya. Bago nyo kami iwan.
1: Gusto ko yan. Magandang ideya yan. Pwede ba tayong magsimula ngayon?
0: Sige po. Ano pong magiging unang hiling nyo?
1: Ano nga ba ang maganda? Sandali. Mag-iisip muna ako. Alam ko na. Gusto ko ng...
2: Papa Dudut, sobra akong naawa sa mama ko. Hindi ko alam na hirap na pala siya. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya na parabang tinatanggap na niya ang kapalaran niya. Wala na akong nagawa kundi ang sundin ang gusto niya at siya na mismo ang sumuko At gaano man namin gustong ipaglaban pa ang buhay niya ay gusto naming irespeto ang kahilingan niya. Para makabawi at mapagaan ang buhay ni Mama ay isang pakulo ang naisip ko para sa kanya. Binigyan ko siya ng isang daang kahilingan. Kung si Jeannie ay may tatlong kahilingan na tinutupad sa mga tao, ako ay isang daang hiling ang tutuparin ko para kay Mama. Fried chicken ang pinakaunang hiling sa akin ni Mama, Papa Dudut. Homemade na manok, walang breadcrumbs, tanging harina at itlog lang ang gusto niyang breading nito, katulad ng niluluto sa kanila ng nanay nila noong bata pa lamang siya. Humiling din siya ng isang buong chocolate cake kahit na walang okasyon. Saka na lang daw kasi siya nakakatikim ng cake tuwing birthday o Pasko. Hiniling din niya na samahan ko siyang panoorin ng mga bago at lumang K-drama buong maghapon. At yun na nga po ang ginawa namin, Papa Dudut. Sa mga sumunod na buwan ay wala akong ginawa kundi ang ibigay ang lahat ng kahilingan ni Mama sa kanyang mga huling sandali, Papa Dudut.

0: Babalik ang Barangay Love Stories.
1: Forever.

0: Barangay LS 97.1 Forever Number 1 Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
1: Noong nalaman ng mga kapatid ko ang ginawa ko para kay Mama ay hindi sila nagdalawang isip na sumali. Nariyan na sinurpresa siya ng mga apo niya dahil hiling din niya na makasama ang mga bata. Isa sa mga pinakaunang hiling ni Mama na nahirapan kaming tuparin ay noong hiniling niyang makita si Alden Richards. Sobrang fan po kasi si Mama ni Alden simula nung Aldab days pa niya. Isa siya sa mga sumusubaybay sa kalyeserye nila noon. Kahit imposible mang mangyari ay sinubukan kong mag-message kay Alden kasi wala akong natanggap na reply mula sa kanyang page. Nagbabaka sakali din ako sa mga event niya pero sa dami ng fans niya ay nahirapan akong sumingit kahit sa backstage man lang. Mabuti na lamang at may koneksyon ang bunso kong kapatid. Nakahanap siya ng contact na malapit sa manager ni Alden at nagpagawa siya ng video greetings para sa mama namin. Yun lang ang tanging nagawa namin pero sobrang saya ni mama noong nakita niya ang video na yon, Papa Dudut. Karaniwang mga simpleng bagay lang ang hiling ni mama sa amin. Hiniling din niyang magpakulay ng buhok dahil lumalaki pa lang ang mga buhok niya noon na nawala dahil sa chemo ay binilhan namin siya ng 2 wig. Isang red at isang blonde. Sinamahan din namin siyang mag-stargazing sa tapat ng bahay namin. Nanood kami ng video tutorial online kung paano mag-bake ng cake. Nag-adapt kami ng isang pusa at in-invite ko rin ang mga kaibigan niya noong high school para sa isang mini reunion. Lahat ng hiling ni Mama ay tinupad ko sa abot ng aking makakaya, pati na ang hiling nito noon na tila imposible nang mangyari. Ito ay ang makasama at makumpleto silang magkakapatid kahit na sa huling sandali niya, Papa Dudut.

0: Anak?
1: Ma, bakit po?
0: Ilan pa bang hiling na natitira para sa akin? Meron pa ba?
1: Marami pa po. Bakit po? Mahiling ulit kayo sa akin?
0: Masakit itong likod ko. Gusto ko sana magpamasahe.
1: Aba oo naman. Yun lang naman pala eh. Ano bang gusto nyo? Full body massage? Mula ulo hanggang paa?
0: Kahit itong likod at braso na lang para naman makapag-relax ako.
1: O sige po, talikod po kayo. Di nyo alam, secret talent ko ang magmasahe.
0: Talaga ba?
1: Oo naman. Stay put lang po kayo dyan. Ako nang bahala sa inyo.
0: Sige nga. May future ka nga. Bakit hindi ka naging massage therapist? Anak, kumusta pala ang trabaho?
1: Okay naman po. Nakakabalik naman po sa dati. Unti-unti nang bumabalik yung mga business na hinahawakan ko. Di tulad nung pandemic na nagsara lahat.
0: Mabuti naman kung ganun. Kapag nakapag-ipon ka ulit, unahin yung mga utang ninyo, ha? Huwag ninyong hayaang tumubo yun kasi mababaon kayo sa utang.
1: Ma, nakakalimutan mo yata na bookkeeper tong anak nyo. Siyempre, marunong akong mag-handle ng pera. Alam ko na po yan. Huwag na po kayo mag-alala. Hindi ko hahayaang mabaon ako sa utang.
0: Mabuti yan. Ayoko na akong maging rason na maghirap ang buhay ninyong magkakapatid. Kapag nangyari yon, mumultuhin ko talaga kayo.
1: Si mama naman eh. Hindi nakakatuwa na ginagawa niyong katatawanan niyang kalagayan niyo.
0: Bakit? Bawal bang mag-joke tungkol sa kamatayan? Doon din naman ang bagsak ko eh.
1: Ma, hindi pa rin magandang biro ang kamatayan niyo. Hindi yan nakakatuwa. Seryoso ako.
0: Sorry na. Pinapagaan ko lang naman ang loob mo eh.
1: Hindi gagaan ang loob ko. Lalo na kung araw-araw niyong ipinapaalala sa akin na mamamatay na kayo. Kahit kailan, hindi ko matatanggap yun. Kahit na anong pilit pa ang gawin niyo.
0: Oo na. Sorry na. Hindi na mauulit. Change topic na nga tayo. May isang hiling ulit ako sa'yo.
1: Ano po yun? Baka mamaya umiling kayo ng house and lot, ha? Doon lang po tayo sa realistic.
0: Kung pwede lang sana eh. Pero iba itong hiling ko ngayon. Okay lang din naman kung hindi nyo magawa.
1: Sabihin nyo na po kung ano. Ako lang makakapagsabi niyan kung kakayanin ba namin o hindi.
0: Gusto ko sanang makumpleto kaming magkakapatid kahit sa huling sandali. Gusto ko silang makita ulit bago matapos ang lahat.
1: Kayong lahat?
0: Oo, lahat. Sina ate at kuya. Gusto ko ulit silang makita at makasama.
1: Pati si tita sa Amerika?
0: Oo, pati siya. Gusto ko rin siyang makita. Hindi ko na kailangang taasan pa ang pride ko dahil mamamatay na ako eh. Ako na yung magpapakumbaba.
1: Ma, pwede ba kahit ngayon lang? Alisin muna natin sa bokabularyo natin yung salitang kamatayan. Nakakasira ng mood eh.
0: Ay, nabanggit ko na naman ba? Sorry na.
1: Ayoko muna makarinig ng salitang kamatayan o anumang related dyan. Alam ko na kung ano ang mangyayari. Di na natin kailangang ipaalala pa. Hayaan nyo na lang muna akong maging delusional dahil yun na lang ang tanging nakapagpapangiti sa akin ngayon sa sitwasyon natin.
0: O sige, burado na sa utak ko yung salitang yon.
1: Good. Hayaan nyo. Kakausapin ko mga kapatid ko para makapagplano kami.
0: Salamat anak.
1: Para sa inyo ma, gagawin namin ang lahat.
2: Papa Dudut, apat ang kapatid ni Mama Tess at siya ang bunso. Ang panganay nilang lalaki ay nagkaroon ng sariling pamilya sa Ilocos Norte at halos 2 dekada nang hindi nakakabisita. Ang pangalawa naman ay isang nurse sa Amerika na nakaalita ni Mama kaya matagal na rin silang hindi nagkakausap. Ang pangatlo ay nakakulong dahil sa droga at ang pang-apat na siyang pinaka-close na kapatid ni Mama ay nakatira naman sa Laguna. Meron akong 2 buwan noon para matupad ang kahilingan sa amin ni Mama. Gusto kasi namin itong gawing surprise para sa birthday niya. Kaya naging metikuloso kami sa pagpaplano ng lahat. Pinakamadali naming napapayag ang tita namin na nasa Laguna na agad na umuo noong nalaman niya ang plano namin para kay Mama. Ang kapatid naman itong nasa Ilocos Norte ay pinadalhan namin ng pera para makaluwas ang buong pamilya nito sa karawan ni Mama. Nahirapan kaming makausap ang tita namin na nasa abroad dahil hanggang ngayon, maging si tita ay ayaw makausap si Mama. Dahil doon ay kahit ayaw ipaalam ni Mama ang sakit niya ay napilitan na akong sabihin sa tita namin ang sitwasyon ni Mama. Mabilis na lumambot ang puso nito noong nalaman niyang may cancer si Mama. Noong oras ding yon ay nakipag-video call siya sa amin. Doon ay nag-usap silang magkapatid at mahigit 2 oras sila sa telepono at ang pag-uusap nilang yon ay nauwi sa pagpapatawad matapos ang mahabang panahon.

0: Dapat ganito po lagi. Kahit na naka-wheelchair na kayo, kailangan nyo pa rin lumabas-labas para makasagap ng preskong hangin.
1: Salamat, anak. At hindi mo ko pinabayaan simula nung nagkasakit ako.
0: Wala po yun. Hindi nyo rin naman ako pinabayaan simula nung ipinanganak nyo ako eh. Hanggang ngayon lang may sakit kayo, concerned pa rin kayo sa akin.
1: Ganon talaga siguro kapag ina. Kahit nasa bingit na ng kamatayan, mga anak pa rin ang iniisip.
0: Huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin pababayaan ang mga sarili namin. Mananatili kami sa tabi ng isa't isa. Magtutulungan kami magkakapatid kapag may nangailangan.
1: At least, mapapanatag na ako ngayon na kahit wala na ako sa mundong ito, alam ko na kayang-kaya na ninyo ang mga sarili ninyo.
0: Pinalaki nyo kami ng maayos eh.
1: Ay nga pala, hindi pa pala ako nakakapagpasalamat sa'yo.
0: Para saan po?
1: Ikaw ang dahilan kung bakit ulit kami nagkabati ng tita mo.
0: Dapat nga po matagal nyo nang ginawa yun eh. Bakit nga po pala kayo nag-aaway ni tita? Alam ko na matagal na kayong hindi nag-uusap, pero hindi ko alam kung anong dahilan.
1: Bata pa kasi ako noon. Nagkaroon kami ng alita ng tita mo dahil sa lupa.
0: Lupa?
1: Kung naaalala mo yung dating bahay natin, nung kasama pa natin ang lolo't lola mo.
0: Opo, naaalala ko pa po yun. Yun po yung pinag-awayan nyo?
1: Yun nga. Nakapangalan kasi sa tita mo yung lupang tinitirikan noon. May lupa din namang ibinigay sa akin si tatay, kaso naibenta namin yun ng papa mo nung nangailangan siya ng panggastos para makapagtrabaho sa barko.
0: Tapos, ano po nangyari?
1: Tayo na lang ang naiwan sa bahay na yun noon, kasama nga yung lolo at lola mo. Tapos nung parehong namatay yung mga magulang namin, doon na naisipang ibenta ng tita mo yung lupa niya.
0: Bakit naman po kailangan pa niyang ibenta yung lupa niya? Eh mayaman naman na siya sa Amerika.
1: Yun nga rin ang sinabi ko noon. Kaso gusto niyang patayuan ang paupahan yung lupa niya para daw may backup siya kapag nagkataon.
0: Kaya po tayo lumipat dahil doon?
1: Oo. Wala na tayong nagawa kasi hindi naman sa atin yung lupa. Tapos nasakto rin noon na namatay ang papa ninyo. Doble-doble yung problema ko noon. Hindi man lang ako naintindihan ng tita mo, kaya nagalit ako sa kanya. May mga nasabi akong hindi maganda. Simula noon, hindi na kami nag-usap.
0: Grabe naman pala yung nangyari sa atin noon.
1: Bata ka pa kasi noon, kaya siguro hindi mo na naaalala. Pero hayaan mo na. May rason din naman siguro yung tita mo kung bakit niya nagawa yun.
0: Baka nga. Basta ang mahalaga po ngayon, eh nagkabati na kayo sa wakas. Past is past na.
1: Tama ka. Kaya nga excited na ako sa birthday ko eh. Kasi sa wakas, makukompleto na ulit kami.
0: Ako rin po excited na. Hindi lang kayong magkakapatid ang makukompleto, pati rin kami. First time yata na mabubuo tayong magkakamag-anak.
1: Oo nga eh. Kaya nga naisip ko na sa birthday ko, doon ko na lang sasabihin sa inyo yung huling hiling ko.
0: Huling hiling? Eh may tatlo pa kayong natitirang hiling ah.
1: May tatlo pa ba? Sige, ubusin na natin yung mga hiling na yan. Tapos yung pang 100 hiling ko, sa birthday ko na ninyo malalaman.
2: Sobrang saya ko noon nung naging successful ang inihanda naming birthday party para kay Mama. Talagang pinaghandaan namin ito dahil baka yun na po ang maging huling celebration nito para sa kanyang kaarawan. Isang buwang nagbakasyon ng kapatid ni Mama na nasa abroad kasama ang mga anak nito. Pareho ding lumuwas ang dalawa pa nilang kapatid mula sa Laguna at Ilocos Norte para makumpleto sila. Ang araw na yon na siguro ang hinding-hindi makakalimutan. Hindi ko makakalimutan kahit kailan dahil matapos ang mahabang paghihirap ay first time ko na lang ulit nakita si Mama na sobrang saya. Pagkatapos ng party ay binisita nilang apat ang kapatid nilang nasa kulungan. Doon na po natupad ang kahilingan ni Mama na mabuong muli silang magkakapatid sa huling sandali. Papadudot na galok din noon si tita na suportahan si Mama sa kanyang treatment. Siya raw ang gagastos nito, basta ba magpa-therapy daw ulit si Mama, pero hindi na po siya pumayag. Kapag ginawa raw niya yon ay mas lalo lamang niyang pinatatagal ang pagdurusa ng katawan niya. Hindi na raw kasi niya kaya ang sakit na nararamdaman niya at ayaw din niyang makita ang mga mahal niya na nagdurusa dahil lamang sa kanya. Nang mga panahong yon ay mahina na po si Mama, naka-wheelchair na siya at wala nang lakas ang katawan nito. Tanggap na namin lahat kung ano ang mangyayari at tanging magagawa na lang namin ay ang maghintay. Papadudot, ang pinakahuling wish sa amin ni Mama ay gusto na raw niyang makita at makasamang muli si Papa. Bilang pang isang daang hiling ay gusto niyang pakawalan na namin siya. Noong sumunod na taon ay mabilis na ginupo si Mama ng kanyang sakit hanggang sa binawian na po siya ng buhay. Masakit, mawalan ng ina. Pero kahit papaano ay nakakatuwang isipin na pareho na ngayong magkasama ang mga magulang namin sa langit. Sa lugar kung saan ay walang pasakit, walang masamang nararamdaman at walang problema. Ito po ang aking kwento, Papa Dudut. Thank you very much sa pag-share ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kenzo.

ninyo mga kapuso, isa sa mga hindi nababayaran ng salapi ay ang oras natin kasama ang mga mahal natin sa buhay. Kaya naman hanggat kasama pa natin ang ating mga magulang, kapatid o kamag-anak ay subukan nating maglaan ng oras para sa isa't isa, para bumuo ng hindi makakalimutang alaala na dadalhin natin sa ating pagtanda. Maraming maraming salamat po mga kapuso sa pagsama sa ating programa. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang yan sa Barangay Love Story sa Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: June 18, 19, 25, and 26 from 9 a.m. to 4 p.m. Follow Sparkle Editions and Sparkle GMA Artist Center for further announcements.
1: Barangay LS 97.1. Stronger forever.
2: Mocha Frapp for...
3: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Ma'am, si Odi po. 168 pesos ang pwede santabos.
7: Ay, wala akong barya.
8: Walang barya.
9: Ay, wala akong panukuli.
10: Walang sukli.
11: Ay, dapat ng GCash Pay online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization bago bayad. Sakto payments. Secure checkout. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
13: Gabby Concepcion as the Pogi President.
14: Ayoko pang pag-usapan yung bagay na yan at mas lalong ayoko pag-usapan yung pagiging
15: presidente. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Melody.
13: Sanya Lopez as the
16: pretty Yaya. Prince Charming, that just happens in fairy tales, not in real life.
13: We're bringing back the dream love team.
17: Pag ako nagkaroon ng pamilya, gusto ko tatlong anak.
18: Kota na pala, sir, kasi tatlo na sila.
17: Gusto ko sanang magdagampan.
13: First Yaya, simula Lunes, 9:35 p.m. sa GMA, 11:25 p.m. on GTV. Feel the new gen domination tuwing hapon sa GMA with next gen idols Yumi, sa Born to Shine. Monday to Saturday, 2:30 p.m. Next Gen Champion na si Makma.
19: May strategy ako. Mananalo ako.
13: Sa Kamao, weekdays, 3:20 p.m. At Next Gen Kilig in Cavite's first team up.
9: Magbabasin ako mamaya sa labas ng Brighton Bay. If she's there, I'll see her.
6: Sasingin ko si sikat ka. Para si Miguel ng Siklab.
13: Sa premiere week ng You're My Favorite Song. Weekdays, 4 p.m. Ito ang Next Gen Afternoon Prime Favorites sa GMA.
8: Tagasan ka?
18: Tagalagro.
8: Tagasan ka?
18: Tagabarangay LS.
10: Isang grupo ng magtutropa na ginagawang musika ang mga pangyayari sa buhay nila. Live na live sa sikat sa barangay. Ang Bandang Eksena. Woo! Miyerkules, 4 p.m. sa yung number 1 and only Barangay LS 97.1. Stronger forever.
0: Di mapagtududahan, di matututunan. Nagkakasundo ang bayan sa Mega Manila. GMA Radio ang number 1. Super Radio DZWB ang number 1 AM station. At Barangay LS 97.1 ang number 1 FM station. Maraming salamat mga kapuso.
1: Barangay LS 97.1.
11: Barangay LS.
1: Stronger.
8: Pinatibay!
1: Forever.
8: Habang buhay!
1: Number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
19: Mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Happy Friday, mga kapuso. 1:39 na oras natin. At sa ating episode ngayong araw na ito, nakakalungkot man ang huling bahagi ng ating kwento. Pero may nakakatuwang ganap pa rin. Ano? Kasi natupad yung 100 wishes ng nanay ng ating sender, mga kapuso. Ano? Sabi ni Becha, ang hirap talagang tanggapin pag nawawala ang mahal mo sa buhay. Hanggang ngayon, hindi ko matanggap ang nangyari sa nag-iisang lalaki sa buhay namin, magkakapatid. I feel you, sender. Ramdam ko talaga ang mga love stories kay Papa Dudut. Yung mga araw-araw daw na love stories, I feel na feel ni Betchay. Si Sharon, hashtag BLS, isang daang hiling. Tama naman na habang buhay pa tayo ay gawing makabuluhan ang lahat ng bagay na ating gagawin sa ating mga buhay. Para kung mawala man tayo sa mundo ay wala tayong pagsisihan sa bandang huli. Sabi ni Nori, hashtag BLS, isang daang hiling. Nakakalungkot ang kwento mo, masakit mawala ng magulang lalo na sa mga anak dahil sila ang naging gabay at liwanag para mapunta sa tamang landas. Pero kahit lumisan na sila sa mundong ito, ang tangi naman itong iniwan ay ang pagmamahal nila sa anak at mga aral tungkol sa buhay. Maraming salamat everyone for joining us.

Ako po ang inyong Papa Dudut. Pasensya na sa mga napaiyak ni Papa Dudut ha, sa ating bagong storya ngayong araw na ito. Huwag kayong mag-alala, babawi ako sa inyo. Paiiyakin ko uli kayo bukas. Ikaw talaga Papa Dudut ha. Alas 12, syempre, Barangay Love Stories. Ito po ang SB19 with the song Mapa sa Barangay Alas 97.1 Forever Number 1.

مسلمة. Bon appétit.

0: Manami!
1: Double you! Sarap ng kinakain mo, J4!
2: Naalala.
0: Oo, kuya, kung kinaano. Yan, yan.
1: Ba, hindi 5, 6 yung nilalaro ko, ano ha, Red ha. 6 yung nilalaro ko, hindi 4 sa Horizon 5 ha.
0: Takbo!
3: Ito parang login.
1: Taga lang guys, hold on.
2: Okay. Pero mga kaibigan, tayo po ay tuloy-tuloy sa Dead Rails, mga kaibigan. So far, we got 11 audiences and 12 speakers sa broadcast tonight. Dahil, ano tawag nito? Ano yung term? Tawag nito, headlines bukas na yun. Torch, kunin nyo ang torch.
4: What the fuck is trading right now?
5: Ayun, failing.
4: Uy!
5: Wala na, wala nang payo.
0: Yan, ano ka pag melee kapat? Melee kapat. Lock na. Wag, ngayon, ngayon. Iyon, layo. Dito. Dito.
5: Huwag ka na.
0: Ano yung play
2: ng peking? Pili ko na. Pili ko na. Teka, saan?
4: Wow! Oh my God! Huwag niyo muna yan!
2: Iharap mo! Iharap mo! Iharap mo! Iharap mo, Mido! Iharap mo, Mido!
4: Ito na!
5: Dito ang kodo!
4: Patay niyo yung werewolf! Wait! Makatakot at...
5: Ay, gabi na! Asan
2: yung dynamite? Asan yung dynamite?
4: Ito!
0: Wag! Wag!
2: Wag!
4: Diyaw na! Diyaw na! Diyaw na! Patay niyo muna! Patay niyo!
5: Okay! Ano? Masa namatay o? Ayun, namatay
4: yan. Yung
5: isa. Namatay na yung isa, oh.
4: Ito na. Walang magbar! Walang magbar! Walang magbar!
5: Na!
3: Ala,
4: go, go, go, go, go, go!
5: Gago, pinaka.
2: Teka. Mama!
3: Ala,
4: thank you so much.
5: Yun.
4: Hey, so good. So good, so good.
5: Sa scaling kami. Sa mga nasa trail na yun, nasa steer, nasa labas po, nasa labas po kami. Uy, sa scaling.
4: May lumag bar! Oh, sabog.
5: Oy, ay, I'm survived.
4: Ang lag ko. Oh my God, I swear to God.
5: Uy, uy, uy. Kinakabahan ako rin.

0: mo dun.
1: Ubutan niya ba yung
2: watch? Patik na ako makasakay sa ano ni ano ni ano ni Mika.
3: Asan ka talaga, Mido? Asan ka talaga?
0: Saan ba talaga? Yung mic pa!
2: Ay, gagi naman!
0: Aray!
1: Bahala kayo dyan!
0: Bumba! Alawa pa! Yan na!
2: Namatay si Lord Joe! Ay, muntik na! Ay, gagi! Ay, almost dead na ako!
3: Ay, nako!
2: Wait na ako ma-dead spree!
3: Coordinate! Ah, saan tayo pupunta, Mido? Saan unahin natin?
0: Ma-full ka!
1: Dito!
0: Aray!
1: Dito lang tayo! Ano? Dito lang tayo!
0: Bumba, bumba!
2: Wait na! Uy, uy! Uy, layo! Nakabahan ako, Layo ako! Layo ako! Teka!
0: Go! Takbo! Takbo! Patay!
2: Hindi! You're safe! Safe ka na! Yan ang si Bini Mika.
0: Oh, bili! Pak, nasan ka? Layuin ko muna to! Layuin ko muna to! Takbo!
2: Teka, layo kami ni ano, ito, sabay ko lang tong si, ano, si Mika.
3: Asan na?
0: Ayan,
2: almost na ako dead.
3: Oh, sige. Kami na lang bala ni Mito, guys, don't worry.
2: Sige, go.
0: Yung Venter mo, nasa loob.
2: Lang, sabay ko lang to.
3: Wala, hindi ako mabilis, Mito. Kalma.
0: Balik na ako dun. Wait.
3: O meron pa isa pang bank piece dito, tapos may torch.
0: Baka may dynamite dyan ah.
2: Parang wala eh.
3: Ah, kita ko na. Huwag mo na.
1: Okay, one. Wait, no. Okay.
3: Nakuha ko
0: wow,
3: na.
0: Wow, ang daming coal. Napaka-W.
3: Meron akong dito, ano, ilan sa mga, ano, sa dila lang. Hanapin mo muna yung mga coal, ay yung ano pala, yung banknote mo.
1: Dynamite!
0: Ano may pinto yun? Hindi,
1: pinatapog nyo eh. Lahat eh. Ayang tuloy.
3: Kita ko isa.
0: Yan. Ayan, nandyan.
1: Dynamite?
3: Pinakuha. Banknote. Actually, nakuha ko na lang halos lahat eh. Kulit ko na lang yung isang napas. Sabihin ko
1: lang. Pasabugin nyo kayo yung bangko.
3: Wait lang. Wala na akong energy eh. Wait lang. Ayan, ay energy. Woo!
1: Wala. Itang try kayo yung ano
3: na. Asan ba kasi kayo lang? Ito, kita ko na.
4: Huwag mo na kayo ano, mag-andar. Nagliba ko ng game kasi medyo malag.
3: Oh my god, sira pala yung ano, yung banknote dito.
1: Patayin niyo na yan.
3: Ito, matay na si NCR. Sige na, huwag na tayo pumunta dito. Sayang. Uy, yung mga ano dito, na, nakabalik na ba yung halos lahat? Nakabalik na ba halos lahat?
2: Teka lang, babalik na ako.
1: Ay, hindi na ko pwede tumagay.
3: Sige lang, may laman.
0: Sige
3: lang
0: sa pa.
5: Yo, gusto daw mag-speak si NTR. Nagre-request siya.
0: Wag. Not now.
5: Not now, bro. Sorry.
0: No muna.
5: Yes, bro. Wag muna. Yes, I'm totally not saying this with the gun pointed at my head.
0: Di po kami natanggap ng request. Unless may trusted na ano.
3: Uy! May namatay!
0: Oh, namatay!
2: Namatay!
5: Boring to!
3: Fuck ass! Fuck ass!

0: Ay, yalla.
1: Ah, wait, sa
2: help,
1: inyo!
2: Help! Help!
1: Ay, ako lang atang may bagay pa sa ako.
2: Help! Mama!
1: Uy! Lala! Uy, wag ganun! Naka-live tayo!
0: Ay, muntik na mamatay! Ha?
3: ulo! Hanggang paa! Patay!
0: Ulo!
1: Ulo!
3: There we go!
1: Hanggang paa!
3: Patay! There we go! O, meron pa!
0: There we go, naboy Clinton!
1: Ano ba yan?
3: Patay!
2: Revive nyo ako! Please!
3: Walang pira! Nasaan ka?
2: Meron pa dito!
0: Ano yan eh?
3: Meron ka namatay! Ayan!
1: Ay, never mind!
0: Wala, naroon namatay
4: oh! Hindi yan ako no.
3: Hoy, tayin nyo na to mga vampira na to!
1: Ay! Ay,
2: isan yung box ko gago?
3: Yung aray ko!
4: Dito sa labas! Andito yata sa labas. Oh, sa labas. Uy. Rifle, oh. Rifle ammo, sana.
2: Yun lang yung laman ko, gago.
1: Yan, namatay yung horse!
2: Ay, Abraham!
1: Namatay yung horse! Namatay yung horse!
3: Ay, kaganin na to. Oy, inventory mo, ano, J4.
2: Inventory na!
1: Sak lang!
4: J5 lang, ano mo? Oh, ay.
3: Tayo na ba lahat?
4: J4 na kukuhan mo.
2: Hoy! J4 na inventory mo, gago!
1: Ay!
4: Saglit lang ako, J8. Pairam lang.
1: Bakit? Oh, bakit? Absolutely nothing! Other than bandages. Ito lang, bandages.
3: Ang dami natin yung
2: gago. Bondage! Ay, bondage.
3: Okay na! Ano na ako?
0: Naka-weird lang ako. Ay, sige, dito na ako.
2: Hey! Motherfucker!
1: Ay, nako po, delikado kayo. Minus point siya lang eh.
3: Naglalag!
1: Naglalag! Pag-disconnect na naman tayo!
2: Wait lang, Mika, dito. Babaan mo konti, di ka makapasok kasi mamaya.
1: Pag-iing mo yung maximum gun.
2: I-move mo, pababa mo, kundi. Pababa.
1: I want to roam, Black Siren, in a bro.
2: Sina, tara na. Ay. Oh,
0: ang bilis eh.
2: Unicorn
3: Desert. Village.
0: Unicorn.
1: Oh, village.
0: Ano?
1: Ako na maghahanap ng code.
2: Uy, may suicide bomber!
3: Ha?
2: G4!
3: Ha?
2: Huh?
3: Oh.
2: Mindanao!
3: Baby, kakain lang muna ako. Dito muna ako!
2: Dynamite! Holy shit, yung dynamite! Yes!
3: Hoy, kunin nyo dynamite! Kunin nyo!
2: Yes!
1: Hoy, Toto!
3: Huwag mo pasabugin! Huwag mo lang pasabugin! Seryoso ako! Oh, pasabugin nyo na naman! Wait lang, babalik ako.
2: Si J4 na naman
0: ako! Ay, fuck ya! Oh, namatay ako!
1: May tulong! Yan! Hinahabol nila si Mika! Oh, bro.
2: Oh my god, Anizeto! My god, kawawa kang ginalang ka!
1: Oh, Blue wave! Blue wave, the zombies, bro! The zombies! Yan! Oh! Get off me ka bro, na!
2: My god, ang dami nyo namatay!
1: No, blue wave!
0: Ah! Matating sa ako!
1: I gotta get my crate!
2: My god! Ano ba kayo? Masyado kayo irrational kasi! Alright. Fine, let's do it. Sino yung matay? Madaming patay dito eh.
1: Ako yung patay.
5: Oh my God, kunin natin lahat

0: mga buddies.
1: Uy, pati yung inventory, ano, ingatan. Ingatan rin yung inventory.
2: Uy, oo nga, no. Uy, inventory ko. Marami akong bandits, man. Dalawa.
0: Pinapatay ang bago. Sige na tayo. Retreat mo tayo inside. Mamaya tayo yung ibang bodies.
3: Aray ko! Ano nangyari? Nakabalik ako.
0: Ang dami na matay, MSA gago.
3: Ano yan?
2: Inventory ko, may bandage.
3: Namatay.
0: Masakir lahat.
3: Namasakir. Lala.
2: Uy, nasa labas yung ano inventory ko, may bandage doon.
0: Kaya nga, mamaya muna, J4. Grabe ka naman. Hindi ka makahintay. Tingnan mo sitwasyon namin, namamatay na kami lahat, oh.
2: Oh, shit. Ayaw, better get the bandages, bro.
0: Ay, nako, mga Ginoo ko. Pag ako, nainis talaga. Sabotage ko tong buong game na to, ba? Mga kaibigan! Ano ba yan? Sige, Mido. Go, i-avoid mo mayan. Yo, what the fuck?
2: Sama.
0: Ah, si Lincoln.
2: This is a summary of education from Nico. Communication regulator.
0: Ang sway mo ko yun,
3: sorry. Ang dami vampira.
0: Kaya nga eh. Malas. Mag-aalasing
3: ko na lang sa isa. Araw na.
0: Kunin mo lahat ng inventory nila. Lahat na.
1: Teka lang. Teka lang, MSA. Yung inventory ko, MSA. Wait lang.
3: Kukunin ko muna. Putain na. Oh my God. Ang
0: dami sa labas.
2: What the hell, Kanki?
0: Binabackshot si MSA gago.
3: Oh, Mido.
0: Isa ka ng biktima sa labas.
2: Daming massacre.
0: Pala kami na lang ni Ludzo na sa loob. Si J.E. Binenduber.
2: Ay, mukha akong naihi. Ayun
1: na gano, ha?
2: Uy, mukha akong naihi.
1: Ikaw, MSA.
3: Uy, pala si Ludzo.
1: Ikaw yun, nagano?
4: G.E.
3: Come here, bro.
0: Gunin ko lahat ng inventory niya.
3: It's your choice.
0: Lagay ko sa loob. G4. Kay... G.E. Tapos... Kay Mido.
4: Pabitre, oh.
2: Oh,
3: what the hell? 101.
0: Binabend over niyo naman
1: sila. DJ 8-4.
3: Wala na ba? Ang daming nakatabak pa dito.
0: Yung kay Mika. Nandito ba yung kay Mika? Tingnan nyo.
3: Ang daming nakatambak. Oh my God.
0: Oh my God, banknote. Ay God. Meron pa vampira, MSA, gago.
3: Daming vampira. Ayop na yan. Aray ko!
4: Apat na matay. Buti
0: AFK ko. Matay? Masakir?
1: Alos lahat. Hindi literal na lahat na matay.
4: Hindi man lahat.
3: Pag-ipod ko to lahat.
0: Tatlo lang kami ni Evans.
3: Kaya yan! Don't worry. Wala akong hanggan. Biggest experience in my entire life, bro.
0: MSA, anong code? MSA, anong code?
3: Oh, nasa akin na.
0: Nasa labas.
3: Nasa labas?
4: 214.
3: Oh my God, hindi ko mawin ito. Ayosin ko muna to.
0: Asan yung ano? Wait lang, yung kay Mika. Asan na yung kay Mika? Wait up.
3: Mga inventory nila. Wait lang.
2: Liquid ass. Oh.
3: Ang dami! Parko!
0: Yan lahat kayo dito na.
1: Ay, gago!
0: Sabay kayo lahat dyan. Ayan, sabay kayo lahat dyan. Sabay kayo lahat
5: dyan. Sabay kayo lahat dyan. Boy,
0: pagkain! Boy, pagkain! Ano yung position mo? Ay, gago! Ayan.
6: Gago!
0: Sinabot ko lang natin lahat dito. Isahan na lang ng lugar nila.
1: Lala!
0: Gago! Sa panglumbi
6: nila. Nya!
0: Pre, ang daming mga pampira dito, gago! Kunin yung mga
6: pira. Ang daming nga eh.
0: Kunin mo MSC, ako lang bahala sa...
6: Ayusin ko muna to, I need to fix.
0: 21461.
6: Ako na bahala. Ako na dito. Daming vampira eh. Pag doon na kayo. Kumuha na kayo dito. Feel free to cook. Ano? Pag kayo na nabuhay na.
4: MC, may anong game mode to?
0: Wow.
6: Bongko. Talaga mo kay Gio.
4: Say si Gio.
6: Siyang nag-host.
2: Regular mode.
0: Ay, nandito, nandito yung ano. Nandito yung code sa screen natin.
2: Regular mode to, promise.
6: Teka lang nga, ayusin na lahat natin lahat. Huwag tekta yan.
0: Oh, open na yung area. Kunin nyo lang yung gold bar.
6: Okay.
0: Silver. Open na. Lutso, ikaw lang kuha. Ikaw lang lutso. Ikaw lang kuha.
6: Ikaw lang bala.
1: Oy, magtira ka.
0: Kasi magtira lang si MSA, kunin mo. MSA, kunin mo doon sa bank. Naka-open na.
6: Ah, sige.
1: Ano, magtira kayo para sa iba.
2: Pinapagawa mo pa ako.
1: Magtira kayo.
4: Hindi, sa inyo na to. Wala kong kukuhan dito.
6: Ang daming silver nugget
0: ko. Magkapusta ka muna kayo mga patay. Magkapusta ka muna kayo mga patay.
4: Meron pa dito, silver bar tapos gold bar.
6: Excuse me.
2: Matay.
6: Dan ko muna yung bank. Dito, check.
4: May pirahan
1: na. Basta meron ka. Basta meron ano, tira. Okay na yun. Okay na
6: yun. Oh my God.
4: Sinubo ko na kasi meron naman ako na pulo.
0: Sandali lang, sandali lang.
4: Ito. Itong tatlo.
6: Yun! Holy water!
4: Wow!
7: Jayo is doing something!
6: Na... Another holy water! Uy, sellable na palang holy water.
7: Wala nakakita sa anong ginawa ni Jayo.
4: Dito.
6: Balik na ako dyan.
1: Oy! Oy!
7: Nakikita! Nakikita!
6: Vampira! Pre! Takbo na tayo!
0: Takbo na tayo!
6: Let's go! Okay na! Okay, let's go.
0: Yung box na lang bahala dun.
6: Oy! Nagkaano na yung lag! Yung gold nugget!
1: Ano mo pala?
6: Kanina yung gold nugget?
0: Alam ko bakit, wait lang. Naglalag tayo kasi yung crucifix na. Gago! Oh shit!
4: Tulog ko, pre!
0: Ah! Tulog! Tulog! Shit!
6: Okay na! Ready na ako! Oh my God!
0: Tara na! Drive! MSA drive! Go!
6: Okay.
0: Ang intense ng lag, holy shit!
4: Malap ko na sa akin, baka mag-disconnect pa.
2: Speaking of which, is there any chance na mag-disconnect tayo, mama?
6: Ah! Vampira!
0: Yung mga vampira! Mamatay na ako dito!
4: Hello?
0: Wala na akong bala, shit!
4: Hello?
0: Ah!
1: Ay, hey, gago!
0: MSA, stop mo muna! Stop! Holy shit!
6: Unlog!
4: Yan.
0: Ay, hindi pinis!
6: Ang intensus ng lag!
0: MSA, stop mo muna!
6: Patay!
0: Shit!
2: P6 lang naglalag eh!
0: Go! Drive! MSA, drive!
6: Hindi ako makapag-drive! Ang daming wapira!
4: Delikado!
6: Isit kayo! I'm dead!
1: No!
0: Mamatay na din ako, gago! One heart na ako, gago!
4: Wala na!
6: Wala, pre! Suko na! Huwag na!
0: Oh my God!
2: Wala! Wala!
0: So, wala! Patay na tayo, GG! Oh my God!
2: I said GG!
6: Unlag, pre! Unlag! Ayoko na! Unlag!
4: Kasi...
6: Ulit na!
0: Alam ko bakit tayo namatay. Alam ko bakit tayo lahat namatay. Lahat kasi tayo, nagtampak kasi lahat ng mga loot natin, kaya nagdalag. Same team, same team, same
2: team. Uy, same team, sa mga ano, nandito.
6: Same team, same team. Lalag, hayop.
0: Si J4 kasi ang reason. Si J4 kasi ang reason. Si J4 lagi. Kung hindi lang nag-AFK si J4, baka mas takin siya.
2: Bro, baka...
1: Ay, mag-same team kayo. Okay. Pabigyan lang sa akin ng code. Pabigyan lang sa akin. Anong code yan?
6: Parehas din.
2: Tignan mo nga. 3487. Still the same.
6: Parehas din, pre.
2: Parin? Oo. Oh. Oo, oh, kasi same team, diba?
4: Wow.
2: Oo, oh, same team, diba? Kala ko,
1: kala ko papalit rin eh.
6: Nana.
2: Sa, ano, Lodzo, kung hindi mo alam yung mode na yan, endless mode tayo, hindi tayo bite size.
1: Ay, yun lang.
0: Hindi, bukod tayo. Last game natin to bago tayo mag-give up. So kung mamatay tayo this game,
2: wala na.
0: Iba. Wala na, tapos na yung
1: game. Wala na tayo, mag-emote na lang tayo. Ano tong mga to?
2: Walang tulugan.
0: Sa mga gusto mag-join, join na kayo agad-agad. Pwede na kayo mag-join. Join ulit kayo. Kung sino gusto mag-sali.
2: Join.
4: UN ship.
2: Teka lang ha, kung nila.
0: You know what, mga kaibigan? Dahil madami nangyayari, magbabalik po ang may tulugan. Pisting niya ako.
6: Ay, kung nung code? Nalaglag yung mic ko.

Wala kaming commercial. Pwera na lang sa commercial nito, oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorso kung ano mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala. Wala kami niyan, Chong.

0: So back sa May Tulugan kung saan tayo ay uulit sa Dead Rails. Join lang kayo sa private server ni MSC sa lobby. We'll be waiting until 7:35 tayo magtuloy. Oh Lord.
1: Andiyan po ang link sa private server ko. Oh my god. Excuse me guys.
0: Mamaya na po yung code, RJ. Yung code mamaya papagag. Hindi na doon na yun. Doon makukuha yung code. Pero everyone, join na po kayo sa private server.
2: Okay,
0: para sa private server. Oo, sa private server nga tayo. Na si Ned ni MSA, paa, Dr. Six.
3: What? Kala po.
1: Doctor, ano yung hangin sa akin? Diyos ko. Ah, bibili pa naman ako. Ah. Ano? Ah, magkano ba to? Hindi ko kung ano magkano ata yung payments. Mura yung binili ko dyan eh. Kasi hindi siya 100. 60 siya. Yes. Pag meron ka ng 50 pesos o 60 pesos.
0: Yun. 60 pesos.

0: na.
1: We're gonna give up. Yes.
2: Tingin mo na.
1: J4 at saka after nito, may break tayo. After nito, bite size ang laruin natin para hindi tayo masyadong ma-stress.
3: Bitin! Let's go. Sige.
2: Mamaya,
4: ayun.
3: Sige, bitin.
1: Oo.
3: Wait lang, bibili muna ako.
4: Grabe. Isa na lang itong nitro ko. Isa na lang itong ano, bands ko. Wala akong pangbala. Nako po.
2: Nitro.
4: Wait lang, regalo. Ikaw kasi!
1: Sige, bigyan natin ang code! Ang code natin for today! Oh my god! R R RJ, RJ, RJ! Pakita man sa screen! Let's go.
4: Teka lang, hindi ko magalaw.
3: Nyeta.

0: Wala kaming commercial. Pwera na lang sa commercial nito, oo. Oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorse kung anong mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala. Wala kami niyan, Chong.
1: Hey, Chu! Hey, Chu! Hey, Chu! Hey, Chu! Hey, Chu!

0: Naka-ready na ba tayo? We're back again sa May Tulugan. As you know, wala pa rin update ang Fieldbox, but we'll be waiting until the search.
1: Hey, 30! We'll be waiting. 30! Wait!
0: Oh. 6.6! Alright, we have breaking news. This is a magnitude 6.6 earthquake na tumama po sa southern Mindanao area. We have received the report. It's a 6.6. Oh, 6.6?
1: Wait. 90 kilometers south, 12 degrees west of
0: Balut
1: Island, Davao Occidental.
0: So, a magnitude 6.6 has struck southern Mindanao around near Balut Island. Tama ba? Balut Island in Davao del... Occidental, yeah. We do meron ba tayong intensities we'll be showing, ano yung intensities?
1: Intensity I will be reading reported intensities, intensity 5 in Kiamba, Sarangani, intensity 4 in Don Marcelino in Santa Maria, Davao Occidental, intensity 3 City of Davao and Matanao, Davao del Sur. Intensity 2 in City of Bigos, Davao del Sur, Moncayo, Mawab, and Maragusan in Davao de Oro. Pero yan lang po ang reported intensities, ha? Ang we'll instrumental intensities natin is intensity 5 sa Malapatan, Sarangani, and Tivoli, South Cotabato. Intensity 4 sa Malungon, Maitom, Kiamba, at Maasim, Sarangani. Sa areas ng Tupi at Coronadal City sa South Cotabato. Intensity 3 sa Santa Maria, Davao Occidental, Tampakan, South Cotabato, at Palimbang, Sultan Kudarat. Intensity 2 sa Magsaysay, Davao del Sur, Nurala, Banga, Santo Niño, and Surala, South Cotabato. And sa Sultan Kudarat, particular sa areas ng Lebak, Isulan, Calamansig, and President Quirino. Intensity 1 naman ang natala sa Magpet, Imlang, at President Rojas sa Cotabato, and sa Sultan Kudarat sa areas ng Colombo and Esperanza. Expected po ang aftershock, but expected din ang damage. The earthquake happened 7:34.
0: Live pa?
1: Live broadcast. Oh my God.
0: Live in live. Was an earthquake.
2: It is.
0: We'll be continuing to update you all in regards to this earthquake. But for the meantime, welcome back to My Tulugan, mga kaibigan. Thank you very much, Mido, for the news report. We'll be waiting until everyone, kung sinong gustong sumali, meron po tayong link dito sa Discord server ng Fanmade Archives. Doon kayo sa Fanmade Archives YouTube channel para maka-join kayo sa Discord server. Please, if you want to join now ASAP. We only need as much as possible. So far, I think ready na lang lahat. Sino to si Cosmic? Hey Cosmic, who are you?
2: Si ano to?
0: Ah, si Rex!
2: Si Rex.
0: Okay. Si Ludson, di pa ba mag-join?
3: Yo, Rasma! Join! Rasma!
2: You member! Grabe.
3: Join na, Rasmak.
0: Hindi na ba pwede mag-join siya?
3: This is your chance to rebuild your reputation, no, Rasmak.
0: Anong System 76, my God?
2: System 76.
0: We'll be waiting.
2: Ah, oh, he's cooked! Aray!
0: 6.6 ha, 6.6 per according to Philbox. It's that's a 6.6, not a 6.8. It's a 6.6. But it might update later. Baka tataas yan. I think we should be ready na. Okay, let's go na. Tara na.
3: Tulugan! Lang,
2: bite size
0: double check.
1: Oh,
0: Yan. Wala na namang baril.
4: Ano, wag muna.
0: Akin na muna to.
4: Bro, what the fuck?
0: I own these items. Please do not touch.
4: Hey, you're gonna give me that or else I'm gonna rob you.
0: Lock in nga eh. Ba magagawa ko?
5: Yo guys,
4: bro, you did not need.
5: Yo guys, OB, bro. Pasok na ako agad sa loob. I'll be right back kasi maglalagay muna ako ng tubig. Tapos siguro magkain din ko nito.
0: Okay.
1: MSA, bibili pa kita ng ano, cold.
0: Okay na, puno na.
1: Puno na.
0: Yes, okay. Puno na. Wait. Lumayo siya. Paano makakapag ano?
4: Di ako makapag-share screen.
0: Isa nga eh.
4: Wait, I have an idea. Teka. Bypass. Wait lang.
0: Ito. Mamba-bypass. Lala.
4: Start.
6: Wait lang, MSC, bypass. Ano na yan? MSC, bagong laro?
0: Oh.
6: Bago.
0: Ito. Palagay ng invite code.
4: Oh, di ba?
0: Ito si MSA dahil dyan. Bagong laro. Meron pang slot. Go.
4: Sige, teka.
6: Anong code?
0: Ito.
4: Naka 1920 by 1080.
0: Ang lala! Baba! Iba pa ang quality. Ang lala. O yung taasan. Paglalag ang mga tao.
4: Ito ang J-Force facility. Joke lang.
0: Ha? Anong J-Force?
4: Hi, Geometry.
1: Oh my God! May breaking news! Tatlong miyembro pa noon na robbery hold-up group sugatan sa enkwentro sa NLEX Bukawi Toll Plaza. That's breaking.
4: Lagyan na yan sa graphics. RJ. Good morning, RJ.
0: Justin, ano ka ba? Ay, hindi pala si Justin. Ay, hindi pala tumaka ka sa halit to.
1: Alam ko na to.
0: Ayun, si Lotso. Dumating na rin.
6: Bumili lang ako ng ano, manok. Kaya sabi ipiyo ko.
0: Adam Aurelian Lechon manok? Ala ko naman.
6: Iyan yung manok. Aray ko.
4: And then now earthquake.
6: Basta dyan sa...
5: Alright, let's go.
0: Wait lang.
6: Wait, si Lodzo.
1: Okay na.
0: Si Blue Wave. Ito, nasa taas, Blue Wave. Taas. Yung ina namin ni...
5: YSAQ4.
0: Join button. Pinutin mo yung join button. Join button. Tapos enter code. Join button then my ano enter code.
5: Pag hindi ka pa maka-join, ulitin talaga natin 'to. Last na talaga 'to na ulit.
4: Kaya nga
0: baka mamaya sayang ang pira ko. Kasi, yay.
5: Sa tabi.
0: Sa kaliwa, blue wave sa kaliwa.
5: There's a join button in your side. Sa side mo may join button. Pindutin mo
0: sa left
5: join
0: side, button. Yes.
2: Then pindutin mo yung enter code at, i-type. Ayun! Ayun! Si Blue Wave!
0: Yes! Mika Blue
6: Wave! Wow, level up!
4: Yes! Mika!
0: Come on! Sakay! Blue Wave! Sakay! Sakay agad, Blue Wave!
6: Wait!
2: Ako tumala ba?
0: Sakay!
2: Ilan ba dito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim,
6: ito. Yan, may kasama na siya.
2: Siyam na, pre! Siyam na!
6: Andito!
0: Malapit na yung mga max out, ah!
2: Last lot! Sinong gusto?
6: Ano? Okay, siguro yan?
7: Okay na din.
6: Yes,
0: Luigi. Actually, dapat, kanina pa kayo dapat nag-join yung nasa lobby pa kami.
4: Kaya nga.
0: Kung nasa lobby pa kayo, doon tayo pwede makapag-join. Hindi kasi pwede na mag-join directly kasi. Unless kung regular Roblox.
2: Nakasiyam na po tayo. Oh my God. Nakasiyam na po tayo.
4: Mga Roblox select din ako eh. Pwede yan.
2: Sa mga naka Roblox select Roblox select lang. Kids will be not allowed in the game.
0: Mag-charge ka kasi. Charge ka. Huwag kang magsaksak ka lang. Huwag ka lang maglaro ka na magsaksak. Hindi naman makakasira ng cellphone yan eh.
2: Oo.
0: Makakasira lang yan ng cellphone kung di-overcharge mo or kung full charge na tapos sinacharge mo pa rin unless kung naka ano yung kay MSA.
7: Mas maganda yung mas matibay yung types, hindi siya medyo nababalik.
0: Oo, iyan nyo, mag-charge ka,
4: charge ka. Hindi naka 16 plus in dead range. Hindi yan
1: naka 16 plus.
2: No, it's not 16 plus.
4: It's ano?
2: Wait, Luigi, magano?
0: Bilangin ko muna, sandali lang, bilangin ko muna kayo. 1, 2, 3, 4, 5. Wait lang, sandali, stand kayo. Tayo dito. Okay, bilangin mo kayo. 1, 2,
2: 3, 4,
0: 5, 6, 7, 8, 9, ako 9.
2: Okay, go.
0: KMSA, go.
2: Ah, ready na?
4: Go.
2: Oh, wala na! Ito na ako!
6: Pasado na!
0: May iwan!
6: Ay, tatlong entry, tatlong taga ano, tagadaing sa sa gago!
2: May iwan pa! Sabi na huwag kayo umano eh! Ayan tuloy!
6: Grabe, tatlong taga ano, kasama siya na si Verstappen. Tatlong taga dating istasyon.
2: Luigi, ulitin ko, this ain't, yeah. Oh, walang.
0: Oh, si Rex, si Cosmic. Si Rex, si Cosmic.
2: The maturity is moderate, okay? Ayun. Ayun, may upuan.
4: Hi! Upuan! Oh!
2: At ang daming call, wait lang.
0: Hoy, Blue Wave. Ah, Blue Wave, nandito si Mika, oh.
7: Dami ko na pili.
6: Dito si Mika.
2: Teka!
6: Pantayan mo!
0: Pantayan! Hindi mo yung naman itong mabenta. Gasolina to!
2: Pang-gasolina yan!
6: Teka nga.
2: Bili.
6: Ito si Nogin.
2: Fair enough.
4: Ayang wala si Kalman tayo hindi.
0: Ayong newspaper pa. Tayo lang kayo. Brian,
6: ligo.
2: Tamo, yung zombie. Brian.
0: Huwag kayong maglakad. Huwag kayong masyadong maglakad.
2: Wala maglalakad.
0: Uy, ulog!
2: Ito si Blue Wave.
0: Sabi ko, huwag kayo dito lang kayo. Dito na lang kayo. Doon lang kayo sa tabi kayo magtayo.
6: Ngetik.
0: May glitch na yun. Itong map na to siguro, itong server na to may glitch.
6: Huwag dito na lang ako sa ano, apoy. Kahit masunog.
1: Ano ba? Kaya ano? Ang tagal nyo eh.
4: Ano ba yan?
2: Sige, go.
0: Paano tayo makapag-progress nito kung parati tayo kung nag-aalis tayo lahat?
2: Wala.
0: Uy, meron isa kanina.
2: Akin na tong call.
0: Kinuha na.
4: Ay, lalagay ko sa upo.
2: Ikaw ninyo to. Ko sa,
0: kasi ko lang din gagamit. Give chance to others na mag-inform.
4: Upuan mo. Oh.
0: Ako na mag-weld kasi hindi maayos paglagay mo. G4, bitawan mo.
6: Teka, wag mo na kayo mandar. Dito, may...
4: Luwe, upo ka
6: na. Okay na.
4: Ano ba yan?
6: Wait lang.
4: Oy, tatabi si Blue Wave, chow.
0: Oh, Blue Wave.
2: Ayan, Blue Wave, upo ka. Ayan, oh.
4: Blue Wave.
0: Lahat naman siguro.
4: Yan, makaharap ka na kamay, oh.
2: Tumayo na lang tayo. Kaya lang natin yung dalawa, mag-ano. Kasarapan ng coal, ng ano, ng fuel. Nakatayo.
7: Lala, nangigit ko.
2: Ito na.
0: Ito na naman tayo. May naiiwan na naman ulit.
2: May village naman eh, oh. Let's go.
0: Wait lang.
2: May village. Oh, sige.
7: Yan na.
2: Village.
0: Ito na. Straight lang kayo.
2: Two fancy banks.
7: Wow.
2: Two fancy banks.
0: Blood moon pa.
2: Putang. Ang sakit. Mahinayupak kayo. Ano ako si Babalo?
7: Blood moon pa talaga?
0: Me or me.
2: Uy, layo. Uy, magkakamatid.
7: Layo.
0: Ah! 5, 2, 1, 1, 2, 5, 2, 1, 1, 2.
4: Ay, puro ako. Ano
7: ba yan? May pumunta sa train, ha?
2: Two fancy banks. Saan pa ba?
6: Makabahan ako.
7: May nakahiyas
2: dito. Patay.
7: Campfire. Opo.
2: Oh, palito kayo dito.
6: Wait. Teka, saan kayo? Wait lang, turun nyo ko.
2: Thank you.
6: Sige, taran ko na lang isa. Akin yun. Saan na lang yung isa ko.
4: Yan, mamatay ako, ga.
6: Sinong gusto isa ng bar?
2: Bibigyan may isa pang ko. Bank yun, ha?
0: Anong oras na, MSA?
2: Malalo pa sa 3 a.m.
0: Lapit na mag-umaga. Sige, nice. Ito natin ko lang yung pigago.
2: May isa pang vault. Di ko kung nasasan yung isa pa.
4: Jeep. Ang sabi ng jeep.
2: Di natin mahanap yung isa pang mayor.
0: Isang mayor. Alis mo na kayo. Ako na lang bahala dito. Ako na bahala. Ay, ito. Kita ko.
2: Record na isa pa.
4: Oy, tara.
0: 3, 5,
4: 4. Beep.
6: Teka, wait lang Rex, wait lang. Teka.
2: Ay, umulan pa nga.
6: May isa pa, wait yun eh.
2: Ay, palito.
0: Anong last number sa likod? Anong

0: last number? Anong last number? Anong last number? 3544 ano?
1: Asan yung code?
0: Nasa tren. Open na.
2: Buns!
3: Uy!
2: Thank you. Yun na, okay.
4: Wall ka na naman!
2: Wait, tira pa dito! Kunin nyo na!
3: Uy, ako na.
0: Ano kayo nang upuan dito? Ano kayo nang upuan? Ako na lang bahala dito. Uy, crucifix!
3: Ano lang! Uy, ano ba to?
5: Sino gusto niyo ng ano? Sino gusto ng
2: mabebenta na kita?
5: Ng bar. Teka, bibigyan ko.
2: Kunin niyo na 'yan.
5: Ano, gusto mo? Sino gusto? Lalapit ako. Sino gusto lala? Lalapit, pwedeng lumapit yung ano, nilagay ko na.
0: Upuan dito, may upuan pa dito. Upuan, upuan. Yay!
5: Sige.
2: Upo.
3: Lagay mo sa taas, akin 'yan.
0: Hindi yan para sa iyo, J4. Hindi ka deserving yan.
3: Oh my god.
2: Deserving yan.
3: Eh, okay.
0: Si J. Alis ka J4. Oh. Para kay ano yan? Para kay Rex. Come on, Rex. Upo ka.
5: Ayan. Okay, go. Go, Rex.
0: Ang susunod na upuan kay J4.
2: Okay na.
5: Sige. Ano?
0: Double check muna.
5: Pwede kayo kumuha. May nalagay na akong silver bar dyan. Pwede kayo kumuha anytime.
0: Okay na. Tara. Nasa taas si Dino.
2: Oh!
0: Ano yun?
2: Ayusin niyo muna.
0: Uy!
2: Okay da.
1: Go na.
0: Hi Mido.
1: Hello.
0: Iwan ako.
2: Ha? Oh, hey! No!
0: Besan ka?
2: Oy, gold.
0: Let's go, gold. Gold, bold!
2: Dito sa labas,
0: oh. Oy!
2: Habang wala pa siya.
0: Oy, bold! Sino na iwan? Ah, si Lodzo!
2: Ay, wala pala si Lodzo. Minor pala dito. Nakalabot ako pala.
0: Ito pa talaga na iwan. Kailangan talaga natin mag-cut ng upuan yun.
5: Mas marami!
0: Kasi right now, ang may upuan na yun, tatlo eh. Yung Mika Wave
2: na
0: kasi
2: right. Iyon na.
6: Okay, ako na.
0: Yeah. Discount nila. By the way, to clarify, hindi po yan yung totoong Mika. Ano lang yan? Si Enzo Kalima.
1: Ano yan?
3: Ba't may ano? Backward.
0: Stop muna tayo.
2: Ano yun?
3: Ingat.
2: Sige. Ayaw ilagay ang mga zombie.
0: Walang upuan dito. Sige.
5: Ah, wala. Na.
2: Balik.
3: Joel, kailangan natin, Deka. Buha pa ako.
2: Balik. Walang ano. Wala ka. Okay.
3: Na, bro.
0: Ilan ba tayo na yan, diba? 9?
2: 9 players.
5: Nakakatabi ko si Lodzo.
0: May village pa naman.
3: Tara.
5: A village? Oh, sige. Okay.
3: Views and opinions of this...
1: Careful.
3: Uy, bang.
2: Hop! 4-1-3... 4-2? 4...
1: Oh, sabi ni!
3: 3-4-2!
2: 1...
0: 3
2: Papukito!
0: 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2,
5: One.
2: Yes.
5: Ayun. Sige, go, Gio.
3: Go.
5: Uy. Okay. Sige. Sige, kayo na. Kayo na. Sige, next time na ba? Bangko.
2: Hoy, dito. Dito po.
5: Sige, sige.
6: Baka mamatay kayo
2: ba? Isang goal.
3: Hoy. Hoy, may tira pa. May tira pa.
2: May tira pa yan. Hoy, tira nyo na.
0: Tirahin kita. Ay.
2: Uy!
0: May upuan dito! May upuan dito! May upuan dito!
5: Ah, sige, sige! Ako na, Gio!
3: Dali!
4: Oh, maka!
3: Oh, maka!
0: Ano yun?

0: Isa pa.
1: Holy shit.
2: Gusto ng ano? Kabayo. May kabayo dito. Kabayo.
3: Kabayo.
1: Upuan. One more thing.
2: Gusto ng kabayo. May kabayo dito. Kabayo. MSC, may kabayo dito.
4: Kabayag.
3: Ay.
2: Babayo si MS. Oh my god, meron pa isa pang babayo dito.
4: Ayun, dami ng kuhan. Ayun na mag-weld.
1: So, ganyan. Ayun, isa pang chair.
2: Oh, bumili niyo yung kabayo dito. Kawawa itong mga kabayo. Kawawa yung kabayo. Rescue nyo.
4: Ah, sige, wait lang.
3: Saan yan?
4: Actually, marami. Maraming nakuha. Marami tayong nakuha na upuan.
2: Akin to! Fuck!
1: Edi yun na! Edi wow, ayun. Yun na?
4: Wait, Gio, anong gagawin sa mga kabayo? Saan nilalagay?
2: Rescue horse. Di ba kayo tinuturuan sa ESPN? Di ba kayo tinuturuan sa ESP na kailangan nyo muna maging kailangan nyo alagaan yung mga hayop, ha?
1: Bird trap is ready.
2: Kaya kayo baksa
4: ayan,
1: sa ESP. Shit yourself.
3: Ano ba naman yan?
1: Kaya kayo holy shit! Ang dami! Guys, ako dito.
2: Oh, dalawa na lang naiwan na kabayo dito.
4: Ay, wait lang. Ayun, nakuha ko isa.
2: Sige, kunin mo isa. Sige, sige.
3: May isa pa.
4: Ayun.
1: Upuan, no? Isa pa. Oo.
4: Ayun tayo sa upuan, ha? Ayun, nakuha ko na isa pa.
3: Napakalaki naman po.
2: Huwag sa labas, sa loob nyo sila ilagay.
4: Ay, sorry, MSA, sorry. Yan, sige.
1: Ah, ayun.
2: Wait lang,
4: sorry.
3: Ala, gang.
2: Hello.
1: Baliktad! Galing ah!
2: Abnormal!
1: Oh, pwede na kayong umupo! Ang dami ng upuan natin!
4: Sabihin ko siya na Verstappen!
1: Ito na ako!
4: Ay, SPJ4 pala to!
1: Uy! Upuan! Upuan!
4: Teka lang! Kalma nyo, uy!
2: Ayusin ko muna yung classroom natin.
3: Ay, may classroom! Sige, teka, attend ako.
2: Ang kalat ng mga classroom natin. Wait, sadali lang MSA. Ang awa muna.
1: Okay lang. Ano ba yan? Wasted the mic ko!
3: Okay, passenger.
2: Hey, yo pare, girl. Ha? Abot ako. Abot ako. Upuan na to. Diyan sa iyo.
3: Tuloy ako.
1: Lapit na.
5: Sa passenger seat.
3: Train, nasa dulo ako nung train.
1: Wow. Oh.
3: Opo.
2: Ayan, tara na. Let's go.
3: Let's go! It's a me! Mario!
2: Safe na tayo lahat! Yehey! May upuan na tayo lahat!
6: Yehey! Outlook camp!
2: Wag mo na i-tolerate! Wag mo na sila i-ano! Hayaan natin sila!
1: Sweep!
2: Oh, let's go!
3: Shit,
2: aray ko!
1: Oh! Ay! Nay-stuck!

0: Ay, oh, tsaka.
1: Wait, ako na nandiyan. Ako naman, ate yan. Sige, go.
0: Ah! No, not the torch. Ayun. Gusto ba?
1: Ayun, ako
2: na. Pwede na bumili ng barin.
1: Yes! Let's go, Paldo.
2: Wait lang, kuhanin nyo din yung ano, snake oil para ma-heal ano, lahat. Diba? Kasi ano, zombies bro, the zombies. So, ano ba naman yan? Ba't may zombie din?
0: Anything from F, malip lang.
2: Okay, yung zombie nasa, okay, nasa roof. Nasa roof. Wait lang.
3: Ikaw muna, Jay. Ikaw pa rin, ikaw na muna.
4: Siyempre ako ang mag... Siyempre ako naman ako sa uso.
3: Sikto!
2: Oh, teka nga. Teka nga.
3: Ito yung
0: ito. Saan ba mapupunta ang iyong 30 pack?

0: Ako! Ay, naku, naku, naku, naku, naku.
1: Paunahan sa akin. Paunahan kayo sa akin.
0: Ay, taga na yun lang. Hindi. Oy, hindi ako
2: mag... naman yun. Oy, ako muna.
1: Wala na, si Jay na nakuha.
0: Yay! Thank you! Thank you very much! First time!
1: Paano nga mag-thank you?
0: Thank you! Wait lang.
2: Paano nga mag-thank you? Paano nga mag-thank you?
1: Tinan mo na sa loob. Nice, nandito na yung microwave.
0: Thank you! Thank you na sana ako. Kaso nga lang, baka may maka na tayo.
3: Let's go, baby.
0: Paano tayo ng YouTube? Huwag na lang.
2: Ba't may dalawang kabayo?
1: Hindi ako makasaka.
0: Sige, masaya ko na. Thank you.
1: Si Ludzo, hindi gumagalaw. Ludzo, come on! Get fucking, bitch! Uy!
3: Dio, tingnan mo! Okay.
0: Thank you so much, Dio, sa pag-sword.
1: Oh my god, itong marathon na to, puro lang tayo dead rails. Mamaya pa tayo mag-out ng something else.
3: Puto na!
2: Patay!
3: Uy! Na-stuck! Pay! Na-stuck! What the fuck?
1: Okay na! Wait lang,
3: Si Jay Force.
1: Shit. Bilisan mo!
2: Upo! Upo! Binibili mo sa Lazada?
3: Ano kayo?
0: Ikalang!
1: Cosmic, upo! Sit down!
3: Bitch. Ako magwe-wield! Namin to the wield! No!
1: Upo!
3: Pulmon!
1: Ay, gago kailan?
4: Pre-ila!
1: Bato! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Wait lang!
0: Ano yun?
1: Let's go! Mix! Pulmon kasi! Ay, zombie pa rin to! Ay,
4: zombie
1: nga to! Okay. Akala ko pulmon, gago. Baka... werewolf.
0: Queen sa puso.
1: Uy, village!
3: Wago na!
2: Uy, tara!
1: Uy! Suicide bomber! Ala!
3: Ulog mo!
2: Uy, Mindanao!
3: You trend! Mag-pick na yun.
1: Patay yung horse natin, patay yung kabayo.
3: Uy, mayor!
2: Uy, bang!
3: Get the fuck out of here!
0: Ay,
1: How the fuck am I supposed to help your ass
3: knowing that you're incompetent, bro? Stupid fucker! Bitch! Kala ko bold action yung rifle.

0: Oi!
1: Sinatrust to ko si J4 kanina. Gago.
0: Huwag lang magsaya ng upuan, puno ng upuan natin.
1: Uli kayo, babalik sa TGON Entertainment!
2: Paano ka babalik? Hindi ka naman member ng TGON.
1: Mag-a-apply ako sa
3: mga... Blue! Kaya na yan, Blue!
2: Kay Blue Wave yun!
1: Yes! Hallelujah! Hallelujah!
3: May upuan!
0: Ilagay ko.
3: Uy, may dalawa akong upuan na kuha. Kayo na mag-weld.
2: Weldo tayo sa upuan.
0: Wag na, tama na sa upuan! I'ma trash this out, bro. Get the fuck out! Bad!
4: Akin na ang
0: talo! Sabi ng Polone! Dami ng chair eh! Kung ba yan, takaw kayo sa chair?
4: Oh,
0: set
4: eh!
0: Wait
4: lang!
0: J.A.B!
2: Be, tingnan natin sa loob! Last na to ha! Kasi lang kayo iniwan, 1, 2, 3, 4, 5, dojo mo po ka, 6, 7, 8, 9, 9. Let's go, Migs.
4: Day 4, may ano na nga sa'yo dito sa taas?
0: Uy! Patay!
1: Patay na yung kabayo!
2: Patay agad!
0: Oh. 11 p.m. Oh yeah, 11 p.m.
1: Round.
2: Village!
0: Mahabang village! Oh!
1: Sige, lilipad na ako sa taas!
0: Ayan! 9 people! Yo! Nupuan! Ipasunog ko na naman yung... Sabi ng punune!
1: Charlie Kirk!
2: Wait lang, may achievement akong kukuhunin. Wait lang, sadali lang. Huwag nyo muna parilin yung mga zombie sa akin ko. May achievement pa ko eh.
1: Ano ba yan?
2: Huwag nyo parilin.
0: Shit, walang gatas dito.
3: Minin muna kayo.
0: Kay Mayor.
3: Oy, ayan na. Coin code.
2: Si Blue Wave namatay. No, Blue Wave.
3: No.
0: Ah. Tot.
2: Diligtas ni Mika. Holy shit.
0: Woo! Let's go.
2: Revive. 2 3 2. Come on.
0: Uy, dinamita.
2: Yes. Okay.
1: Bago kayo umalis, meron na akong nakuha na campfire.
2: Oh my god!

0: space.
1: Ah, wala. Wala.
0: Walang gatas. Walang gatas dito. Walang MSC gatas dito.
2: Yung shovel mo, Blue Wave, yung shovel mo. Ay, wag lang.
0: Walang gatas for tubig. May dugo dito.
2: Water. Base.
3: Thunderstorm.
1: Teka lang. Kasabay ko si MSA.
3: Dali. Galaw.
0: Shit. Wala. Para na.
2: Dito banda sa akin. Dito banda sa akin, Blue Wave.
3: Nasa si Mido. Nasa si Mido rin.
4: Pabalik ka.
0: Pabalik na daw siya.
2: Upo ka na. Doon ka kay Mika. Upo ka na.
3: Tulong!
0: Makes! Pasensya lang guys.
2: Hindi ko kasi mga upuan ninyo. Diyos ko, ang kalat ng classroom natin.
0: Gagawa ng upuan.
2: Masyado na tayo madami upuan. Tama na, sunugin na natin to. Ayan, sunog. Ba't may barbed wire dito? Tanggalin.

0: Ba't kayo nagpasabog? Ayop kayo. Pinansabog. Bote na lang, fuck you off, bro.
1: Nako po.
0: Jesus fucking Christ.
2: Ililipat ko sana sa loob yung dynamite. Eh, nagkataon, malapit masyado sa fuel source.
0: Saan pinanggagawa nyo? Ano na?
3: Sige.
2: Let's go, baby. Ba't di tayo gumagalaw?
1: Magalaw naman tayo ah. Anong pinagsasabi mo?
2: Huwag na dyan. Huwag na dyan kasi delikado pa yan eh. Mahirap masyado yan.
0: Tapos ano mo tayo dito basta.
2: Yes! Another stop! Yay!
1: Ilang miles na ba tayo? Ay, minta.
2: May stop ako! Yes! May stop ako!
1: Ay, hindi pala! Okay!
0: Up! Hala!
2: Tinali!
0: Hala! Nasaan ako?
2: Tinalim si MSA!
0: Nasaan ako?
2: What the fuck am I? Huh? Saan ka, MSA? Kita-kita sa ilalim ka eh.
0: Nasaan ako?
2: Nandito ka, MSA! Kita-kita, MSA! Oh my god, nag-no-clip. MSA, nagka-glitch ka ata. Mawala ay... Oh, na.
1: Backrooms! Papunta yan,
2: reset ka muna, MSA! Reset ka talaga, MSA! Kailangan mo talaga yan. Saan ka, MSA?
1: So,
0: where the fuck am I?
1: Oil. Oh, yes.
2: MSA, lakad ka to the east. Lakad ka to the west.
0: Okay. The fuck?
4: Wait, kaninang bala to?
2: Reset ka, MSA. Reset ka, MSA.
4: Kaninang
1: bala?
0: Anong
4: bala?
0: Oh,
4: bala dito, kaninang
2: MSA, reset ka, MSA.
0: Ano ko yung distance?
1: Akin na lang. Oh.
0: Ayun! Nasa malayo! Kita ko na. Paano nag-glitch out? Napalabas ako ng save.
2: Nag-reset ka?
0: Hindi. Nakita ko na yung ano. Nakita ko na. Patayin yan.
2: Reset ka, MSA. Nag-glitch ka sa akin eh.
0: Nakita ko na yung save.
2: Naglalakad ka sa damo. Asa min sa sand.
4: Nakakwiksan
0: si ano ah. Nagano sa sand?
2: MSA, nagkakwiksan si MSA.
4: Nakakwiksan
2: si MSA. Uy, MSA, mali ang dinadaanan mo.
4: Uy, di ba yun?
2: Mali ang dinadaanan mo.
1: Uy, ano yan?
2: Reset ka na.
0: What the fuck? Alayo. What the fuck am I?
2: Reset!
0: Paano yung gamit ko? Wait na.
2: Wala akong pakialam sa gamit mo. Go na. Wala tayong magawa.
0: Putangina!
5: Bro, it's going to ano? Hey!
1: Aya!
2: Respawn! Sabi ko mag-respawn ka!
5: Respawn, hindi ka rejoin.
2: Huwag ka mag-rejoin, ano ba yan? O, tara na, M.A. Tara na, Blue. Anong ka?
0: Wala na akong mo? Pera! Oh my god.
2: Shotgun, okay. Bilhin natin ng shotgun.
0: Wala na akong pera.
5: Pera!
0: Ayan, pera. Wala na ako sa sako.
2: Itawal mo, ako ka na mabili.
0: Wala na akong pera.
2: Kunin mo, Blue, eh. Kunin mo.
0: Wala na akong pera.
2: Shotgun yan? Shotgun yan?
0: Wala na akong pera. Una na akong pera.
2: Kamaya ka na yan yun eh. Matatang si Raul na yun eh.
0: Wala na akong pera eh. Wala na tuloy.
2: Shut your bitch ass, motherfucker man po, bro. MSA, gusto mo ng Calvary Sword? Libre yan kita.
0: Yan na.

0: Love.
1: Ayan, librihan kita ng Sword MSA. Ayan, ito, librihan.
0: Gago!
1: Biggs! Where the fuck are you? Here! Get your fucking sword, bro! Stupid
2: walang
1: Sander
2: tulugan.
1: Alex!
0: Walang tulugan! Nag-glitch out.
3: Wait lang, mag-tobrin ako. Ayan, 25 out of 30. 5 zombies na lang, let's go!
1: Move! Ano na?
0: Uchang!
3: Saan yung isa pa?
1: Saan, let's see, upo kayo, upo kayo lahat. Duwi,
2: ilang tayo? Ilang kilometer?
1: Huwag mo na!
0: Ah, wala ba?
3: Wait!
4: Wake
0: up, Nick! Ah!
2: Okay, bye! You can watch us from YouTube!
1: Apat ako!
2: Don't worry! You can watch us from YouTube! Kapag ayaw mo na sa stage!
1: Bilisan nyo na! Bilisan nyo na kasi!

0: fix your fucking game, bro.
1: Alam, anong rejoin? Bro, we're all this so...
2: Nag-respawn na siya.
1: Nag-respawn na
0: siya. Wala na naman yung gamit niya.
1: Malapit na tayo mag-sport 20 kilometers.
0: Bro,

0: Sino magbantay sa Switch? Ganun pa rin, pre. Naku po.
1: Nakalipas lang ako, ah. I'm ready to help.
0: Ano na lang, dyan ka na lang siguro, Cosmic.
2: Para ano? Sayang, ba't ka kasi nag-respond? Buti lang yung method ko, umano. Tumalab.
1: Kasi, nakatangit sa taas, kaya sa nag-read.
0: Ha?
1: Huwag mo mabasa.
3: Huwag gumalaw.
2: Sabi kasi huwag na mag-respond, mag-read.
4: Bro.
0: Yeah, isa lang talaga yung kulang, kaso hindi nakikita yung legs niya. Yung isa pa yung niya.
4: Ayun, bro.
2: Saan yun?
0: Check yung area. MSA, tingnan mo muna. Baka may naiinom. Kasi isa lang.
3: Matay ako!
0: Kailangan tayo.
5: Teka po, ano? Sino may bandage? Revive, namatay ako. Thank you.
1: Wait lang ah.
0: Yan, hindi natin maano si Tesla kasi oh my god, may namatay sa ilalim.
2: Nag-glitch out nga. Yan nga eh. Namatay nga. Nag-respond siya sa ilalim.
1: Wala nang
0: maluhado. Huwag kaya kasi maglabas-labas.
2: Ah, baka sa bear trap shit. Kaya... Oh shit, kaya pala ko naglagay ng bear trap shit.
0: Makulit nga talaga kayo, lahat kayo makulit. Dahil dito, magkuhala ko, nakakuha ko konti, ayan, akin na itong dalawang amo na yan, sa inyo na yung rest.
2: Wala yung isa pa dito.
0: Nagnako pa ako sa iyo, dyan ano sa ito, kasi ang kulit niyo, ang kulit-kulit ninyo.
1: Asan yung ano, yung mga bubuhayin?
0: Hindi!
2: I'm about to go!
1: Ako tinatago yan eh.
4: Oras na natin, 8:51 PM.
0: Everyone, let's go! Everyone, let's go!
1: Benta mo na, sana binenta mo na lang yung ano? Yung ulo niya?
2: Ay, wala. Kunin mo! Ah, wala na, wala na. Locked in eh.
0: Kago, nahulog si Mido.
2: Ah.
1: Ano ba?
0: Oh, nagiglitch ako. Ang layo na pinuntaan ko.
2: Rejoin! Tama, huwag kang mag ano. Ay, jag.
0: Teka, nasa base na ako?
2: Ha? Hoy! Sana dinadaanan mo!
1: Wait lang!
2: Nag-glitch ka! Oh my god! Lumayo nga! Oh my god! Rejoy! Wala siya!
0: MSA! Lumayo ako pero hindi ako nasa ilalim. Hindi ako nasa...
2: Oh.
0: 10 kilometers? Oh my god!
6: MSA, wait lang
0: MSA. Ay, ito na, nakita ko na location ko. Oh my god, nandito ang tren.
6: Layo.
0: Dude.
2: What the fuck? Bilog na to?
0: Di, blood mo. Hi, Gio.
4: Hi, Gio.
0: Oh my god, ang dami nila!
4: Hi, Gio!
1: Mga ka-5 kilo, guys!
3: Oh, dami na, no? Tunog!
4: Ano yan?
0: Oil spill! Oil spill!
2: Ang laki!
4: Tunog!
1: Tunog!
0: Is everyone alright?
4: Is everyone alright?
2: Finish your
4: game, please.
2: Wait,
0: can you damage Mini? Can you damage Mini?
2: Patay! Yes! Flip
0: through him! Oh, salamat MSA!

Wala kaming commercial. Pwera na lang sa commercial nito, oo. Oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorse kung anong mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala. Wala kaming yan, Chong.

0: Nakakapagod. Thank you very much.
1: Oh my gosh, bro. What
0: I blame
1: happened?
0: It. Dead Rails fixed your goddamn game. Holy shit. But now, we're back sa Muay Tulugan. Ewan ko anong gagawin natin ngayon, but today, I figured, let's play something else.
2: Ito.
3: After 9 nights?
2: Naiwan niyo ako.
0: Laruin natin. Ah, laro kaya tayo yung ano, yung laro sa ACL's Dinner Club, yung...
3: Jackbox!
0: Yes, Jackbox! Yes, Jackbox!
2: Ano lang?
1: Yun! Dio! Dio, bounce na lang. Dahil, ba-bounce na lang ako rito. Oh, maraming salamat na lang sa laro. Bye-bye! Thank you very much. At sa lahat, thank you very much kay Dio. Binigyan niya ako ng sir. Thank you!
2: Naglalaro si
0: ano? Oh, hindi po ay nagla-larp, pero hindi tayo magla-larp kasi hindi ako larper.
2: Alon!
0: Easy! Alright, laro tayo ng Jackbox!
4: Woohoo! Yes!
0: And we just forgot na habang tayo nag-abang tayo na gano'n naglalaro, si LTG nag-apply sa FPA. Hindi natin in-accept.
1: Yun na!
5: Lagi accept ni Nui.
3: Gusto kayo!
0: Tara, Jackbox tayo. Alright, Jackbox. TV, J4.
1: May 24 oras kanina sa computer. Oh, kasi ako yung working ng GMA. Ako yung
6: tinapos ng GMA. Oh, gumawa. Dapat mag-go lock in for...
0: Tara guys, laro tayo ng Jackbox.
6: Everything.
0: Kaninong screen kay ano kay J4 na lang. J4 din mag-hosting. Ay, di.
4: Wait. Ano?
0: Okay.

0: Angel A.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Hello back ulit. Hindi naman yung mukha ni MSA. Oh, gulat ko. Mga kaibigan. Sa punto. Gabriel Ansaldo.
1: What?
0: We have many things to explain. You have many things to explain. We need Gabriel Ansaldo live leaks. Please show
1: parang robot na sira.
0: Please show us FBS leaks. I mean you editing. Yes. Everyone needs to know, how does Gabriel Ansaldo edit?
1: You want move? I can give you leaks, but I only have MSA leaks here, where MSA is bayo-bayoing.
0: Please show Gabriel Ansaldo. Stream ka nga. Ang ginagawa mo na yun.
1: What if ayaw ko dyan lang?
0: Ayan na, ito na.
1: Pahala na, makikita nyo naman siguro sa debut ko.
0: No.
1: Wala lang na lang. Aray!
0: Unang live stream pa lang, nag-loading agad.
2: No,
1: bakit ganun?
0: O pala, shout out po kay Meps. Nandito live sa May Tulugan, Meps! Kapuso!
1: Wow! Kapusi!
0: Kapusi! Hello, Meps. Meps.
1: Aray.
2: Wala.
0: Naghahanap ata to ng biskwit yan eh.
2: Biskwit.
0: Kita natin live sa pagkamera ni sa live stream ni Gabriel Ansaldo kung saan siya po ay naglalagay ng circle at nag-froze it po.
1: Ano ba?
0: Okay na.
3: Ano yung nakalang circle?
1: Mga kaibigan, kung nakikita yung screen ko, itong pong bilog na to, ganito po kalaki ang ilong ni Geometric. And I thank you.
0: Time out ka na sa akin, Gabo.
3: May pupo.
0: Oh, my God!
3: Bro's gonna be fired from smile. Bro's gonna be fired from smile.
1: Alam mo, ito na yung pinakaunang ano ko, showcase ng ginagawa ko sa lahat sa iba ng audience, nakaka-nervous.
3: Huwag yan, tingnan mo! A light motion tutorial, let's go!
1: Huwag yan, tingnan ha, pasin ko kayo. Try lang.
0: Hindi. Alam mo, Gab, kailangan mo ng advice sa legend namin si MSA kasi siya yung unang-unang DJ sa buong mundo.
1: O sige, master paa, ano ba yung magiging advice mo kundi chuchuain ko yung paa mo?
0: Anong advice mo kay Gab? Dahil first timer yan.
2: Ano nga ba? Wala, babayo ko na lang.
1: Wala! Marami sa karapong mga kaibigan! Mag-resign na po ako sa Smile Net! Marami salamat!
0: MS, ano ba yan? Ano yung advice mo sa baguhan? Kasi ikaw yung matagal dito sa pag-show.
2: Hindi ko alam eh. Wala pa ako.

0: Wala na. Nag-end.
1: Nag-end. Yan ang number na yun. Patrap na yung number na yan. Kailangan namin malaman kung sino yun.
2: Pag dito. Grabe, may background music. Kaya na. Kuya Wef.
0: Wait lang. Salog.
2: Geo, check
1: voice. Oy, there na tayo.
2: Get in na. Magsalita kayo! Mga hampas lang!
1: Oy, the batteries! Drop mo to!
2: Yo,
0: tumawag na dyan. Sinagot ko, pre. Nagpapag na lang. Nag-listerin, hayop.
2: Who the hell was that, bro? Who was that? Who was that?
1: Who's that mysterious caller?
2: Ang random man.
0: Wala eh. Random man number.
1: Anak, paano nila nakukuha yung number na yun?
2: Kaya nga.
0: Ang ina nyo. Umawag kayo sa akin. Ay, wait lang nga. Ilagay ko din sa ano.
2: Home credit. Hindi
0: dito. Because I don't
2: home
0: want
2: to. Home credit yan, home credit.
0: Ito ending number.
2: I still have load.
1: Ano yung ending number?
0: Sabi ko pa talaga dito. Dito na.
2: Ay!
1: Kahit sa ano? Okay!
2: Sige na nga, call back na natin.
3: Yeah.
2: Ano number?
1: Check ko lang muna yung number. Wait, hold on.
2: What's the number? Ito,
1: check ko lang muna.
2: MC, send mo sa akin sa DMs yung number.
0: Tay, DM. Wait lang.
2: Call back na natin.
3: We caught that live. Diba nag-cut natin yung live? Si MC, yes. Yung wagon. Rain is the rain.
2: We caught that. Okay, I turned off echo cancellation. Magano na lang ako kaya, teka.
3: Gago, ang galing ng clip noon.
0: Okay na. Yan, ano, J4.
2: Sige, okay. Teka.
1: 8135, check ko yung phone ko kung natawag, tumawag na yun sa akin.
3: Lang. Tawagan mo nga J4.
1: 8135.
0: Binigay ko na sa iyo sa DM.
3: I know you have load. Please call the
1: number. J4, tawagan mo!
0: Ay! Unlinex lamang yung aking...
2: Let's go!
0: Malilig!
1: POC sensor na lang po! POC sensor na lang po! Mamaya, matatapos.
3: Okay. Let's see live. Nagri-ring ba?
1: Audiences, huwag niyo po i-click yung i-clip yung ano na yun, certain part na yun.
3: Huwag mo! Ano? J-Bar!
0: J-Bar!
1: J-Bar!
2: Hindi timer yung naka-display. No, timer. It's a timer. Alam ko,
1: pero...
2: Timer yan! Timer! Ano? Duration ng call yan.
3: Tinatawag.
2: Uy!
1: Oh, ito, ano sabi niya?
2: Hello, sino to?
1: Ano sabi niya?
2: Sino to? Pre, babae yung naririnig ko.
3: Hala!
1: Babae!
0: Lalaki kanina yung tumawag eh.
2: Baka yun yung anak niya. Sino to?
1: Saan ba nga sa akin yung number na yan?
0: Ato, wait lang.
3: Everything!
2: Parang
3: kilala ko eh. Sumagot.
1: It's right there.
2: What the hell was that?
1: Or minumultahan tayo ni Emma Rosales.
3: J4!
0: Hey!
1: J4, ba't ka nalilig?
2: Hindi ko alam.
1: Okay, sige, tawagin natin itong number
2: na. Hindi ko na-realize na natin.
0: Tapos sinend ko na sa DM.
1: Ayan. Sige, ito.
2: Yan na, hindi naman.
1: Try natin dito, ha? Try natin dito.
3: Ma-data privacy tayo.
2: Gabo kayo.
3: J4 kasi!
2: Data privacy out of 2012.
3: Day 4.
4: Please top up your account and try again.
1: Ah, wala akong ano na yung backup. Wala akong load.
2: Okay, check.
1: Wala
2: double check ngayon na, Ben. Double
1: check ko kung pwede ako mag-load dito sa Tito. And then, kung meron, okay natin. Hold on, hold on.
3: J4, tinatawag ka ni Guest. Nandito mo sa first day, Guest ng copy daw niya.
2: Alam ko. That was an accident, bro.
3: What but a fucking dumb.
2: Bro, what you don't gotta call me out like that, bro. Oh, sige, tawagin na nung. Ayun o, yeah, yeah!
3: You know what, you uy, hilig niya ito.
5: Wala na.
3: Tama na, tama na, J4.
1: Huwag mo lang pakita. Huwag kasi pakita, wait lang.
2: Hindi, wait lang. Paano kaya? Wait lang, save ko nga sa contacts. Save ko nga sa contacts, tapos ano?
0: Pinex ko, pre. Pinex ko.
5: Pinex mo? Oh my god. No! What the fuck?
1: Okay, i-redeem natin to.
3: Migs!
0: Sabi yun.
3: Ano yung unang message niya sa'yo before nag-ano? Nagtawag, diba?
0: Hmm.
3: Ano yung sinagot niya sa'yo?
0: Dalawang tumawag na kasi hindi na... na-miss call. Nasinagot ko.
2: Ito, narename ko.
1: Miss lang, okay.
2: Ay, ang community! Hello? Sino to? Who's this? Bro!
1: Sa Tito?
2: Nasa linya! Who is this? You were calling one of my friends yesterday.
1: Anong number? Anong last digits?
2: Hello, who is this? You were calling us a while ago. We thought it was a scam, so we decided to reach back just in case. Eh, dapat dito ko na in English. Bro, I'm actually gonna get cooked.
3: J4. It might, J4. I think what we're calling. I think this is genuinely. It could be one or two things. One. It could be a scam number. Two. It could be someone prank calling. Or three. It could be an actual. Ani an MSA.
1: MSA!
2: MSA! MSA! No!
1: Gusto mo sa nogi nyo po ang smile dahil sa... sa ginagawa mo.
5: Oh my God!
2: Saan?
1: Gusto mo putohin yung kami ng Data Privacy Act?
2: Ano yung ginagawa ko? Ako tayo, bro! What the hell are we doing?
3: Prank caller!
1: Prank caller ata.
2: Yeah, prank caller yan. Prank caller.
1: Parang prank caller ata. Ano?
2: Yeah, prank caller.
3: At least live na prank call si MSA live.
5: Tinanungan pa talaga.
0: Tapos nag-kiss na rin.
1: Kiss na rin. Tapos yung Kuya Will.
0: Tama. I-play ko muna to sa YouTube. Wait lang.
6: Subscriber cannot be reached. Please try again later.
3: We got gago.
2: Uy, pangalan ba?
3: Uy!
5: RJ! I-censored mo yun mamaya!
1: Pasensor! RJ, madami kang isa-censor mamaya! This will be a very tough job for you!
5: I-framing niyo mo lang!
3: I-framing mo lang! Ano replay?
2: Oh my god, bro!
0: Check ko yung replay!
5: Alam mo! Alam mo sa pinaggagawa niyo, may post-mortem mamaya!
2: Nuke! Ito yung nuke ko. I have a nuclear bomb right here. Oh.
3: May post-mortem tayo mamaya. Wala akong pakialam kung gising pa kayo, hindi.
2: Bro, we're gonna have a post-mortem later after this.
3: Delikado kayo lahat.
2: MSA, tingnan mo yung chat.
1: Delikado, pakamano talaga eh.
5: Ano naman yan?
0: What the fuck are you sending, Guesty? What is this, bro?
2: Uy, TOC, pirapit pa kayo.
0: What the heck are you sending this?
6: The subscriber cannot be reached. Please try again later.
2: Actually, gusto niya ka mag-ano? Gusto niya ka, hey, since we have nothing to do, gusto niya ka mag-ano ulit? Mag-random person enter to.
3: Sige, meme review tayo!
5: Meme review!
2: Since wala tayong
0: ginagawa,
3: guys, isa pong news review. This is a news review, Philippines special coverage. The unknown number.
0: Lala eh!
7: Guys, itinig yung TOC!
3: Visit? Clear! Ikaw na mag-clip niyan, i-clip mo yan, yan yung highlight natin.
5: Hindi ito pa! Hindi ito pa! Hindi ito pa! Hindi ito pa! Hindi ito pa! Hindi ito pa!
0: Yun nga eh!
3: Ano highlight yun? Of the year! Highlight of the year!
0: Noon! Ano yun? Ayup ka! Bakit tumawag sa akin kay Kailan? Busy!
2: T.O.C! T.O.C! Play mo ulit yung... Play mo yung ano... Master Showman! Walang tulog na
0: rin! Ay gago! Hoy!
3: Kanino yung...
0: Hoy, yung tunog!
2: Kay Blue Wayne!
3: Aray ko sa kasalinga!
8: My death is not to the plan. Yun!
3: Blue Wayne
2: yung ano, kay Blue Wayne yung audio na mid-tunog.
8: Nung ako kasi, nag-lag pa na lang.
2: Classic 7 pa, Bon! Classic 7 pa, Bon! Don't use Classic!
8: Oh my god,
3: dude, we need a commercial break na.
1: Commercial?
3: This is too much, bro. This is too much.
0: Susunod na po ang meme dumps. Wala na kung anong topic.
3: My magbabalik. Sex ako. My sex ako. Ayan. My sex ako.
0: Wala na.
2: No, wala commercial break.

0: need to fix this phone.
1: Devin, or else.
0: I hate myself. Guys! Laro tayo, guys! What do you think? Laro tayo ulit?
2: Laro tayo!
3: Laro
4: tayo! Magbigit naman!
3: Bug, baka ba? Ano?
0: Multiplayer LARP! Multiplayer LARP! Let's go!
2: Laro tayo, sama kaya ako?
0: Laro tayo ng...
3: Ayaw!
0: Gartic na ulit! Oh, sige, Gartic tayo!
2: Gartic ay gusto ko.
0: Hey, whoever wants to join.
2: Sige, kayo na.
0: Sorry.
2: Nagano pa ako
0: rin. Gartic. Hindi, mano yung,
4: Gartic tayo.
0: I cannot remove this. Ayan, kita na sila. Kita na, sinin ko na, sinin ko yung
4: Story.
5: Naalala ko na naman yung nasa ano.
0: MSA, laro ka! Gartic!
4: MSA, laro!
5: Hindi na! Ayaw! Busy pa ako!
0: Oh my god!
4: Sa computer!
0: Jackal ka muna dyan! Maayos
5: ko
2: ninyo! Oy! Iba na yun! Oy! Basta naman nangyari, naka-report agad sa DZMN.
0: Alright, let's see. Final na ba yung 7 players? Final na yun? We will wait until 10:40.
5: Naalala ko pa naman to.
2: Okay, sige, huwag ka na muna mag-Gartic. Baka ma-time out kita.
4: Yan na, sige, start na.
5: Ayan na. Masupo na. Ayan na po. Nag-i-start na po sila mag-writing.
4: Ang oras na
0: kailangan ko pa to habain. Uy, J4, ikaw na lang. Uy, story mo.
4: Siya nga, oh, done. Ha? Ayun.
5: De. Continue. Oh my god!

0: God. Oh my God. Holy shit.
1: Salam po, nakakita po natin live dito sa ano na sa screen ni J4. Okay.
0: Live na live pa.
1: Live na live. Ha? Ah! Ah! What the fuck? Guys, pili kayo. Oh, men o men? Men.
2: Ano to?
1: Then he does an emote.

0: first.
1: Wala pa man ako.
0: Ay, hindi. Green muna.
1: Wala tayong Goofy ah.
2: Oh my God. Wait, maghanap ako.

0: Oh shit!
1: Antayin natin sila.
0: Ang gawin nyo lang sa laro na to ha, i-replicate nyo lang as much as possible. Yan yung laro ha. Ganda ng akin mo, may effort pa rin. Oh my god, yung kay J4, kitang kita.
2: Napunta.
0: Last round na to, then after niya, commercial tayo. OBB ulit, then final thoughts natin. Ganda ng music, no? Copyrighted
1: ba
0: yung music? Hindi
1: nyo
0: alam.
1: Copyrighted yan.
0: Copyrighted.
3: Hindi
1: nyo
0: ba
1: alam?
0: Copyrighted.
3: Alam
1: nyo
3: play nyo?
1: Kickbook
3: TV mo!
1: Copyrighted din yan! Hinaan lang. Hinaan lang.
4: Kickbook TV mo, play mo yun.
1: Oo, yung Kickbook TV mo.

0: Maxi TV, eh.
1: TV ba ang narinig ko or iba? Sana TV sinabi niya.
0: MBS, nanonood ng Vika. Mula sa morning show sa hanggang sa prime time. Oh, yeah.
2: Hoy, bilisan niyo na!

0: 2016 music tayo. Wow.
1: Bilisan mo ga. Ay, bilisan mo. Ano, J4.
2: Gabilis lang yan.
1: Saan mo na yan?
2: Ito na. Ito na. Last game. Last game na to.
3: Last game. Okay.
2: Ayan na po.
1: Sexy.
4: Sexy.
2: Wow.
5: Mahala nga kayo. Pero...
2: EBS-CBN. Okay.
3: Yes!
2: Okay.
3: Okay.
2: Okay. Simplify na pre.
3: EBS-CBN.
2: Okay. Very good.
1: First,
2: J4. Oh my god, J4!
3: I'm a J4!
2: Wow, it bulaga. Wow, grabe. Wow.
3: It bulaga.
1: I love
2: it. Wow. Bulka. Bulka. It bulaga. Okay.
1: Ganda
2: mo ito. Talaga, grabe.
1: Hindi tinapos.
2: The simplified. Tingnan mo akin.
1: Buti lang ang inanas.
2: Yo!

0: Mother.
1: Ito ah! Ay! Tulugan! Kasama si Master Gio!
2: Si John!
3: Dahil di nakasok!
0: Dahil hindi ginawa ni si RG yung trabaho niya. Joke lang.
3: Mabagod.
4: Oh my God.
0: Ay, naku. May ipis daw, sabi daw ni ano ni J4. Ang gawin mo lang, kumustahin mo ba kasi Antonio yan? Yung ipis,
5: nakamute
0: sa MSC Bobo.
5: Ganito. Si Antonio, hindi nyo alam, ano yan, inspectioner yan eh. Nag-i-inspection yan ng mga kagamitan kung okay pa o hindi.
3: Ang ina, nakabute na tayo.
5: Kanina ka pa nagsasalita, hindi mo alam nakamute ka.
6: Salita ng mute.
5: Oh my God.
0: Ay nako, mga...
6: Salita ng mute.
5: Lolo MSA, nakalimutan mo yung gamot mo, yung memo plus gold. Laman na may gold memory.
3: Ensure plus gold din po, Lolo MSA, para hindi niyo makalimutan na bumayo at mag-exercise.
5: Tama.
4: Ano memo bumayo? Plus ay,
0: Ay nako. Mga kaibigan, hindi po tayo simulcast sa Cool TV.
3: Sa July pa.
0: Next year pa tayo mapanood sa Cool TV, guys.
3: Next year pa tayo.
7: Galing ginawan teaching?
6: Next 6 years pa.
7: Hindi, si Signal RGB. They actually smacked it.
6: Fun that works at Cool TV.
0: You know what? Guys, mag-review tayo ng Cool TV na yun dahil gusto natin i-promote yung small channel.
5: Yes.
6: Small channel or small channel?
0: Ayan o, panoorin natin. Tita Mips Magazine episode. Ayan. Yung show ni Mips.
5: Tayo ay magla-live react.
0: Alright, mute yung music. Let's watch.
3: Tita Mips, man. And
0: let's watch it in HD.
5: Hell yeah.
8: Mangasap ko ay.
5: RJ, alisin mo yung ano, nakaharang.
6: RJ, alisin mo yung
5: RJ.
0: Si Mark
5: RJ.
6: RJ, yung OSB. OSB.
7: O, yung OSB.
6: Tumabala ako.
0: Wala.
9: Salin na, halika na, pag-comment.
5: Oh my God. RJ!
9: Minsan kung swerte mayroon surprise guest na
5: mga grabe.
7: Hoy,
5: grabe ng Corales.
9: Kaya't samahan na natin sila. Ano man ang
5: ginagawa,
9: patulog ka na o pagising una sa trabaho.
0: Sandali lang. Bakit nakita ko si Mia? Nakita ko si Mia Khalifa at si Charlie Kirk.
4: Nah, bro. Ba't kasi nag-Instagram to sa MSC?
0: Good night from Central TV. Midnight Central TV at sana mainit ang kama mo.
5: Tama. Tulog na, baby.
3: Sana ulo umiinit ang kama. Ay.
5: Iba naman yun. Iba naman yun. Oh my God.
3: Iba pala yun.
5: Natanggal.
8: Tapos doon yung LCD.
0: Hoy!
5: Kapag nag-technical difficulties,
7: Cristiano Ronaldo live reaction to what?
5: T-Rex work kay Charm!
4: I show speed, ay.
7: Na, hindi.
5: Iba. Nag-loading na si Gio.
7: 2001.
5: Cristiano Ronaldo!
0: Soon! Ayan. 2001!
5: What the hell?
0: Guys, gusto nyo manood tayo ng ano ng favorite episode ko? Oh, wala akong favorite episode. Oh. Terminate yung channel. Bakit?
3: Sun.
0: Guys, nakakamiss diba itong intro na to? Diba namimiss nyo itong intro na to? Namimiss nyo itong intro na to, guys? Namimiss nyo ito?
5: Wow!
4: MSC! Look at MSC!

0: Mother.
1: Ito ah! Ay! Tulugan! Kasama si Master Gio!
2: Ano ba naman yan?
3: Wisit ka ano si ano ba yan? Wait lang! Screenshot ko! Screenshot ko! Screenshot ko! Balik ka! Bumalik ka! Bumalik ka!
4: O Gio, kala ko, sabi niyo may post-mortem after ng ano.
0: Wag na, joke lang yun, ano ka?
4: Ah, joke
5: ito yun, ito yun, Picho.
4: Kala ko, seryoso ka.
5: Yung RAM, ginawang patungan ng graphics card, oh my fucking God.
3: Alam mo, Astriel, para ka ng si Cairo, sobrang seryoso.
4: Hindi, ano, ito, ano, hindi naman totally Cairo, ano, more like balance ako. I'm more of a balance guy.
3: Oh.
4: Minsan alam mo,
3: kaya nga tayo tayong smile. Nag-aantay dito, nag-patawa. Ano pa ba?
2: Cairo, history yan. Ang bagong rules sa smile.
4: Ako, balance ako.
3: Hindi balance. So, sige.
4: Kala ko, kala ko seryoso talaga kayo sa post-mortem mo. Sige, nag-aasikaso pa ako dito sa studio ko.
2: Astriel, Cairo, Astriel.
5: Ay,
2: bagong rules
5: sa smile. Not the CEO of, CEO. Yes.
2: Howard maging...
3: What? So, what? What the hell did he do now?
4: Nah, yung sinabi ni Red Tech is announced. Oh, hell
3: oh,
4: no.
3: Nah.
5: CEO of what? Wala na. CEO
3: oh my God.
5: Wala na.
4: Oh, hell na.
3: Oy, si Kuya Pao nag-ano. Send down me.
5: Andito pa pala siya.
3: Send niya kay Anima.
4: Andito pala si Kuya Pao.
5: Hello?

0: Ay,
1: delete, J4, delete. Oy! Oy, tinag si ano, si Rasmak. Oh, hell na.
2: What do you mean, petition to become CEO of SEGS?
3: No. Tama naman. Kasi mahilig magpalo si MSA.
4: Ako po ay maghuhug, ako po ay mag-speedrun sa toilet.
0: Lala.
3: Habemus bathroom!
5: Habemus bathroom!
2: Galan yung hugasan?
3: Ba't yung gasoline?
2: Ginawang, ang ganda ng ano, creative, ang creative. Grabe. Ginawang hugasan?
3: Oh my
6: God! Kaya na si Anima.
3: Yung faucet
2: ya eh.
3: Yung
5: no, bro.
3: Oh my god.
1: Ano yung framework na yan?
5: The design is very human.
2: yung bukas. Shifter ang gamit.
1: Alam nyo, baka yan talaga yung pinanggagalingan ng MSA Gatas. Ay, hindi, ng MSA
5: Gatas. MSA Gatas.
3: Tama. Pinanggagalingan kuya bro.
1: Abangan nyo yung launching ng MSA Gas sa kayong ano, Biopower 99.
5: Biopower.
1: Kasi siyempre kinakailangan sumunod tayo sa ano, 'di ba? Sa biofuels law. Diba?
3: Hell yeah. Kasi,
1: ano, ang talagang nagpasimula kasi ng biofuels law.
7: Kayo nag-join sa deterrence kanina, napakalag.
1: Ah, hindi kasi na
2: kanina sa defense. May naglagay. Oh, grab sa bike niya.
1: Bike lisong. Hindi siya balisong. It's bike lisong.
3: Bike lisong.
1: Recently. Gusto ko talaga tong awaiting review pa daw si Anima. Pa-approve na lang.
3: Bro. Uy, oo. Si Anima. Kawawa naman si Anima.
2: Oo nga.
8: Teka.
3: Wait lang.
8: Let me handle that.
3: Go. Anima, my baby.
8: Approve. Okay, approve.
1: Approve na.
3: Yes.
2: Automatic approve.
4: Give me toilet. I am back from the toilet, but I need to change my pants.
1: Habemus bathroom.
3: Successful. Habemus bathroom.
1: Habemus bathroom. Ano habemus bathroom?
3: Hell yeah. Yes, kuya Paolo.
1: May naririnig ako ano. Naririnig ako para sa iyo, kapatid. Hindi po yun para sa iyo, kapatid. Awit sa iyo, kapatid.
3: Awit sa iyo. Yeah.
1: Si Astriel ba yun? Awit sa iyo.
5: Ako kuya Paolo.
1: Actually, kinanta ko to last 2022 yung ano na may lyrics. Awit sa iyo, kapatid. Hindi ko na mahanap yung ano na yun, specific recording na yun. Na-drive lang ako ngayon eh. Kanina kasi na LOS ako, gagi.
2: Na LOS?
1: Aray.
2: Oh my God.
3: Hanap mo ba itambay ang bye-bye? Magkaiba man tayo, iisa ang bayuhan. Aray ko. What?
2: Ay, nabasa.
3: Oh, may Action TV pa talaga.
1: Nakakamiss yung team na yan.
3: Hell yeah. Higit sa balita, action.
5: Higit sa panis na balita, out.
3: Higit sa book, action!
1: Ano higit sa balita? Kasi ang anchor si Tio Moreno.
5: Higit sa balita!
3: Tio Moreno!
1: Igit sa balita, action!
4: What's up, Kuya Pao? Who are you?
1: Andito ko, dito.
4: Yes, how are you?
1: Oh my God! Guys. Yung ano ko, yung faded.
3: Faded!
2: Ah,
3: oh, ano
2: gawin?
3: Grabe. Pero, Ba't may narinig old TV? Ba't may narinig ang old TV?
1: Nalala ko na
0: sa
1: yung
0: ano.

0: verification ID na ginawa ni TCP. Shout out kay TCP.
1: Yes.
2: Buti na lang hindi yung ano. Edit.
3: Grabe kayo.
4: Bakit yan? Bakit yan? Nag-pinch ako dyan.
1: Yes. Continue play.
4: Dama yan.
1: Ako. Ano ba yan?
0: Subscribe and not be late. Panoorin nyo, guys. Huwag po natin kakalimutan ang suportahan.
5: Support small DJs.
6: Sumbungan ng hotdog. Ay, sumbungan ng bayan.
7: Supporting small creators.
0: Ano, sumbungan ng bayot?
6: Sumbungan ng hotdog.
5: Chicken dog ka.
0: Sumbungan ng bayot daw, sumbungan ng bayot.
6: Look,
2: spot the difference.
0: Oh, the difference.
5: Anong difference? Grabe, tingnan natin.
4: Ay, nakto, ang dami nangyayari na yun sa mundo.
6: What the hell, si Charlie Kirk?
0: What the hell?
2: Correct, correct. Oh, you spot the difference. Ito yun. Oh my god. Na.
4: Kalahat si Charlie Kirk, pagaling mo tangina.
2: Nagniya na si ano si Kabatis.
4: Sa lahat ano, ng tao. Sa lahat ng tao.
3: Anong gentle gentle?
2: Oy.
3: Ilalabas ko na ang aking dragon.
2: Oy, ano klaseng dragon 'yan?
0: Dragon ball. Dragon ball ball.
6: Oy, Miko, tawagin ko na si
3: Dragon ball ball. Dragon ball ball.
0: Yung player. Yung player, kaya mga iniisip mo.
5: Bago sa PBA. Bago sa PBA.
2: Ah, you play? Ah, okay.
5: So,
3: anong gentle, gentle? Alam
2: ko na naman yung sa balita.
0: Pag daw, anong gender, gender?
4: In, anong homophobic? Hydrophobic?
0: Hydrophobic. Hoy,
6: yung ano, ayos sa tubig.
0: Ngayon, guys, ha?
6: Ano, ayos sa tubig.
2: Happy Pride, man.
4: Naglalaro kami ng ano na... ng Gartic kanina. Ang lala ng mga
0: pinag-drawing
5: nila. Ang lala ng mga ay nag-drawing at tinansin nila.
0: Gan, ano ba? Cancelable ba? Cancelable.
4: May ilan dyan na cancelable eh. Ano kung Charles Licker? Ah!
0: Ha? Charles Leclerc.
2: Puro mga ano?
4: Charles Leclerc.
0: God.
5: Oh my god.
0: Walang magpapatugtog ng We Are Charlie Kirk sa server na to.
5: Wala. Napaka-controversial.
2: Wag na. Baka maano. Baka ma-memo ko pa. Ay. Hindi mo click.
0: Mikom.
2: Pagod.
4: Ang cute naman ng pota. Grabe.
2: Joke.
4: Beautiful masterpiece. I love it. I will save this to my Instagram.
3: Pina-play!
4: Hoy! Sino nag-play nun?
2: Sino nag-play nun?
3: Hoy!
0: Gagi
3: siya nag-play nun? Sino nag-play?
4: Check your logs! Ako yun!
0: Miko!
5: Ako nasasagot. Hello?
8: We Hello, are Charlie Kirk!
3: Gago!
6: Ano yan, Sir Miko?
9: Grabe ta...
6: Ano sabi mo, Sir Miko?
2: Grabe talaga si ano. Kinanta niya talaga yung ano, We Are Charlie Kirk.
4: Ah, ganun ba?
5: Oh my God.
0: Bigyan niya na lang ng si friendly Biko father. Si Biko. Ano na lang, friendly father na lang, wag yung We Are Charlie.
9: Oh, napinali nga talaga.
0: Teka, parang mas maganda yan. O yan, ganda remix naman ng 24 oras sa team ng May Tulugan. Nandiyan ba si Anima?
10: Wala pa, 10 minutes pa yung ano niya eh. Di siya maka-type ng chat sa 10 minutes kasi may verification system yung FAA. Malala yung verification system ng FAA. Talagang sigurado naka-lockdown lahat.
9: Safe ka. Ay.
10: Parang condom lang safe.
11: Wow! Ang ganda!
9: Ay, parang si Marcoleta.
0: Imbis na extra thin eh. Ultra thin, extra thick eh. No?
12: Safe ka na. O tama. Safe ka na.
9: Safe ka
0: ano
9: na.
0: Ano yan? Rodante condoms.
13: No! Rodante!
9: Lala!
12: Mga kababayan, ano, paggamit ng Rodante condom.
0: Kampante kay Dante.
9: Oh,
10: yeah. Hoy, hoy, I'm missing. It's been the
12: what the hell?
11: Hindi ko kasi marinig eh. Oh my god,
10: Boya Fry.
12: Ano yun? Parang Sig. Ano?
0: Eh, pinapanood niya yung isang Sig.
12: Gagoy.
11: Movie lang po yun. Movie lang po yun, guys.
0: Yung ano, yung ba yung bida ng ano? Bida ng downfall?
13: Bro.
0: Bida ng downfall.
9: Oh, na!
0: Tama, downfall na nag-gets ni MC.
11: News 5!
4: Nag-gets ko na po yun.
0: Si Ray Pasaporte. Sabi ko din si Ray Pasaporte.
11: Wow! Ang dada!
12: Atin po kayain. Atin po kayain. Sige, atin po kayain.
11: Para sa Action Bisaya. Ray Pasaporte, News 5.
9: News 5!
10: Mga kaibigan, diba ang trip natin last time is magbabalik. Ngayon, ang trip natin na yun, OBB naman tayo ulit, everyone! Let's go!
9: OBB!
11: Wag! Wag!
9: OBB!
12: OBB! One more time! One more time! One more time!
14: And guests in this show does not entirely represent the views and opinions of Smile Network, Sandoval Media, and its shareholders. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts and guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

0: mother.
1: Ito ah. Hoy, tulungan kasama si Master Gio.
2: Oh my god.
0: Meron po tayong a little bit of breaking news, I think. I mean, kanina ata to, pero ay hindi.
3: Go ahead.
0: Kanina nga to. May sunog daw sa building 2, 999 Mall sa Binondo, Maynila.
2: Aray
0: ko po. So let's just ito forward ko to. Ha. Ginagawa mo MSA dama.
4: Gab. Gabak. Oh.
3: Di black di. Burger yan. Burger yung nasa isang picture.
4: Ah, burger.
3: Nagutom eh.
0: My God, I hate drugs. Ay. At saka po mga sa mga ka-sex ng bayan po dito, meron po tayong update po mula sa DCEX na meron po silang i-release na album.
3: Yes!
2: Wow!
4: Ano yan? Yan ba yung mga kanta ni Michael Menolerator?
0: Ayun, kaya po. At saka yun.
3: Correct po! Yes!
2: Correct!
4: Wala. Patuktok nga ng isang ano dyan, ng isang... Ano yun? Tara na sa kama. Request naman ako ng isang tara na sa kama, please.
0: Mga kaibigan, sabi ko tara na sa kama. Para sa DZEX, happy anniversary sa inyo. At dito, maglalaro tayo ng music.
2: Yes!
4: Yon! Yo, si mute sa anong BGM.
2: Gagawin lang, nag-download ako. Sige, kaya mo lang mag-play.
4: Timoy. Patangina.
0: Happy anniversary, DZX!
2: Happy anniversary, Jack Bayan!

0: sa kabayo.
1: Si Jay Por pala yung nag-ano, nagsa sign language. Sign language.
2: Go, go, go! MSA sayaw!
1: Si Kuya Pao!
2: Oh, sige!
3: Pero fine, bro.
1: Here we go now. Let's go. Tarana. Hey, here we go now.
2: Happy anniversary.
1: Para sa DZX.
2: Mga kaibigan, sa punto pong ito, malapit na pong matapos ang 6 hours worth ng walang kwentang usapan.
1: Akala ko sasabihin mo nang walang tulugan eh.
4: Ito lang, may sasabihin na ako dahil magtatapos na may tulugan. At dahil po mga kaibigan, nagtatapos na may tulugan, magbabalik po ang may tulugan.
1: Extend one hour.
2: Extend one hour.
1: Para 7-hour stream. Ayaw nyo nun. Yung special edition ng ano.
2: Yung outro. May pasabog.
1: Gio. Yung 6. Ito yung kaisa-isang edition ng may tulugan na 6-7.
2: 6-7.
5: Six seven.
2: Mga kaibigan, hindi nakahabol pero bagamat at yes. Least nandito rin. Hello Anima.
1: Extend mo na para kay Anima. Yes. Alam mo kung kami yan.
4: Si Anima.
2: Kuya pa, gusto na namin mag-stop ng 12.
1: Sa Discord ng Smile.
2: Mga kaibigan, one more hour ng may tulugan na hindi
5: namin na
2: eh. One more hour ng may tulugan
1: na hindi na po
2: may tulugan eh.
5: Walang tulugan. Yahoo!
2: You know what? Before tayo magtapos, one more OBB!
6: Play. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts and guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

0: Ito ang Ay Tulugan kasama si Master Gio.
1: Yan yung OBB na pwede na.
2: Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you.
3: Pwede na niya si
2: thank you.
3: Ang oras sa buong kapuluan, alas 12 na po ng umaga.
1: Ito ah, mga kaibigan, sa mga FA friends po natin, sa mga kalamaw na hindi natin masasimulcast na yon kasi 6 hours to, baka ma-overtime pa sila.
4: 6 hours stream na, oh.
1: At mga smileys.
4: Mga smileys.
1: Mga kasangga smileys natin sa Sandoval. And of course, the only
2: Yahoo!
1: Mga karandong sabi ni MC, diba?
4: Mga karandong.
1: Sa punto pong ito, tayo po ay meron po tayong gawating anunsyo. Okay.
4: Blue Wave. Anak ko dyan pa.
1: Blue Wave. Nandito pa ba si Blue Wave?
5: Ay, Ibe.
1: Gusto mo ba bukas? I mean, mamayang 10 PM ng Sabado, i-debut ulit natin yung The Gio and Rush ulit.
5: Let's go.
6: Boy!
1: Mga pong 10 PM, The Gio and Drew Show po sa Smile Network ulit.
5: Yes!
6: Woo! Yes, sir!
1: Uy, ano yan? Ano yan, MSG?
5: Uy, siya yan, mga... So,
6: okay, ba yan?
4: What the...
5: Ay!
6: Uy! Oh!
5: Uy!
1: Extended nah, tayo ng 2 minutes.
2: Ito yung game. Context yung game.
6: Uy!
7: Oh my god.
6: Oh, yan na lang. Pinaplay na lang.
1: Mga kaibigan, maraming salamat po. Don't worry po, hindi po tayo tapos sa ating special episodes ng May Tulugan. Actually, ito ha, dalawa na lang naiwan. Sunday, meron pa tayong Sunday edition. Sa Meraki, lahat po pwede mag-join. Next Friday, Red Techie Edition.
4: Uy!
1: Oh, Red Techie Edition. Yan.
7: Wow, Red Techie Edition pa.
4: Matindi-tindi yun, ha?
1: After ng Red Techie Edition, meron po tayong special pang episode na 2 hours na simuka sa Cool FM. So, ito yung premiere night ng May Tulugan sa Cool.
8: Mapriso ka!
1: Ayun. And last, The Gio and Drew Show mamayang 10 PM. At yan po, nagtatapos na talaga. Pero hindi kami tapos mag-usapan dito sa ano namin. Sa May Tulugan. Legit na po to. Wala na pong OBB. Wala na pong...
5: Ayan, makakapagpahingan si TOC.
1: Oo. Maraming salamat. Sana hindi po mag-crash out si TOC.
7: No, I'm good.
9: Wala nang babalik. Okay. Hindi na ba magbabalik ang iyong The One? Ay...
7: Yeah. Ah, wait. Iba yan.
1: Tinatamaan mo naman yung tao, wag na mo.
7: Pagod mo talaga ba?
3: Na.
7: Pagod na kong
3: right. Oh, guys, tingnan nyo.
6: Ayun naman yan.
2: Yan na, may overtime na.
1: Legit na talaga to. Mga kaibigan, mga kalamaw. Kalamaw, mga kasanggam at mga smileys. Kita po tayo mamayang 10 PM sa The Gio and Drew Show at
4: ito
1: sa Sunday.
4: Ito ang hating gabi ng Pinoy. Ang morning prime.
3: Guys, ako po siya. Ako po yung...
1: Huwag naman ganun.
2: May natawag!
3: Ma'am Trina.
2: May natawag!
5: May natawag!
2: Sagutin natin! Hello po? Sino po ito?
10: Hello po? Title po?
1: Ha?
2: Ano po? Ano po?
4: Ano yun?
10: Kayo po ba yung nag-request na tutsut tayo na ball ball mamayang KM po?
4: Ano daw?
10: part-time what? Cleaning service po kami para sa mga bara po na sub-sub tayo tugon po.
1: Ah, ganun po.
8: Okay.
10: 19 na nag-request po kayo. Kayo po ba si Sir Mig Thunder Alex po?
8: Oh my god!
10: 3 a.m. po itong reservation na po.
1: 3 a.m.?
3: Ano ba
1: si Kira? Oh my god, what is this?
9: Hey, yung kadit mo ata multo.
10: Para po sa
3: multo yung, hindi multo yung kadit niya.
9: Witching hour pa yan ha, Kuya Pao?
1: I didn't request. Wala pong na-request po ako dyan. Wag mo putulin, RJ. Sige ka.
10: Ito po ba yung sa bawat
3: batang? Wag mo putulin.
8: What the fuck?
3: MSA, bakit may ka-date ka ng alas 3 ng madaling araw? You don't do that unless
1: sa football?
8: Kaya pa naman
1: yung... Wala po ko ng request.
10: Yun nga eh,
3: baka naman may ano ka, midnight hot ka dyan ah.
9: Baka may...
8: Wala po.
10: Ano po yan?
8: Naku po.
1: Wala po ko ng request po dyan. Imbes na matatapos sana, may tumako kay MSA.
10: Live po na lang po yung ano, ATM po na reservation ng pag-cleaning.
1: B! Wala po. Gago!
10: Sige po, ikakancel na po namin. Pero may 200 pesos cancellation fee po to ha.
1: Wala!
3: The plot thickens, bro.
1: Wala.
10: Ay, cancel nyo lang po.
1: I-cancel ko na lang.
10: Sige po. Can you follow for dressing sup-sup partable?
3: Ano? Sup-sup tubol?
1: Wait lang, kami pa yung boses. Wait lang, alas front corner ko.
3: Kakarinig ko sup-sup tubol eh.
1: God!
9: Susceptible. I think he's saying susceptible.
1: Ayun, wala na.
3: Sup-sup.
1: Ayun, wala na.
3: Hindi mo naman sinabi sa amin, MSA, na meron ka palang, ano, meron ka palang scat fetish.
1: No!
3: Sup-sup tubol eh.
9: MSA, yun
1: nga po eh. Ang narinig ko, sup-sup tubol.
9: Kapabalaghan ha. At mag-update ka ba ng alas?
1: Ayop kayo, tumawag ng ibang number. Ayop. Sa puto po ito, ayop po ay eksaktong
9: I have
1: 8 minutes overtime at yan po nagtatapos ang may tulugan.
9: MSA, kung meron
1: ka man ka-date ng alas 3, suportahan ka namin sa buong smile. Okay, suportahan ka
9: namin.
1: Wala akong
3: ka-date. GG's MSA. Ang masasabi ko lang, teka lang, Master Gio, makinig. Ang masasabi ko lang, MSA, bago umaksyon, protection. Yan ang payo ni Barcelo. Bago umaksyon, protection.
1: Yes.
3: Magsuot ng Rodante condoms.
9: MSA, tandaan mo lagi. Yes, Rodante condoms. Magdala ka noon para protection.
8: Ni condoms.
1: Lubricant din.
3: Ah!
1: Dito pa talaga.
9: No.
1: Mga kaibigan, maraming salamat. As always, fuck you, Emma Rosales. Fuck you, yes. Steven. Good night, everyone. Matulog na kayo.
8: Good night.
9: Yes.
8: Tulog!
9: Wow. Mga kabayan, tulog na baby! Tulog na baby!
8: Tulog na kayo!
3: Ang ganda ng CV. Terra Nova! Oh, pakita yung overtime. Pakita yung overtime. Never mind.
4: Pakita niya yung overtime.

Yo, what's up, mga people? Kakashutdown lang ng TOC, guys.

J4 pala yung tumawa ka, J4! Uli ka, J4! Fuck you! Fuck you! Ay! But bumitiw ang Niger sa ICC. Okay, but where the fuck?